mamele ke cheek to cheek are so good, so nice. Ke a tsedinga dipina ka nnete tsa gale haholo. Mamedi ena e ntshiwe ka selemo sa ne sa sekete magolo a robong mashome a robedi a nang le metso e mene. Ke a gale haholo mamedi ena le dilemo tse ka ba mashome a ka ba mane kaofela pina ena e tswidi. Kore dilemo tse ka hodimo mashome a mane kaofela e tswidi mamedi. Mme metsotso ya rona mamedi e leshome le nang le metso e mehlano ka morao ho hora ena ya bobedi. Metsotso ya rona e leshome le metso e mehlano fela ka morao ho hora ya bobedi. Mme mamedi letsatsi la rona ntse le tshwanang ke Sontaha ka nnete, mme ke a tseba hore ke letsatsi le leholo haholo le holong ka nnete. Re tla be re tsoha re lokela ho ya jwalo dikerekeng, re lokela jwalo hore re lo rapela. Ho re lo rapela ka nnete, re be re ile ra sebetsa, ra ba le beke e telele ka nnete e ditaba dingata ho tloha la Mantaha kaofela ho fihlela letsatsing lena la Moqebelo. Mme ka nnete lena la Sontaha re lokela re ke re phomole, ebe ha re etse letho re tswa re ekela dikerekeng fela hore re ke re lo rapela Morena Modimo ka nnete. Re leboe moo re lokelang ho leboa, moo lokelang ka nnete re kope ditaba tsa rona di be ka tsela e jwalo fela. Wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho, hobane ka nnete ntlha ya bohlokwa e ntse e le hore ke ka Morena Modimo fela tsohle tseo re di labalabelang di ka phethahalang. Ke ka Morena Modimo fela tsohle tseo re di labalabelang di ka phethahalang. Metsotso ya rona e leshome le metso e tsheletseng fela ka morao hora ya bobedi. Re ke o fe jwalo Brenda Fassie.

0: Ee, ho jwalo.
1: Ntate, ke matikile mmona ke haile o lingano ka tswa inno.
0: Ee, ya ntate.
1: Ee, leta le ntate ni. Ka ipuka ka foswa ka mane ke le tele ba le tanga tsebe. Ntate Dabiso Maniki. Mokomisi o mo a bua solo. Pela ntate ga di buka mono le ntate jaaka le mofeledi o teng gana masego ye ka ntle o toropo mono ntate ke ntse ke na le wena go ya kgweding ya botlhano ke tla o futsa.
0: Ke a leboa ntate.
1: Thank you ntate.
0: Mamedi metsotso ya rona e 20. A nang le metso e robedi ka morago go hora ena ya bobedi. Mme ka nnete mo re yang teng ke horeng yane ya boraro. Mo re tla etsa taba yane ya gore ka nnete o tla ba le monyetla wa gore o tlo o kgethe pina tse o di ratang. O tlo be le monyetla wa gore ka nnete o kgethe pina tse o di ratang. Mamedi le ya nka o fa monyetla wa gore o tlo o kgethetse pedi fela horeng eno ya boraro ka nnete motho ka bomong tse pedi motho ka mong ka nnete re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona. Re go fe jalo Paulo Ntlovu. A re hita vampa moyeni.

Mamedi metso tsa rona e le shumelena le metso e robedi fela pele re fita jwalo ho reng ya boraro le shumelena le metso e robedi mamedi pele re fita jwalo ho reng ya boraro ene le umoja armani mani me ka nete re ntse re tswela pele jwalo mamedi ka dipina tsa rona tsa gale ntse re tswela pele jwalo ka dipina tsa rona tsa mehleng ya gale ka nete ke a tshepa hore o ntse o le hantle mo no mo teng ka nete o ntse o otla ntho tsa hao ka makgethe ka mono ka nnete re tsitsinye mangwele mamedi ka nnete taba tsa rona ne di bi hantle re ikhopotse mehleng ya pele ka nnete re ikhopotse mehleng ya pele ho sa le monate ho sa phela marena ho sa phela marena wena mamedi ka nnete re hopole nakong tsa pele re hopole nakong tsa pele ba bang.

tseba ka nnete ba ntse ba sebetsa ka tsona dipina tsona tsa rona tsa mofutona le gona tsena ke nnete dintho a sentse di fetoha ditaba ka nnete dipina le di nka go fela di a fetoha maemo ka go fela a fetoha go fitlha tse ntšha go fitlha ba batšha ba tšhentšha merethetho ba fetola merethetho wena mamedi mme ka nnete taba eno ka go fela e le jalo ka nnete e re ae rona ge nne re tsitse ge nne ge be tabeng tse ntseng di tlwaelegile tse ileng ne tsa tsebagala ka nnete gore motho o nne o tsamaye ka tsela e nepaetseng metsotso ya rona e leshome ka nnete le e nang le metso e supileng fela pere re fitlha jalo goreng ya boraro ya ko fa jalo jabukhanyile a re sponki ponki.

Mamedi metsotso ya rona eme e tsheletse fela pele re fihla jwalo horeng ena ya boraro. Metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fihla horeng ya boraro. Lomshini o ya khuluma ke Woza Africa. Mamedi ketapele ya pina ena re bua jwalo ka Mangcoba Ntombela. Ke mongwa wa batho ba e leng gore ka nnete ba ile banka mojao haholo mminong kwano. O tla hopola gore e nngwe ya dintho tseo a neng a se a le go tsona kwano e ne se e le rakgwebo. Mme pele mo re a tseba gore e kile ya e ba jalo mosue sekolong. E kile ya ba jalo mosue ka nnete ke e bone gore batho ba bangata ba hlaeletseng ka mabitso ka nnete Aforika Borwa kwano e kare o ba rutile sekolong. Mme e nngwe ya dintho tse ka godimo mamedi tse o tlhokang go di tsebe ke ya gore ka selemo sane se fetileng selemo se fetileng o ile a thunywa jalo a le kgwebong ya hae ya hae ka nnete toropong eno ya nneng a phela go yona ka nnete. O ile a thunywa jalo ke banna ba ditsotsi mo e leng gore ka nnete taba e ka godimo e ne le yane ya ntwa tsane tsa di-taxi tse teng kwano Aforika Borwa. Tsa di-taxi tse Aforika Borwa mane ka pelaelo ya ke a tseba mohlomong ya gore na ditaba tsa kgwebo ya ga di ne di tsamaya ka tsela e jwang. Ntwa eno ya dikgwebo ka nnete tsena tsa di-taxi ke eno e qetelletse e etsa gore bophelo ba gae e be bo fedile. Ka nnete mme le yena jalo ka ba bang ka nnete re be ntse re tshwarra ka nnete ba sile nalane ya mmino lefatsheng kwano ka nnete. Mme ke a tseba gore selemong seno se fetileng ye nngwe ya dintho tse ileng tsa hlahella haholo ke ya gore ka nnete taba yane e neng e etsahala ya borakgwebo ba makoloi a baeti ka nnete e ne ba ke ditaba tse ngata haholo mo e leng gore ka nnete qetelletse jwalo le yena bophelo ba gae bo fela dintweng tseno tse jwalo wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho dintweng tseno tse jwalo. Mme ka nnete e ne se le rakgwebo e se se sebini empa nalane ya dipina tseno tsa gae ka nnete yona e ntse e setse wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jwalo horeng ya boraro. Ka nnete pele re fitlha jalo horeng ya boraro re tswele mona re tle re boele re tlo tla re gutla ka nnete re se re gutla re re wena mamedi o kgethetse o batlang gore ka nnete di lle sealemoyeng kwano.

0: Mamedi motsotso o mong fela ka morao ho hora ya boraro, motsotso o mong fela ka morao ho hora ya boraro. Mme ka nnete motsotso ha e le mona ke mane moeleng hore o lokela o ntshware mamedi o batle jwalo pina eo re ka nnete o batla re ke ho letsetse yona. Re ke ro letsetse yona mamedi ho tloha hore nyana ya boraro o fihlela jwalo hore nyane ya bone, o fihlela hore nyane ya bone ka nnete e kebe wena a nkang taolo ka nnete ka dipina go fe pina eo e batlwang ke wena, pina eno e batlang ke wena ka nnete hore go utlwe rona ebe re tla finyella jwang horeng ya bone ka tsona tseno tse batlwang ke wena, wena mamedi wa Selma sa Lesotho ka nnete. Re tle re utlwe rona ebe o kgetha ka tsela e jwang, kgetho ya hao ebe yona ka nnete e leng hore e tla etsa qeto ya hore na ka nnete re fihla hore nyane ya bone ka tsela e jwang, kgetho ya hao e tlebe yona ka nnete e re fihlisang jwalo hore nyane ya bone, hore nyane ya bone ka nnete. Re tle re nke jwalo mokgahlelo wa pele e tle re hatseno di fela mohlomong ebile neng re leba jwalo mokgahlelong wa bobedi. Re tla utlwa fela gore na ebe ditaba tsa rona di tla tsamaya ka tsela e jwang, wena mamedi wa Selma sa Lesotho ka nnete. Re tle re utlwe na ditaba tsa rona di tsamaya ka tsela e jwang. Ha e letwe kao fela o jwalo ntate. Eya
1: ntate
0: haholo.
1: Abana motho wa ntsa bina wa soba mnandi mpumputsi ha sa leo lefatsheng le.
0: Ka nnete ha sa leo.
1: Ee bana, ha ntate a bontshebele ntate phaija mono.

0: haebele tina tsa hae ke leketere mabitso a tsona, e nngwe le nngwe fela e fumane.
1: Ntate Phaila.
0: Ee, nke ke shebe matsegeng kwana.
1: Oh.
0: Lebitso la ka ke ntate Kolokela gola mogaung wa Morena, ke tsa Pastor Thabo Matshaba.
1: Ae, ere ke mohlebe ka nnete, re tle go utlwa rona o tla re fadiwa oo, a ke a mothola. Ke a leboa. Ka nnete o ne a re ntate Phaila, ntate Phaila wena mmamedi ka nnete re mo tshware re mo utlwa rona o ka tsela e jwang. Ga e letwe kao fela kgotso nkgono.
2: Nna ke nna nkgono le sise gongwe le mogolo ka jai gantle ena ka mora ntate ya ka ntate re lokela gola mogaung wa
1: Morena.
2: O ntumele meeren ga lefeide o nsese e nea ntate semoge ka lerantele ka magete a me.
1: Ke a leboa. Ga lefedile o njwetse ke pine e binwang ke ntate Sanere. Ke Sanere ka nnete o bina ga lefedile o njwetse. Ga e letwe, ga e letwe kao fela go jalo ntate. Kgotso ntate waka. E ka nnete ntse re bolokue ka ba wena o ntse o ya hantle. Ga o be jalo.
3: Ke kopa o mphe pina ya Yvonne Chaka Chaka e reng thank you Mr. DJ. Ntate ke ntate ga o tse fumanwang ditonositse.
1: Ntate ga o tse fumanwang ditonositse. Ka nnete ka mogotlong ka moo go jwang seramena se se theotheoile.
3: Go futhumetse gana jale ntate.
1: Go se o le betere.
3: Ga go betere gagolo ka nnete.
1: Ka nnete taba di botlhokwa di le jalo.
3: Ke a leboa motebang.
1: Ke a leboa ntate. Mamedi ka nnete re fumane tseno tse tharo re utlwe gona re ka nka lefupunyana le betere. Ga e letwe
4: ka lerato le ka magete
1: kao fela
4: ke tsa bona sa kgomo
1: go jalo ntate
4: kopetse antle mogolo wa ka.
1: Ka nnete mogana o ntsa mpolokile
4: gana o sodi
1: samma nnete ya koma
4: o tseba go matshoka ijo gaji o itsatsing.
1: Ee
4: matshoka ijo gaya
1: o
4: ee
1: go tla ba jalo
4: ehile ebe gaya
1: re tlatlhe re e bone.
4: Ee mogolo wa ka.
1: Ee ya ntate.
4: Ke a utlwa mathabo mathata kgale fela e sa le o matha o tlo mogaleng kwana fela wa.
1: Ee ka nnete re ye morago.
4: Ko ntshebele ntate Phallang mono a re ko o molelwa.
1: Phallang a re ko o molelwa.
4: O feta ga eno mono le bakwana maputso kwa.
1: O feta tebetebeng o go feta tebetebeng
4: o matsotso moo.
1: Ke tla mo utlwa
4: ke ntate swa ke fete.
1: Ke a leboa ntate swa ke fete.
4: Thank you ntate.
1: Ntate ka nnete ke ntate Phallang a re ko molelwa. Ke ntate Phallang a re ko molelwa. Ga e letwe
5: karagatolo ka makgete
1: kao fela
5: e tsabana sa kgong
1: go jalo
5: mabina ga a fele ntate nkananena maletatiso.
1: Ka nnete ga a fele.
5: Ke ne ke kopa ditshukudu tsa Thabo Bosiu ba re ga re ye casino le o sala teng.
1: Ditshukudu tsa Thabo Bosiu?
5: Ee anda
1: ga
5: o sa di fuma. Ga o sa di fumana o ka latela ntate Phallang mogaisano wa ka monakolong yano mona maana a re go tinkinyane sempakele thoto ngwana a le gola.
1: Oh, oh.
5: Thank you, ntate.
1: Ke leboha ntate. Nka nnete ya mamedi, aye re ke nke ya ho qetela fela ke tle ke utlwe hore na ebe di tla qhoba ho fihlela hokae pele re ka tlo nka tse ding hape. Pele re ka tlo nka tse ding hape wena mamedi. Ka nnete re se re nkile lefupunyana le re ka reng le betere, re nke le nngwe ya ho qetela re bona na ebe yona e tla re fihlisa kae. Re tle re utlwe ka nnete hore na yona e tla re fihlisa kae. Tla re fihlisa kae wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Mamedi ka nnete re tle re utlwe hore na yona e tla re fihlisa kae. Bone hore phallang mona tla utlwa hore na le yona e ka tsela e jwang, e ka tsela e jwang ka nnete mamedi. Re tla re utlwa hai letwe
6: ka lerato le ka makgethe
1: kaofela
6: setšhabana sa kgono
1: ho jwalo
6: mmele mohlakwana se
1: kgotso nkgono
6: o phela jwang?
1: Hai ka nnete Modimo sa re baballetse
6: nna ke sa baballetse ntate ka mohao. Ne ke kopa ho kampinela fela boholo ba nako ke tla thola. Ke a leboha
1: nkgono. Mamedi ae ka nnete lefupunyana leno le re lenkileng ka nnete e ka re letlaya ere re tswele mona fela re tle go utlwa rona ebe go tla ba ka tsela e jwang, re tle go utlwa rona di tla re ganna gore di re bee kae.

0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 ka nnete. Re duotlile yona mamedi ke a tseba empa ho tsena tsa phallanteng taba ya mabitso e hlile ke yona e ka nnang ya re bakela moferefere taba ya mabitso. Ke yone e ka nnang ya re bakela moferefere ha mabitso bonnete re sena bona. Mme mamedi ke hore renke jwalo mokgahlelo wa bobedi ka nnete o tla re filisisa jwalo ho reng ya bonne moo re tlabe re kwala dikopo tsena. Tsa dipina mo re tlabe re kwala jwalo mamedi dikopo tsena tsa dipina mo re tlabe re kwala ka nnete dikopo tsa dipina re nke jwalo mokgahlelo wa bobedi hore re utlwe rona ka nnete o tla re beha hokae ha e letwe kaofela ho jwalo nkgono ke a leboha nkgono ha e letwe kaofela ho jwalo nkgono Brenda ka Vulindlela hai ke a leboha nkgono kannete ke Brenda ka Vulindlela Brenda ka Vulindlela wena mmamedi kannete go utlwa rona ba tla re beya kae ha e letwe
1: kalagatelo ka mafete
0: kaofela
1: itabana sa go
0: ho jwalo ntate
1: kopa ntate phallamono a re basadi ba tena pipi
0: ntate phallang a re basadi ba tena pipi
1: ba tena pipi basadi ba tena pipi
0: oo ae re tle ke re ge e shebe ntate go korona e tla re beya kae ke a leboa ha e letwe
2: ka lerato le ka magetsa
0: kaofela
2: setšhabana sa kgomo
0: ho jwalo
2: ke mme e rata morena ka mehla
0: ee ya nkgomme wa ka
2: ke kopa Teboho Moloi ka bapa le nna
0: Teboho Moloi ka bapa le nna
2: thank you ntate
0: ke a leboha mme Teboho Moloi ka bapa le nna mamedi metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e 5 re ya re lebile jwalo hora yane ya 4 re ya re lebile jwalo hora yane ya 4 ra mamedi mme ka nnete re nke dipina tseno tse o reng ka nnete ke tseo di batlang pina tseno tse o reng ke tseo di batlang wena mamedi ka nnete go utlwa rona e be di tla re beya kae ka nnete re utlwa rona di tla re beya kae wena mamedi o re fe tseno tsa gago metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 4 fela mamedi re fe tsona ka nnete re utlwa rona di tla finyelela go kae re fe re utlwa rona di tla finyelela kae mamedi.

0: Re le ka makgethe ntate kana bolela tshwa.
1: Ka ofela.
0: Re tsabana sa khomo ngwane se madume a pele.
1: Ho jwalo nkhono.
0: O bua le nkhono ga re ke le la o le tla tshwana ne mogatsa. Hai wa una le.
1: Oh.
0: Ai ba te ye o ile sio o kampinela. O mo haule re go ke je tsa me khaina o na di na ke mang a ke tse.
1: E
0: o mo hau o le re go o mo thusi bo tlhong ba.
1: Okay, hai nkhono.
0: Ke a le mo wa hlangwane so re tshwere antle re be ntse re le tile tshojane ka le ga tole ka magetse. Ho bo fu hana ke o pilo wa ho tshufa di e.
1: E e ya nkhono.
0: A o lo tsuka ngwane so.
1: Ke a le bo nkhono ha ile twe.
0: Thank you ngwane so ka le ga tole ka magetse.
1: Jwalo.
0: En tsharele he ha.
1: Mamedi a emetsotsa rona ka nete e mashume a mabedi re nka a le momfelo wa ho qetela re tle re bona gore na di tla re filisa kae a le momfelo wa ho qetela ha iletwe
2: ka le ga tlo ka makgethe
1: ka ofela
2: re tshabana sa khono
1: ho jalo
2: e ya tsetsa ke ha ba o tla e fumana e ke kopang ke kopa e e tshing ke etseng ka wena mahlalela ka Jezebele.
1: O ke itseng ka wena mahlale.
2: E ya tsendate.
1: O.
2: Ke le bo.
1: E re ke bona na ke tla e fumana.
2: Ke le bo ha ba e ka ba teng.
1: Ke le bo ntate. Mamedi ha metsotso ya rona ka nnete e mashuma mabedi fela pele re fihla ho renyane ya bone metsotso ya rona ka nnete mashume a mabedi pele re fihla jwalo ho renyane ya bone mamedi hai re di nkile tseno tse mogahlelo ono go nkileng ka nete re bona na o tla re fisisa kae ebe re qetile ka mogahlelo ona wa dipina wena mamedi wa Selmoya sa Lesotho e tla ba ka nete re fetile ka tsona.

sábado.

Mamedi metsotso ya rona e robedi ka morao ho hora ya bone. Ka nnete ke kgetho yeo e neng e batluwe ko wena ena mamedi. Yena ya Jezebel mamedi pina e neng e re ke etseng ka wena. Lebitso le jwalo ha le hlahe ka nnete e nhlahisetsa yena ha ke batla leno le jwalo. Mme ke nahana ka nnete e ka nna ba le yona ho fosahetse lebitso. Ke nahana ho fosahetse lebitso wena mamedi ka nnete. Metsotso ya rona e robedi fela ka morao ho hora ena ya bone. Ha e letwe.

0: le twe
1: e la di haki haki le le ka tuya ke tula nge ko mo la le ka ka sha snack tea kam
0: ti anda
1: ka nnete e seleng tse fetang kgwedi le dibeke jwa se ya le moya se sa le ka chamo ka nnete gale ke letsa ke ntse ke hlalosa taba e kannete ebe na ka nnete le rata go bona setšhaba se thabileng ka nnete na ka ntse se le nako e telele re ntse re letsa
0: e re tle ke e re utlwa gona ba bookameding ba tlhokometse taba ena goba ka nnete ke dumela gore batho botlhe be bang go ntse o bua le bona bona ntse ba fetisa molaetsa o ne o jalo
1: ka nnete ya modimo ke ba botlhoko ka nnete
0: e yandatwaka
1: ka nnete ya modimo
0: aa ka nnete
1: ke a leboa
0: mamedi metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mehlano ka morago gora ena ya bone mamedi go na le tsebiso mona yo go itsweng re ke nne re tswele pele go e letsa re tswele pele go e bapala mona re bue ka yona go utlwa ditaba tsa yona a e letwe
2: kalagato le ka magete
0: kao fela
2: tšhabana sa go
0: go jalo ntate
2: ee ke ntate Good Friday
0: ne ya ntate
2: ach ke ne ke re ke phangse le tsoa ya o tsamaya ntle mohlakwa
0: e se le ga o ya ka kwa
2: a ke samana mafela wa mo tseba ntate Good Friday
0: ee ya ntate
2: o dula a feta pele gago moo
0: ee
2: Oh. Hareng.
0: E. Ka taba tsa hae.
2: Oh. E. O gile mo hlakwana.
0: Ai ka nnete ga le bua.
2: Tsara ke matshwara ga a yuri.
0: E.
2: Matshwara go ga a yuri.
0: Ach. Ha ke tshepe taba eno empa he di taba boholo di tlabala bobedi.
2: E ra ya thetea.
0: E tshe yona e thetela mo e rata.
2: Ee
0: ho jwalo
2: o le ke yona mohlakwana e tshaka le bile monate
0: ai ke a leboa ka nnete
2: ka ipata tsena le wena
0: ee ai ka nnete ke teng
2: ba tla o otlanya batho bana se ka ipata tse
0: haolo
2: ka
0: nne
2: kanke ntate
0: ntate mamedi mona tsebiso ke ena monana President Masimane yeo a ileng a bala buka ya tšhaka o tlalewa jalo a kene sepetlele sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato mme o kopa go phalelwa ka madi a tle a tsebe go sebetswa ha o fitlha mo sepetlele o ya bolela gore o tlo fana ka madi go ntate Masimane o tla tataiswa na o etse jwang tsebiso ka bookamedi ba sealemoya sa Lesotho mamedi ke tse dingwe tsa ditaba ka nnete tse teng kwano rae mathata ke ano a teng ka nnete thusang president le a mo tseba ka nnete le motsebile ka nako e telele le motsebile ka nako e telele ka nnete mme ka nnete thuso keo o wa e tlhoka re le Basotho ba mo tsebileng re thusitse ka madi gore atle a thuswe metsotso ya rona mamedi e mashome a mabedi a nang le metso e robedi fela ka morago gora ena ya bone mme ka nnete mo diyang teng di a di lebisitse mana ka gae di a di lebisitse mana ka gae ka nnete wena mamedi empa he re nne re otletsena fela o

0: Hai letwe.
1: Ka nna ka tlo ka mo second tanka.
0: Ka o fela.
1: Ke tsana sa go.
0: Ho jwalo mme.
1: Mme la ntate.
0: Khotso khotso khotso.
1: Ke ya ga ba. Ho tsena ya ho ya ho. Ke tsena se nne ho kopela ma ding tate. Ka tsana se ba bolela ona ba batla group ma. Ke ya ba kopa ma di fela ho go tla group A a tiana ha ho batla le group A ba tla le group O.
0: Oh, ntho e ke e bone ka ya etsagala kore ga e baneneng go thwe batho ba bararo ba fane ka madi molemong wa gae le ga e ba se kopu ya gae le thusitse bano ba bangwe ba tla ena o tla fua ka bano ba bangwe mme
1: motho o tshwanetse a kope a bolele madi a kopang gona ke a kopoma kebe ka fanela ka madi fela gona ka sia mone ga e mone mone ke a isa teng. Kwan jere e sere mwana so fwa wakou ka zela wakona uye jiswa ki u fwa ki waman madi. Wana akela wakasa fanana ka madi. Fanana ka madi ferebe madi ye afuwa mwoto. E sa ha wakopelo. Fana zo wakolelo wakopelo kupu maa.
0: Hajiri kana kwe mwen wakato afitla watu ba ba rembato mwen tuse ka wafela ibe kanete haba kopane le kupu yo ya hai.
1: E ki wana mwen enki cho wato. Ke mo khono ka le sa mo khono ga matala.
0: Ke a le boang khono.
1: Thank you tate wa ka.
0: Ha le twe.
2: Ka le khato le mo khete.
0: Ka o fela.
2: He tshaba ma sa khomo a sa ma tu.
0: A sa ma ziu.
2: A o khono a ka dine na ha o. Nkono o nkalo sa mahlong a matata.
0: Ho jwalo.
2: Ee, a hle, ha ke lo fana ka madi, ha ke lo batho ba o, batho ba o batle ho fa motho e mong le e mong. Ee, jwale le ha o ile, e ba madi a wa tsamaisana le a hae, ho ntso na le dintho tse tla hlahlojwa. Ebe ho fumane ho keke wa mofa jale nna ne kere be mpelo tlhomo ka nnete ko ge o ye a tlile ke na le lephielo nke be ke fofa oba o tla ga o dile ao wa fana ka madi le wena a bophelong ba gao ore e o tla utlwa o le bobebenyana ka nnete jale ee go tla utlwa bophelo mona go le monate ka nnete nna a se ke la go bohlele ba etsampa e letagatsete gore ga re lo mofa madi mme kgeske ra fa ena fela ga e be ke ena a tla tlisa tharolo ya go batho ba be le lerato la go fa batho ba bo bona.

0: Greek atsi ebotaba tsantsa modimo a tsena lo fa ke itwe la tsama nso ntse ke ba ka ta ofela mai abogo ke ntse ke re o go go se le ga to le go pantseng ha mo ho le ha a go ana ke lo tsona di te ane le di tsone la mai abogo le ba mame di ba ka di lo sotho se ke ipiletsa ka nnete go bohle botlhe ba gaufi le mo bampa bae ba lo fana ka madi. Jale nna ntse ne ke ipotsa fela goba setsi sa phano ya madi se batla se le qalong mona pele go fitlha ga sepetlele. Ga bana ba tsaba re jetsa ona ga re kena mo ka moo fanwang ka madi motlhomo re bolela gona lo fa mang. Ke nagana go e nna loo motho e setlele ga go fitlha go tho gotlele morago mane mo o fanang ka madi ke a itebela mora thuso
1: ke a leboang gono
2: ka nnete ke ditaba tse tlhakileng empa he motlhomong e le go qoba taba eno ka nnete ke a tshepa gore go tloa letsatsing lane la mmanta bookamedi bo tlabe bo le teng bo tla tsho ka nnete gore na go sebetsa le ka tsela e jwang ga e letwe
3: a leratele ka matsheke
2: ka ofela
3: ke setšhabana sa tsepa ngwaneng
2: go jwalo
3: a ntate wa ka basotho ba gaufi le moo ga ba phalle tate masimini o tsewa ke lefatshe le fela lesotho le ka ntle dinageng tse dingwe ga ona ma a sa tsebeng
2: go jwalo go jwalo
3: batho botlhe ga ba e mono ba e fana ka madi o tlhoa mo esetse le molemong wa gae fela le molemong wa ba bang
2: ee ke yona ntho e ne ke tsho
3: ee yantate o ile ntho ya botlhokwa gagolo gore le molemong wa batho ba bang go fanwe ka madi ntho ena ya madi ke leqeme gagolo ga o esedile ntate wana
2: ee go jalo
3: basotho ba thata go fana ka madi ga re beng bonolo go fa bana ba bangwe ba bo gonya madi ba tsebe go phela tate masimini ga re ene ka maoto go bona gore o fumana madi gagolo batho ba gaufi le mo oneng tate wa ka ga ka tlha ba talelela ba ya ba bona gore ba thusana
2: ae ka nnete ga re tshepe ka nnete gore ba tla phalela ka maatla
3: ee yantate a ka nnete ba tla phalela ke yanagang ga ba keke ba etsa phoso
2: ka nnete
3: ee a ntate ao modimo a mo etse yantle ntate masimini a tseba ge bee tshepo ya gone go modimo gona ke ee a ntate rere modimo tlompobuletse gantle o mo phamise mono
2: go jalo
3: ee a ntate wa ka matlhoko ano a teng yena tle ke a tlhomolwa ke modimo e se gone ga kalo ke ka kopo tsa gone modimo o ka boetsang gantle ga utlwa e leng tate masimini e re botse ba ntseng ya re balela buke ya tšhaka ga jale
2: ee o ntse bala buke ya tšhaka ga jale
3: ga lentse le monate bona ntate masimini ga a sa tshwara buka ga nkele ke utlwe buka e jalo e nnate fela
2: ka nnete
3: ka nnete ntate wa ka re behenne ge mo behenne ga pelong re kope modimo ka ntate masimini gore a boetse
2: gantlego jalo mme
3: ke na le tshepo e tileng gore modimo o tla boetse gantle
2: ka nnete ena tlhile re sentse re na le ena
3: ee ya ntate ke a leboa
2: a ke a leboa a letwe
4: ka la rado ka makgetho
2: ka ofela
4: letšhabana sa kgomo
2: jalo ntate
4: ke bitsa ntate kgaola bosiu kapa sistevina ke ntate nko ka bitso laka
2: ee ya ntate
4: empa morena go ne go le bohlokwa gore re bolelelwe gore na go tlhokwa madi a mofuta a ko gophumang wa tseba ntho eo ga e otlobile batho ba nang le madi wa mofuta ono le yane a fanwang go e mong le e mong ba ka tseba go ya gobane le teng ga o

0: empa nna ka nnete ka boikokobetso bohle ke beya gore ge bolelelwa go na president Masimane o tlhoka madi a mofuta ofeng ebe batho ba ya ba madi a mofuta ono kapa le o ga e ba e fane mothong yo etile ka madi ba buletswe
1: bona ba buletswe
0: ee ba buletswe fela gona tsena ke tlhoko ena e tlakileng go tlhokwa madi ga re bolelelwe
1: go jalo
0: entate
1: a ke a leboa nka nnete re lokela re tle re etse tlhophiso eno e jalo ke a tshepa gore letsatsing lang la gosane ka nnete bookamedi bo tlabe bo tsebile gore na go e tsala jwang gobane ko utlwile gore ba tlabe ba ilegile gona gosane o tla re tlela a re jwetse ka nnete gore na go tlhokwa mofuta ofeng go tlhokwa mofuta wa o go tlhokwa mofuta ofeng eng ka go fapana ya yona jwale re tle go utlwe gore na ge ya mono ge se re tseba goba ka nnete gona ba banne re nagana gore re ikela ka tlhoo tse ntsho fela jwale taba ena ya tlhaka go gae ka nnete mofuta o ka etsa ntlha ya botlhokwa gobane le teng ka nnete ga e baneneng motho o utlwa gae nna ntse ke tlhoka wa fana ka ona ke sa natse gore na ke fa mang le nngwe ke nngwe ya tsona tseno e leng gore motho o ka eela empa boemong bona ka nnete ke boemong bo gereng ke go president Masimane mme ka nnete taba ya rona e tsitsitse gona mono mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robong pele re fitlha jalo goreng ya bohlano pele re fitlha goreng ya bohlano ke sontaga mamedi ke la leshome le metso e meraro kgwedi ke ya borobong selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng re sebeditse ka nnete mamedi wa sama sa Lesotho go tloga gorenyane ya leshome le metso e mmedi o fitlhela mona mo re leng teng ka nnete ke bontsitse gore gae ka nnete ke ga di ya dilshebisitse mana ka gae ga o etsagala tsenana mme re tlatla re etsa gore re tle re be boemong bo o re tlang go fumana jalo lefielo lefielo ka nnete re tle re fielele jalo moruti wa rona gore a tla kene a tlotla a re kwalela ditaba tsa rona ka thapelo ka nnete e tle e be mosebetsi wa mogana modimo go entse e tle ebe go entse ka nnete gobane qetellong ya letsatsi ga se ka botlhale ba rona gore ebe go tloga gorenyane ya leshome le metso e mmedi ga ba bang ka nnete e ba ba ntse ba isitse masapo go beng rona re ntse re shebile tsena ka nnete ga se obane re le maatla gagolo ga se obane re le botlhale ke morena modimo fela a ntseng a re e nne be re ntse re le mona e nne be re ntse re na le maatlano a tlang go re isa le malapeng a tlang go re isa le malapeng wena mmamedi
2: ke a tsoga a se botlhale baka ka matlagano
1: ga e letwe
3: ka lerato le makgethe
1: kao fela
3: ke
1: tshaba mahafa
3: kgo mo e sa masiu ke kopa go phiela
1: he
3: ke la mapostola Paulo tsie go ba etse se kgaolo ke a bone ha tmana e le a tlile bana be so na ke le ditlamong ka ba tla mo ka re ke ala ka te ya le mpele thile ka mo kho o tshanela mpitso ye o le di le di tse ka bo i koko di tso ko tle ka bo nolo ka mamello ka ho di phapanyetsa ana ka lato le thasele o bolo ka bongwe bo tsang ho moya o halatla le go tisa ka tlamagano ya kgotso mmele o mong le moya o mong jalo ka ga letshepo keo re ebileditsong yona e le nngwe morena o mong tumelo e nngwe tlhasuo e nngwe modimo o mong eo e leng data botlhe ya phametseng botlhe ya sireletsang botlhe mme ya le teng ka go botlhe nsong ya tsatsi lena ba

0: babarna mo apostola Paulo si ore ha ke a le ane le melo ke ke ka go hele mo supana ka mena hana o ba ne ba tho ka ne futa ba ka tla mo di mo ka mo kho o ba ka kaneng impa ba ntse ba ka pe a mo di mo a le mo o re ele le tsware e phile jolo ka bana ba di se ne taba ena ka e bontsha phela ka boikokobetso bonolo le mamelano ha re e nge ba sotho ha bona ke ke ne ga ba ka di taba tse ngata ha hona le tlhoko ya madi ha re e batho ba ntse ba tla se se patsohle ha pela re bolele tse ho na o tsoka la madi ba tsa mang ba ba le bona ba tla dire ho mona mona na ho ba ne bohle ge bana ba ba sotho ke bana ba modimo ha ke ntse ke na he ke tiele se buti a tota a la se se ho ke tshe ka ba khalane le ka matla a modimo a fane a hona bo tshe ka ho tsamae hantle modimo wa a tsireletse a o se so se o di sokang ho phela ke mkhono o se ba bo bote ke ne hem thotsentle ke ratwa ke bo she ga le bo he ma tua wa go na
1: ke a le bo mkhono
0: wa bona he
1: ha ka nete ye ha re bile le tsere le monate
0: a o ga go go bela mane so ho tla ba jwa lo go bo she tan
1: ho jwa lo mamedi ha ka nete metsotso ya rona e le shume le nang le metso e mene fela re a re lebile jwalo horeng ya bohlano metsotso ya rona e le shume le metso e mene ka nnete re a re lebile jwalo horeng ya bohlano re a re lebile jwalo horeng ya bohlano ka nnete mme e tla ba ditaba tsa rona di ka tsamaya ka tsela e nepaetseng le letsheareng le nala ka jeno ha e letwe
2: kaofela e tsabana sa go motimela ntate o phela jwa
1: go tso mme e ka ba wena o phela hantle
2: maung wa mokana ke ntse ke ba baletse
1: ke a leboa
2: go khone mona tya o puthele ka o dimo tsaba sa matsing tsana
1: ke a leboa mme
2: ke a se le ha ka ke kopa o kwale mo sebetsi ya ngwane se ka thapelo
1: ee
2: le dimo ntata rona ntate wa mokana wa rona Jesu Kriste ke tata me tata sa bona me le ba mo ke ha o se ngwa le tsa tsirisa tanki le tebo o ba no go ba ba letse ha wa go ba ba la o ba ne le ba le kileng ke ka mahau me ga le bo hantate re ntse re ko papa ba lo le tsheletse ho ena a pela le di mo tata go na re tata ho kwa palo ya lentse e re le mo sa ngore ke tlhagitse letsatsi la ka jeno ke a ditshebeletsong ka o fapakana ha tsona di go fa Modimo ge tle re tloela o supana ka menwana ge tloela gore ba bang ha ba rapele hantle ba rapelang hantle ke ba itseng empa re rapela wena o le Modimo wa rona wena o le monga bophelo tsohle wa di amoela rona ge tle re tloela o supana ka menwana Modimo ntate ya matla ohle ge fele rato ge fe boikokobetso ke se hlompho le hlomphano ke ho fa Modimo o ba ne ke se go lokela go phela ge le sona o ba ne re tshepile wena wena o le Modimo o ba ne o itse ba ikokobetsang ba tla phamisa empa re tshepile wena ntate ntate le o seng gona ho letsatsi re tata o fumana tsebiso ya le meng sa rona sa Lesotho seo ho kopelwang ntate morutima semene madi Jehova Modimo re tla tse ka matla re le Basotho go ya sebakeng seo ba ka tlang wa o finyella wa fana ka madi ntate ya matla ohle re tshepile wena mmaballe re a mo beha sebakeng seo mo a leng gona teng Jehova Modimo matsohong a dingaka le baoki e ke be wena ntate o ke o ba fe bohlale Jehova Modimo re beha le bakudi bohle ba kulang ba le dipetle le ba le matlong a kokelo Jehova Modimo le ba kulang ba le malapeng ore matsohong a baoki ba bona bohle malapeng le matlong a kokelo e ke e be wena ntate o

0: bandinga ka le ba o ke bo hlala that ya matla o hlile se ngona wa letsatsi ba ba amba ya mesebetsi go ba nitse motho o tla phela ka mofufutso wa phatla tama le bona ke go fa motime ya matla o hlile go hle ba sireletse ka go ditela dipala ngwentse ba di sebedisang ya mesebetsi le ba nka maeto ba ba mba khutla o tswa boloka beng ka bona atata ise go hofa mutimi be wena di tsala ngwe hofa mutimi da tere be a le bona ba di sana go hofa mutimi o ba ne letsatsi le letsatsi ba tswa le diphofolo tsa rona e ya na heng go hofa mutimi ba tlula lo hona ho ya matlong a thapelo empa re a ba be a ntate o go ba sireletse o tshepile wena o le mutimi ka sebele o ba ne rona re na matla re na taolo o di mo bophelo lo di madimpe go hona lo fatsa le yena mothubi wa rona a kileng a thubela koloi yena ka legate le ka magete o tlogeng ya lesome le metsommedi o fihlela gona jale ga tlotswa ka go matlwana a ya lelapeng mo a ile go phomola tamaa le yena mmabali wa golofa o sireletse ka go dipalangwang o sireletse le motlotlwane jehofa modimo mo a leng gona teng ge be a botlhe ba tlo tswela pele o mamela a mang a mananeo a sealemoya jehofa modimo re tlatse ka maatla go tshepile wena o le mong wa bophelo tlo go morena jesu sedie amen
1: amen
0: nkgone monate a o phuthelwe ka godimo setlaba sa matsieng ana a moima ke ga eso le gaka tsamaya gantle ntate
1: ke a leboa nkgono e bale letsatsi le monate
0: le wena ntate waka
1: Mamedi metsotso ya rona e robong pele re fitlha jalo horeng ya bohlano. Mamedi, nna ka lebitso ke rapelang ga diengwane. Ke mohlakwana wa maphulo a disema wa maila ngwathela, majapolokwentse e le kaofela. Motho e reng ga tla ja meriti theya go ba o theya le menyana ya diotlwana. Ka hora tsena ke ntate Nkanane le Mmaleta Thojane. Ke ntate wa tumelo, mme Mamedi. Ho fihlela nna le wena re boela re kopana gape ba le bo mamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela. A sealemoya sa Lesotho re sebeditse o tlwa horenyane ya 12 ka nnete modimo o re atlesitse gore ebe re fihlile mona moo re leng teng go fitlhela re boela re kopana gape mamedi e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho.

Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a Medium Wave le FM. Ho Medium Wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Ke Sontaha sa la 13 kgwedi ke ya borobong selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Ya le dumedisang ho seng hwa kajeno ke rapelang Radio Engwane ha metsotso e le mmedi fela ka morao ho hora ya bohlano. Re ka mamela thamiso ya ho seng ka moruti wa rona.

0: Nka tswela pele.
1: E ho jwalo.
0: Thank you. Ntate Modimo, ho seng ha letsatsi la kasheko, re ya kokobela moya o halalelang. Ntate wa rona ya matla, re kokobela bonamelong ba maoto a hao, ho seng hona. Hobane ke wena monga bophelo. Hobane ke wena ya re babaletseng bosiu bohle ho fihlela ho seng hona. Ntate ya halalelang, o Modimo ya leng teng ka matsatsi ohle. Ntate o tshabana le rona o a re boulela. Modimo wa rona o a re boloka ka mehla yohle. Ha rona re robetse, wena ha o robale Modimo. Wena ha o tsele ntate wa rona. O Modimo ya matla ka dinako tsohle. Ntate re ya kokobela. Re ya o phahamisa. Re o neha thoriso. Hobane ke wena Modimo. Ya re babaletseng. Hobane ke wena Modimo. Ya re hlokometseng ka mehla. Re ya o leboha ntate wa rona. Ntate ya lokileng ba sa tswa bana ba hao. Modimo wa ka ya halalelang. Ba pate ka madi a Morena Jesu. Hobane madi a Jesu. Mo a leng teng. Ha o letho le ka tamelang. Ba kwahele Modimo wa lokileng. Ba sa ya mesebetsing. Ba sa ya dikerekeng ka ho fapana. Modimo wa ka, ba kwahele ka letsoho la hao le halalelang. Hobane o Modimo ya re ratang bohle, ya sa yeng ka tshobotsi. Ntate re a leboha, hobane o re hlokometse bohle. Le ba sa reng letho ka wena, o re hlokometse. Ka lebitso la Morena Jesu, ka madi a Morena Jesu, Modimo wa ka ya lokileng, re sa tlo kena le lentsweng la hao. Bula ditsebe tsa bana ba hao, ba be le kutlo le kutlwisiso ya lentswe la hao. Ka lebitso la Morena Jesu, le ke le wele ditsebeng tse utlwang. Ka lebitso la Morena Jesu, ba etse ho ya ka lona. E seke ya ba ba utlwisela, e be ba phethahatsi ba lona. Ka lebitso la Morena Jesu, ka madi a Morena Jesu, ntate ke a leboha. Hobane ho seng hona ba sa tswa ho ya kare ho dikereke. Modimo wa ka, ba tla ba be le kutlo ya hao. Ka lebitso la Morena Jesu, ka madi a Morena Jesu, ntate ke a leboha. Hobane o Modimo ya matla, o Modimo ya reteletseng pele. Ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Re sa tlo kena lentsweng la hao, ntate Modimo. Ke a leboha. Lentswe la ntate Modimo re tlo lebala ka ho Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Sehloho sa teng se re thuto ya thabeng mahlohonolo. Yona e baleha tjena. E re lehlaba lehlohonolo ha ba le hlapaola ka baka la ka. Ba le hlorisa, ba le beha bobe bohle ka bohata. Thabang le hlasimolohe ka ho nyakalla, hobane moputso wa lona o tla ba moholo lehodimong. Hobane ba hlorisitse ba jalo ba profeta ba bileng teng pele ho lona. O re le tla ba lehlohonono ha ba le hlapaola ka baka la ka. Dume amohela Morena Jesu, o tlo tsebe ho ba lehlohonono ha ba o hlapaola ka lebaka la hae. Mo amohele, amohela Jesu ngwaneso. O tlo be lehlohonono ha ba o hlapaola ka baka la hae. Hobane ba tlo o hlorisa, ba mathisa lebitso la hao diretseng, ba o hlorisa, ba o beha bobe bohle ka bohata. O he ngwaneso,
2: amohela Jesu, mo amohela ka pelo ya hao yohle, hore Modimo a tla a o fe lehlohonolo, hobane ba tlo o mathisa lebitso la hao diretseng. Le ha ba ka etsa jwalo, o seke wa hlora, o seke wa nyahama ho Jesu, o seke wa tlohela Jesu. Le ha o kopana le dipolelo tseo tsohle tse beng ba tle ba o neta ka tsona, seke wa tlohela Jesu, hobane o tlo bo lahla lehlohonolo, hobane o tlo bo lahla lehlohonolo la hao. O re thaba o hlasimolohe, o tlo o tsebe

0: fumana moputso wa hao le go dimong ka ba o nyaka le go ba ne moputso wa hao o mogolo le go dimong ha ile fela o a moetse Jesu moputso wa hao o tlo ba mogolo amohela Jesu ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta ka madi a morena Jesu Kristo wa Nazareta go ba ne moputso wa hao o tlo ba mogolo le go dimong o re bona hle go sorisitse baprofeta ba ileng ba batleng pele go lona a na lona le go tla etsala eng se ka ba wa nyagama le ga ba ka ba ba o sorisa ka lebaka la Jesu yeo o mo amoetseng se kebe wa furalela Jesu ka lebaka la dikgoriso tse o kopanang le tsona ka lebaka la di-challenge tse o teanang le tsona se ke wa lahla Jesu botshware o tiye gore moputso wa gago o tsebe go fumana le godimong ka lebitso la morena Jesu Kriste ka madi a morena Jesu se ke wa lahla Jesu tle gobane Jesu o tlo fumana moputso o mogolo ka lebaka la gae le ga ba o tlorisa se ke wa mo tloela le ga ba o letsa ba o etseletsa ka bohata se ke wa lahla Jesu gomarela Jesu gobane o tlo fumana moputso o mogolo le godimong ka lebaka tle la o tshwara Jesu ka lebaka tle la o gomarela Jesu gobane Jesu o re le ga bakapa ba o tlhorisa ka dintho di ka dintho tsotlhe tsa lefatshe se ke wa mo tloela le ga ba ka ba o etseletsa ka bohata se ke wa tlogela Jesu gobane Jesu ke ena fela eo o tlang go ba lehlohonolo ga e le fela o amoetse Jesu amohela Jesu tle mo amohele gobane Jesu o tlo ba le lehlohonolo ka lebaka la go mo amohela ka lebaka fela la gore ebe o amoetse Jesu o tlo ba le moputso o mogolo le godimong tlogela dintho tsa lefatshe gobane ga di tlo fa letho tlogela dintho tsa lefatshe gobane ga di tlo nega letho ka lebitso la morena Jesu ngwaneso ke nne maitumele nape tlasa boetapele ba ntate tlasa boetapele ba moporofeta Paul Legotla le moapostola Mofaro Maphosa re fumaneha Sontaga ka sheko tlogo ngwaneso New Testament Church Mogalesuku dikgutlong ka botšhabela dikgutlong tse ka botšhabela pela sekering tlogo ngwaneso o tlo fumana boprofeta tlogo o tlo amoela Jesu gore o tlo tsebe go ba lehlohonolo tlogo o tlo tseba gore na go etsagala eng bophelong ba gago tlogo o tlo fumana o tlo kopana le Jesu ka lebitso le legolo tlogo kerekeng ka tsatsi ya kasheko e kena ka 10 tlogo mogatuwa wa ka o tlo tla o fumana dintho tsotlhe tsa gago tse bang o ne o sa fumane tharollo ya tsona amen
1: mamere ntumelele ke molebohe jalo moruti maitumeleng nape ke ena yana re etsetsa thagameso go seng gona gwa letsatsi la sontaga amene mmetlhogonolo fala letsatsi ga e bele letle le senang setiso ya letho ke sabile ke ntse ke eng ka monyatla o natlhe wena mamere ya motlo wa salemo ya sa lesotho go dumedisa le gona go amogela ka diatla tse mofuthu gotlhe mo mametseng tshebeletso ena e golo ya setšhaba o le gona teng ke be ko jwetse o bane o botlhokwa tle tshetso ya gago e sa thekeseleng ka metlha ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa go etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke lebitso laka ke maletuka taunyane.

wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mansentebedi wa medicine na di omela mogwabotlong ke nare ha ke ipate ke thewa ka le ribelele le letalana la mamosalemo lapo ke ngwanana wa dihlabatsa peka le ho seng hona le gadon la peka moya ontso sakene ha o ya teng o siele mao go bana jwa le banana ba teng batla o qhwaela ntumelle ke suthele Bishop Rantle ka tshebeletso ya tumiso.

Mamedi wa Radio Lesotho ke o dumedisa ho seng honana ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta o dumediswa ke ena Moruti Mosito. Moruti Mosito o fumane ya hona sebakeng sona senana sa Nazareta ha ile ka Sontaha ke fumane ya kerekeng ya New Testament Church Hamatela. Jwale Mamedi wa Radio Lesotho ke batla re tlotla re sheba lentso la Ntate Modimo ka botebo. Hobane jwale ho na le diqeto tseo re di nkang, ha ho na le ditaba tseo re di utlwang di bua ka maphelo a rona. Ho na le ditaba tseo e ka nnang ya ba di bue ka bophelo ba hao. Empa letsatsing la kajeno lenana mesong enana, ke tlo fa tharollo ka lentso la Ntate Modimo hore na ha hona le se buang ka bophelo ba hao, ha hona le se buang seo e bang wa se utlwa kgahlanong le wena, na o lokela o nke diqeto difeng, o lokela o nke qeto difeng tse tla o phedisa, diqeto tse tla o lopolla, diqeto tse tla tlisa bokamoso bo botle, diqeto tse tla tlisa bokamoso bo lopollang hodima bophelo ba hao. Ha re ye bukeng ya Daniele, kgaolo ke ya botshelela. Ke batla re tlotla re e qala temaneng enana ya leshome. E re ke rapelle lentswe lena la Ntate Modimo pele ke lebala. Ntate, ke a rapela hona jwale ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Ntate Modimo, ke tlotla ke aba lentswe la hao hona jwale. Ba mamedi ba Radio Lesotho ke bana ba mametse. Ntate, bula ditsebe tsa bona ba utlwe lentso la hao. Lentso la hao ntate ha le sebetsane le dipelo tsa bona. Ke a rapela ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta mesong ena ntate. Ba etsetse ka mohau, ba etsetse ka oloka ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Mamedi wa Radio Lesotho, buka ke a Daniele, kgaolo ke a botshelela, temana ke a leshome. E balea ka mantswe anana. E re, Daniele ha utlwa hoba molao o ngodilwe, a ikela tlung ya hae. Mme difestara tsa ntlo ya hae e ka hodimo ya hae ha di buletswe nga Jerusalema, a kgumama ka mangwele hararo ka letsatsi, a rapela a boka Modimo wa hae. Jolo ka ha ne a etsa pele. Ya ba banna bao ba mathela mahaong ba fumana Daniele a rapela a sebeletsa Modimo wa hae. Ba ya ho Morena ba bua pela hae ka molao o entsweng ke yena Morena. Ba re hleka ha wa ka wa ngola molao wa hore motho le ha e le mang kapa mang ya tla etsa thapelo ho Modimo o mong kapa ho motho ka matsatsi a 30 ha e se ho yena Morena. O tla akgelwa lemeneng la ditauna. Morena a araba a re, ke taba e tiileng ka molao wa Bamete le Bapheshiya e leng o sa fotoweng. Ya ba ba araba ba re ho Morena, Daniele e mong wa batshwaruwa ba tswang Juta, ha re letho ka wena, Morena, le ha e le ka molao o ngodilweng ke wena, empa o rapela Modimo wa hae hararo ka letsatsi. Morena ha utlwa taba eo a hlomoha haholo, a rera le pelo ya hae ho namola Daniele, a na le ka ho mo pholosa letsatsi la bala dikela. Empa banna ba mathela ho Morena, mahaong ba re ho Morena, Morena, tseba hore ka molao wa Bamete le Bapheshiya, telo le ha e le molao o beilweng ke Morena, ha ona ho fetuwa. Ya ba Daniele ka telo ya Morena, wa tliswa, a kgelwa lemeneng la ditau. Morena a bua a re ho Daniele, Modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso o ke o namolele. Mamedi wa Radio Lesotho, ke batla letsatsing la kajeno lenana, re tlotla re sheba ditaba tsa lentswe la Ntate Modimo, re tlo sheba matla le boholo ba Ntate Modimo, ba hore na mofuta wa motho ya atamelang Ntate Modimo, ya mo sebeletsang, a rapela Ntate Modimo ka thapelo, a bile a sebeletsa Ntate Modimo, a bile a mo tshaba,
gore ha ona le ditaba tseo a di utlwang, ha ona le ditaba tseo a di utlwang malebana le bophelo ba hae, hona mofuta o jwalo wa motho na o nka diqeto tsa mofuta ofeng. Mamedi wa Radio Lesotho, ke bua letsatsing la kajeno lenana horuma radio enana ke mametswe ke diketekete tsa batho, diketekete tsa batho tsena tse mmametsweng. Ho na le mefuta ya batho eo maphelo a bona a senyehileng ka lebaka la dintho tseo ba ileng ba di utlwa. Eba batho ha ba utlwa ditaba tse amanang le maphelo a bona, ba bang ba ipolaya, ba bang ba etsa dintho tse seng hantle, eba ba nka diqeto tse fosahetsweng. Empa lentswe la Ntate Modimo ha re lebala, re latela ditaba tsa monna enwa ya bitswang Daniele. Monna ya bitswang Daniele o ile a etsetswa qoso hobane jwale ho ne ho na le setshwantsho seo e leng hore se entswe, seo e leng hore setshwantsho senana momamedi wa Radio Lesotho, jwale mefuta ya batho e tlameha e se ka ya rapela Modimo ya sona, ebe mefuta ena ya batho e kgumamelwa setshwantsho senana seo se entsweng ke Morena Nebukadnesare. E ba monna ya bitswang Daniele ha re letho ka ditaba tsena tse leng hore jwale di entswe ho latela ka taelo e entsweng ya hore jwale setshwantsho sena se entsweng ke Morena Nebukadnesare sa hore jwale se rapelwe. E ba monna ya bitswang Daniele ha nna tse letho, o sebeletsa Modimo wa hae. Bebele e tswella pele e re Daniele ha utlwa hore molao o ngodilwe a ikela tlung ya hae, mme difestara tsa ntlo ya hae e ka hodimo ya hae tsa bulelwang ka Jerusalema, a kgumama ka mangwele hararo ka letsatsi, a rapela a boka Modimo wa hae jwalo ka nna a etsa. Ka lebaka la hoba Daniele o ne a utlwa hore jwale molao ona o entsweng o kgahlanong le Modimo wa ka, molao ona o entsweng o kgahlanong le tsela eo ke sebeletsang Ntate Modimo ka yona, a re ke ka ba ka tlohella ho sebeletsa Ntate Modimo ka lebaka la dipolelo tsa batho tse buang. Empa ke a tseba hore ho na le Modimo mahodimong, ho na le Modimo ya etsang mehlolo, ho na le Modimo ya ka nhlolelang, ho na le Modimo eo ke mo tshabang, ho na le Modimo eo ke mo sebeletsang. Momamedi wa Radio Lesotho, ho na le batho ba tloheletseng ho sebeletsa Ntate Modimo ka lebaka la medingwana, ho na le batho ba tloheletseng ho sebeletsa Modimo wa nnete ka lebaka la dintho tseo e bang di ba hlahetse bophelong. Empa monna ya bitswang Daniele ile ya re ha utlwa hore qoso e jwalo e entswe lehlakoreng la hae, ya ba Daniele wa itswetsa a re nkeke ka ba ka tlohella ho sebeletsa Modimo ya entseng lehodimo le lefatshe, ya ba ke sebeletsa modingwana wa entsweng wa setshwantsho, empa ke tla kgumamela Modimo eo ke mo tsebang, ke tla mo kgumamela Jehova ena eo ke mo tsebang e saleng e le yena qaleong, e dulang e ntseng e le ena. E seka e kae kare monna ya bitswang Daniele o ne a re ke tseba Yawe, ke tseba Jehova ya entseng lehodimo le lefatshe, mme ke yena e ke tlameha hore ke mo kgumamele, ke tlohelle ho nna ke kgumamela dintho tse ding tseo e bang di teng, tseo e bang di ka hlaha. Empa Daniele ya ba o tshepahalla Modimo wa hae. Momamedi wa Radio Lesotho, monna ya bitswang Daniele ya ba neneng o tswella pele o rapela Modimo wa hae hararo ka letsatsi jwalo ka ha nne a ntse a etsa. Ke bua tjena, ho na le batho beo e leng hore ha ba utlwa ditaba ebe motho o foralla ho sebeletsa

anketsa letho modimo wa ka o rumile le nyolo ile ona me o thibile melomo ya ditau go ga disketsa anketsa letho mamedi wa radio le sutho ke a rapella le tsasilla ka jeno le nana ke a profetela hona le mefuta ho sena letho le o bane entseng empa modimo wa le hodimo ha phamise letsola hai a rumela manyolo ya hai gore go seke gwa ba letho le ka senyang bophelo ba gago gobane jale ga ona molato empale ga o molato o le teng jalo ga mogau wa modimo o bona le godimo wa bophelo ba gago gore dintho di fetowe e tswelela pele bebele e re modimo wa ka o romile nyoloyoloi la ona mme o thibile melomo ya ditau gore di seke tsanketsa letho gobane ke fumanwe ke sena molato pela ona le pela gago morena ga ke a ka ka etsa letho le lebe makgotla a dira a o dikile mamedi wa radio Lesotho ha makgotla a dira a o dikile jwalo mamedi wa radio Lesotho empa modimo o fihla a etsa mohlolo empa modimo o fihla a etsa topoluo hodima bophelo ba gago o fihla a etsa ntho e sa lebeleyang ba o dikile go le jwalo ba ne ba nagana bophelo ba gago ba qetile ka bona empa ntate modimo yaba o fihla a etsa mohlolo mamedi wa radio Lesotho ntate modimo a fihla a fetola bophelo ba gago ba o latlhetse ka re gone mena ba ne ba lebeletse gore bophelo ba gago bo a fela empa ntate modimo a fihle a bonagatse ntho e ntšha a fihle a lopolle a makatse dira tsa gago gobane jole modimo ke modimo wa mehlolo yaba morena o thaba ka o fetisisa mme a laela gore Daniele a nyollwe lemeneng la gae Daniele a nyollwa lemeneng mme ga go a ka go fumana leqebanyana go ena gobane a ne a itshepetse modimo wa gae mamedi wa radio Lesotho go na le ditaba tse o di utlwileng bophelong tse sa o tshwarang gantle ditaba tsena tse sa o tshwarang gantle mo mamedi wa radio Lesotho ditaba tsena tse batlileng di senya bophelo ba gago empa mathela ntlong ya ntate modimo tswelela pele le ga gago mo nonono o ka bula difestere o ka rapela modimo o kwa dikoso tse ntsweng tlhakogo le bophelo ba gago yaba modimo o romela manyelo ya gae modimo a romela manyelo ya gae gore bophelo ba gago bo seke ba senyeya gobane jole o fumane o sena molato o fumane o sena letho le nne le lokela gore ebe o ka fumana lefu yaba maatla le bogolo ba ntate modimo ga bo bonagale godima bophelo ba gago maatla a modimo o mo sebeletsang ga bo bonagale godima bophelo ba gago e tswelela pele bebele e re ya ba morena Dairus o ngwalela baditšhaba tsotlhe le mefuta yotlhe le ba dipuo tsotlhe le ba ileng lefatsheng lotlhe a re le atelwe ke kgotso le newa molao ke nna ya ba gore bophare botlhe ba mmuso wa ka batho go tshabe modimo wa Daniele e tswe e le modimo o utlwang o leng teng ka o sa feleng modimo ona o keke wa fediswa le borana ba ona boanne botlheleye go isa go feleng wa namolela wa pholosa o tlhaisa dipontsho le metlholo legodimong le lefatsheng o bile o namoletse Daniele maraong a ditau mme Daniele a na a tleya mmusong wa Dairusi le mmusong wa Cyrusi mo Persia mamedi wa radio Lesotho ke batla fela ko o bontshe ke re ntate modimo ga o namolela ntate modimo ga go lwanela go na le dira tseo e bang di o setse mogago letsatsing la kajeno le nana empa lentswe la ntate modimo le ya o tlholela ka thapelo ya gago go na le seka sa etsagalang re ke o bontshe ka temanena ya bo 24 go na ntate modimo ga o namolela ntate modimo a o tlholela na dira tsa gago di fumana moputso o feng e tswala pele bebele e re katelo ya morena gwa tliswa banna bao ba qositseng Daniele ba kgelwa lemeneng la ditau e le bona le bana ba bona le basadi ba bona ba e so fihle fase lemeneng la ditau tsa be sentse di ba tshwara di ba goba masapo ohle a bona mamedi wa radio Lesotho modimo wa rona ke modimo o namolelang ke modimo ya tla buseletsa godima dira tsa gago ke modimo ya tla o tlholela ga go tsotelena ba gerile eng ka bophelo ba gago letsatsing la ka

jono le nana mo ha wanga te mutimo mo mameri wa redwa le sutho ha o bona hala o duma bo phelo ba hao hona le di nthotse re utlileng di boya ka bo phelo ba hao empa di nthotse na tse o utlileng di boya ka bo phelo ba hao ha di skebe tsa senya bo phelo ba hao ha ke tsebe na o utlile ho bua eng ka bo phelo ba hao empa le tsatsing la ka jono le nana ke batla o tsebe hore ntate modimo o na le matla a hore a ka fetola tsohle tseno ho di a etsahala tseo e leng hore di reriwe hodima bophelo ba hao ntate modimo o na le matla a hore a ka fetola dintho sekare ha o utlwa dintho yaba o ba le diqeto tse fosahetseng yaba o ba le diqeto tse tla etswago o tlo o ikwahlehe mo mamedi wa radio Lesotho yaba o ba le diqeto tseo e leng gore o kekewa ba wa di fetola empa monna ya bitswang Daniel o re bontsha diqeto tseno ga gaona le seo o se utlwang se o tlamehang o setsewa o seetse gore bophelo ba gago bo seke ba o senyegela mesong ya kajeno le nana mo mamedi wa radio Lesotho ke batla o tsebe gore ntate modimo ga se modimo ya ka kwene yang ga re tswelele pele go na le monna e monye ke mo ratang ka re go bebele ka monana ya bitswang Ezekiase ke batla ga mmathele bukeng ya Esaya kgaolo ena ya bofete 80 mamedi wa radio Lesotho ga ke ntse ke etsa tsenana ke ntse ke fetola diqeto tse e bangwe batla gore o dinke ka bophelo ba gago bebele e tswelela pele ga tlo bua ka monna ya bitswang Ezekiase bebele e re mehleng eo Ezekiase a kula a batla a ešwa moprofeta Esaya mora a motse a ya go yena a re go itswe ke Jehova tlhe ka ntlo ya gago gobane o se o yašwa ga o sa tla phela mamedi wa radio Lesotho ke bua le ntswe lang ntate modimo letsatsing la kajeno le nana go na le batho ba utlwileng dipolelo maphelong a bona ya ba dipolelo tsena di a ba tsitsipanya ya ba dipolelo tsena di a ba hlokola empa letsatsing la kajeno le nana ga ke tsebe na o utlwile go thwe eng ka bophelo ba gago empa letsatsing la kajeno lena mesong ena e ba diqeto tse lokileng bebele e bua mantswanana e re Ezekiase ha qeta go utlwa taba e jwalo ela tlhoko ga qeta go bua ka Daniele Daniele itse a ukwa gore qoso e jwalo e entswe yaba Daniele o tswelela pele go rapela modimo wa gae Ezekiase le ena ke ene o fua boprofeta moprofeta Esaya o ya fitlha ka boprofeta ba gae ga moprofeta Esaya a fitlha mo mamedi wa radio Lesotho ka boprofeta ba gae yaba Ezekiase ga a inegele bebele e re yaba Ezekiase o ratelela leboteng mme a ithapelela go Jehova a re o go Jehova gopola tlhe ka mo ke tsamaileng pele gago ka teng ka nnete le ka pelo yotlhe ka etsa go leng go tla matlhong a gago mme Ezekiase alla mamedi wa radio Lesotho o tlameya o lle digapa tsa gago di tlameya dikeleketle o llela go ntate modimo o rapela ntate modimo o gopotsa ntate modimo dintho tse ntle tseo e kileng wa di etsa ga o ntse o le teng lefatsheng le nana e ka nna yaba o ne o thusa batlhoki e ka nna yaba o ne o thusa dikgutsana e ka nna yaba o ne o tlabolola batho empa go na le ntho tse ntle tse wena o tsebang gantle botebong ba pelo ya gago gore o ne o di etsetsa batho empa ga o ne o di etsetsa batho jwalo empa e be bokulo bo ya fitlha go wena e be neneng go na le ntho tse e tsagalang tse fitlhang godimo bophelo ba gago mo mamedi wa radio Lesotho tseo o bonang gore jwale o ya šwa tseo o bonang gore jwale o kokota lebitla empa ka thapelo yeo ka wa etsang go na le lebitla le kakateyang ke bua letsatsing la kajeno le nana ke o profetela ke kata lebitla le tšhikilweng kgatlhanong le bophelo ba gago letsatsing la kajeno le nana ke kata lebitla la dipolelo tse bueng tse senyang bophelo ba gago ka lebitso la mogana Jesu ga modimo a o etsetse ka go loka e be dintho di a fetuwa mo mamedi wa radio Lesotho godimo a bophelo ba gago o bone dintho letsogo la ntate modimo ga le bonagale mo mamedi wa radio Lesotho godimo a bophelo ba gago e tswelela pele bebele e re mme Ezekiase a lla gagolo
o tlwame a utlwele go lla o llela mo batho ba o bonang o go tshwane le Josepha mo mamedi wa Radio Lesotho. Josepha ha o la a sitwa o itshwara o ne a llela kamoreng ya gae, ya re galletse kamoreng ya gae a fitlhe a iphotla gore bana ba ba seke ba bona gore o ne ntse a lla, empaneneng bibele ga e tswelela pele e re go na le nako a

nga sitwa o itshwara, ya ba o a bokolla, ya re ha bokolla jwalo, ya ba sello sa hae Morena a utlwa gore jwale ke Josefa a leleng a sitwa o itshwara. Mamedi wa radio wa Lesotho, re qetwa ko llela bo batho ba re shebileng teng, go na le ntho tse utlwisitse botlhoko. O kolele lekunutung jalo ka Esekiase, o kolele go ntate Modimo jalo ka mme Anna, ebe dintho di ka fetoa bophelong ba gago. Mesong ya kajeno lenana ga ke tsebe na ke dintho di feng tseo e bang o ile wa di utlwa, dintho tseo di utlwileng. Mamedi wa radio wa Lesotho, aba jwale o ba le diqeto tse fosaetseng. Bibele e tswelela pele e re, ya ba lentswe la Jehova le fitlha go Esaia la ga eya o re go Esekiase go itse ke Jehova Modimo wa ntata o Tafita, ke utlwile thapelo ya gago, ke bone le meogo ya gago, bona ke a eketsa matsatsi a gago ka dilemo tse 15. Ke tla ona molela wena le motse onana matsong a Morena wa Siria, ke o sireletse motse onana. Mme pontsho go wena e tswang Jehofa e tle o tseba gore Jehofa o tla etsatsa senana o boletseng bone. Ke tla gotlisetsa moriti ka santhago ka tekano tse 10 letlapeng la dinako la Akase mo e seng o theoetse teng ka ketso ya letsatsi, ya ba letsatsi le gotlela ka santhago ka tekano tse 10 letlapeng la dinako ka Akase mme le neng le ya tsamaya teng. Mamedi wa ka, letsatsing la kajeno lena mesong ena go na le dipontsho tse ntate Modimo a ka o tiisetsang ka tsona gore e fela e le ntate Modimo ya buang le wena. O tlameha o mo kope o re, ntate pontsho ga e be teng e leng gore o a nnamolela, ke utlwa dipolelo tse buang ka bophelo baka, ke utlwa dipolelo tse buang tse tisang letshoso godimo bophelo baka. Empa momamedi wa radio wa Lesotho, letsatsing la kajono lenana ke kokota pelong ya gago, mesong enana ke kokota pelong ya gago. O mamele lentswe la ntate Modimo, o rapele ntate Modimo. Ntate Modimo o na le maatla a o fetola bophelo ba gago, ntate Modimo o na le maatla a o tšhentšha bophelo ba gago. Momamedi wa ka, go na le dipolelo tse bueng bophelong ba gago, go na le dipolelo tse bueng ka wena tse e leng gore ga di ka ba tsa thabisa, empa ke batla letsatsing la kajono lenana mesong enana momamedi wa radio wa Lesotho o tsebe gore ntate Modimo o na le bokgoni, ntate Modimo o na le bokgoni ba gore a ka fetola bophelo ba gago, o na le bokgoni ba gore a ka fetola dipolelo tseo e bang di neng tse di bua ka wena jalo ka ile a etsa ka banna ba bang bebeleng. Mme le wena go na le seo ntate Modimo a ka a o etsetsang sona. Momamedi wa ka, ke batla o tsebe letsatsi la kajono lenana gore ntate Modimo ke Modimo ya sa fetoweng. Ha go na le seo se utlwang se bua ka bophelo ba gago, o etsa qeto efeng? Ha e baneneng go na le seo se utlwang se bua ka wena, o etsa qeto efeng na? Ntate Modimo o na le maatla ka bophelo ba gago mesong ena. Ke batla Modimo a o thuse o nke diqeto tse nepagetseng, ke batla Modimo a o thuse o sekebe wa nka diqeto tse fosahetseng. Go na le ditaba tse e leng gore ga di bua bophelong ba gago, o nka qeto e fenna letsatsing la kajelo lena. Ke bua ditsebeng tsa gago ke le moapostola wa Modimo, ke bua ditsebeng tsa gago ke le morumo wa Modimo. Ga ke tsebe na o tshositswe keng, empa ntate Modimo a ka fetola seno seo e bang se o tshositse. Mo mamedi wa radio wa Lesotho, Bebele e tswelela pele e bua mantshwa anana segele bukeng ya Estere. Taba tsa Estere tsa iso go Modikai, ya ba Modikai o laela gore Estere a agajwe ka gore o seke wa lekanya pelong ya gobane o tla phonyoa le ga o le tlong ya Morena go feta bajuta botlhe, gobane le ga o ka ikgutsetsa nakong ena thuso le go namolelwa di tla tlhaela bajuta di etswe go sele. Ga e le wena le ntlo ya ntatao le tla timela go tseba mang, ga e ka ba ga se ka baka la nako e kanyenana o fitlhileng bofumagading. Ya ba Estere o laela gore Modikai a rajwe ka gore ya phutha bajuta botlhe ba leng teng Susane le itime dijo bakeng saka, le seke la ja le ga e le gonwa ka ditshiu tse tharo bosibo le motsheare. Le nna le bagotsana baka re tla itima dijo jwalo, ke nto o kena go Morena le ga molao o sa dumedi, mme le ga nka timela ke mpe ke timele. Mamedi wa radio wa Lesotho, ditshung tse re phelang go tsona go na le mantswe a buang, empa monna mosadi a bitswang Estere ile a re ga utlwa ditaba tse tlhobaetsang. Ya ba Estere o re go phuthwe bajota botlhe go itingwe.

0: dijo hobane jwale Hamane o ne a hloka hore mefuta ena ya bajota e bolawe, mefuta ena ya bajota e fele. Empa jwale Esther ya ba o a tseba hore ho na le Modimo ya utlwang, ho na le Modimo ya ka arabelang dithapelo, a fetola maemo. Haeba ho na le ntho tse buweng bophelong ba hao, o ko tshwana le mosadi ya bitswang Esther, o ko rapele Ntate Modimo mo mamedi wa Radio Lesotho. Ho na le ntho tse ka fetuwang ha e tswella pele Bebele e bontsha hore Hamane ya neng a batla hore bajota ba bolawe o ne a lebeletse hore ke yena a ne wa ntlotla, athe jwale ha se yena ya bua ntlo ya ne wa ntlotla. Dintho di se di fetuile. Hamane yena yena eo ya neng a batla hore Modika ya lo fanye wa sefateng, ya ba sefata sona sona seo ho fanya wa yena Hamane ho sona. Ke bua letsatsing la kajeno lenana mo mamedi wa Radio Lesotho, ho na le mefuta ya batho e neng e lebeletse hore e tla ba o shwile, empa letsatsing la kajeno lenana Ntate Modimo o etsetsa ka mohlolo, o samametse lenaneo lenana mesong enana mo mamedi wa Radio Lesotho. Ho na le se Ntate Modimo a o etsetsang sona. O ingwetswe, o imetswe, o hateletswe, ke a elellwa, empa letsatsing lena Ntate Modimo o sa ana le morago o motle ka bophelo ba hao. Ntate Modimo o sa etsa tsela, o sa bula ditsela bophelong ba hao. Lebaka la hore e be lentswe la ka le a fihla ditsebeng tsa hao. Seyalemoya sena se a lla ka rona ha ya Lesotho, se a lla ka naheng ya boaelane. O mametse o ntse o le South Africa mononono, o mametse o ingwetswe, empa ka mohau wa Ntate Modimo ke mona ke a bua. Ntate Modimo o kgethile hore lentswe lena le tlo fihla ditsebeng tsa hao. Phahama diphateng tse o leng ho tsona, tjhentjha mehopolo ya hao, dintho di fetuwe. Ke a o rapella letsatsing la kajolo lenana mo mamedi wa Radio Lesotho. Ntate Modimo hao ame hohle moo leng teng. O no so na diqeto tse fosahetseng tsa ho batla ho qeta ka bophelo ba hao, empa letsatsing la kajeno lena Modimo wa lehodimo o a bua le wena. Modimo wa lehodimo o a kokota pelong ya hao, o a kokota kelellong ya hao, o a kokota hore o ko mo fe sebaka a o namolele direng tsa hao. Ha ke tsebe na o lwantshitswe ke ba bakae, ha ke tsebe na o hlasetswe ke ba bakae. Mohlomong o ka re ha baneneng ke bua ka lentswe la Ntate Modimo, empa ke bua ke le mohlanka wa Modimo ya fetileng mahlomoleng. Ke bua ke le mohlanka wa Modimo eo e leng hore o ne a bona la lefu haufinyane, empa Modimo ya ba o phahamisa letsoho. Le wena o ka etsa qeto letsatsing la kajeno lenana wa re, Ntate Modimo ke utlwa dintho tse buang ka bophelo ba ka, empa Ntate namolele. Ke ile ka etsa qeto mamedi wa Radio Lesotho nako e neng ke fumane kotsi ya koloi, ke bona bophelo ba ka bo sa tswelle pele, empa Modimo o ile a fetola bophelo ba ka, mme ke nenwa ke ntse ke phela letsatsing la kajeno lenana. Ke ile ka kena ya ba ke etswa di-operation mo mamedi wa Radio Lesotho, ya ba mokokotlo wa ka wa sebetsuwa, ya ba Modimo o ba le nna. Batho ba ne se ba lahlehetswe ke tshepo, ho no so o lebeletswe lefu fela hore na ke tla fitna ho tla beuwa tsa lepato neneng, empa Ntate Modimo o la a phahamisa letsoho la hae. Mamedi wa Radio Lesotho, ke ne ke batla fela ko o bolelele ke re mahlomola ao leng ka re ho ona Ntate Modimo a ka etsa mohlolo. Ke buile ka lentswe la hae la ho matlafatsa, jele ko o etsetsa mohlala, ke o fa bopaki ba hore ke fetile dinthong tsenana. Ha ke bue ka batho ka banna ba Bebeleng, ke se ke bua le ka nna. E bang le ha o hloka ho kopana le nna, o na le bothata o ka kopana le nna, wa mpona sefahlehong, ya ba tharollo e ba teng molemong wa bophelo ba hao. Mamedi wa ka, Ntate Modimo o ntse a fetola maphelo a batho. Le wena se ke be wa dula ka hara mahlomola, se ke wa itlhaba ka mahlomola, e be neneng bophelo ba hao bo ketelletse bo ka ba senyeha. Ntate Modimo a ka o ama, Ntate Modimo a ka fetola bophelo ba hao. Ntate, ka lebitso la Morena Jesu, momamedi wa Radio Lesotho ke enwa, ke a mo rapella Ntate hohle ma mametseng ena radio a le hona teng. Mo ame Ntate, ha bone bophelo, ha bone phetuo ho yena ka lebitso la Morena Jesu. Ntate Modimo ke a mo rapella hona jwale ka diqeto tsane a di nkile tse fosahetseng. Tjhentjha bophelo ba hae Ntate ka lebitso la Morena Jesu. Ha bona dintho ka tsela e fapaneng, ke a mo rapella hona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kristo wa Nazareta. Ntate, ke a leboha tsohle di phethahetse. Amen. Mamedi wa Radio Lesotho, Ntate Modimo hao boloke a o tshireletse.
1: Mamedi, e re ha e le mona hora hantle hodima hlogo e le ya botshelela, re fumane ditaba tse qalang letsatsi ka mmalebabo majoro.

0: Nako ke hora ya botsilela sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malaba bo majoro mo mamedi dumela. Mohlomphetho na kholo o go kgwebo ke ntho e bobebe le hoja e hloka boikitletso le mamello hore atlehe. Mohlomphetho na kholo Ntsokwane Matekane o boletse sena ha ho phethelwa ditlhodisano tsa ho peleta kgwebo tsa dikolo tse phahameng le tse mahareng tshebeletsong e bile maseru mo aitseng kgwebo e lokelwa ho hlokomelwa hore e atlehe le ho tshwarella. Hosana le rothodi mohato seiso o itse ditlhodisano tsena di thusa baithuti ho tseba puo ya kgwebo le ho akofisa boqapi ba sa le tlase dilemong. A re boteng ba tonakgolo ke tlotla ka ha ho kgothaletsa baithuti ho sebetsa ka thata ho hodisa dikgwebo tsa bona. Ho sa le jalo, Hosana le rothodi o fuwe kgao ya ho tshehetsa le ho ba mohlokomedi wa saba ha mohlomphehi Ntsokwane Matekane a abetswe kgao ka lebaka la seabo sa hae kgwebong. Mo diteboho le tlotlo wa sekolo se phahameng sa Qacha a hapile bomampudi ba monongwaha a boela a hapa 50,000 tsa maluti. Letona la toka le molao mohlomphehi Richard Ramoeletsi o re melao e dumelang ho qoswa hwa ditlokotsebe ke mohato wa bohlokwa ho baahi mme e lokelwa ho utlwisiswa ke bohle. Mohlomphehi Ramoeletsi o boletse sena ha ho kwalwa kwetliso ya babueleli ba molao hodima melao ya botlokotsebe maseru mo a itseng ho sebetsa hantle hwa makgotla ho boetse ho itshitlehile ho dikahlolo tse tshwanang a toboketsa hore diofisiri tsa makgotla di lokela ho senke lehlakore babueleli ba lokela ho sebetsa ka nnete. A boela a ipiletsa ho ditho tsa mokgatlo hore tse tshotlhilweng mokeng ona di kenywe tshebetsong. Presidente ya mokgatlo wa diagente Advocate Dintle Tuke o lebohile bohle ka seabo sa bona mokeng ona a kgothaletsa diofisiri tsa molao le tsa makgotla ho tswela pele ho sebetsa mmoho ho akofisa toka. Ho tse ding mokgethwa wa kolonyama mohlomphehi Mahlathe Lempi o kopile lekala la tikoloho le meru ho nanabetsa letsoho ka ho fana ka difate tsa ditholwana tikolohong ya habo e le ho matlafatsa bophelo ba baahi le tikoloho. Sena mohlomphehi Lempi o se boletse tshebeletsong ya Setsi sa Pokello ya Lekgetho RSL le lekala la tikoloho le meru di neng di lema difate tse 200 tikolohong ya Modipa le Ribe mo a bontshitseng teboho ka morero ona o tlo baballa tikoloho. Mohokahanyi wa setereke lekaleng Mofumahadi Moselantsha Molawa o eleditse setjhaba sa ha Modipa ho baballa morero ona hore moloko o tlang o tlo o une molemo. Ha ofisiri e kgolo ya meru lekaleng Monghadi Lekgowa Fokothi a hlalositse hore lekala la habo le fuwe thomo ya ho lema difate tsa ditholwana le tsa meru e le ho ntlafatsa bophelo. Ho sa le jalo ya tshwere molepo e le komishinara ya RSL Mofumahadi Mannehe Molapo o re ba qadile morero ona ka 2023 ka difate tse 20,000 mme monongwaha ba rerile ho lema difate tse 20,400. Ha re diphethela ngaka ya diphoofolo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Dr. Mohontia o re ba se ba entile dikgomo tse 8,000 seterekeng sa Bothabothe ho tloha ka la 31 Phato. Dr. Ntia o re Bothabothe e bile le dipalo tse phahameng tsa ditlaleho tsa lefu la tlhako le molomo. A re lekala le tla tswela pele ka lenaneo la naha la ho enta diphoofolo le tla atoloswa diterekeng tse ding tse angweng ke lefu lena kapa tse kotsing ho kenyeletsa leribe mokgotlong le beria. Mo dihwai di tlalehileng ha diphoofolo di sa dumellwa ho kena mmarakeng le ho kgina motsamao. Ho sa le jalo modulasetulo wa mokgatlo Fagalane le Cyborg Monghadi Mokwenehi Thinyane o re ho qala hwa lenaneo la diente ho tsosolositse tshepo ho barui ba diphoofolo a ipiletsa ho dihwai ho ba le tshebedisano mmoho le ho tlisa diphoofolo tsa bona bakeng sa ho entwa. Ditaba tsena di fella mona mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Mamadi e re ke molebo he jalo he ma le babo majoro ka ditaba tseo tse qalang letsatsi metsotso ya rona e dutse handle fela ho e tsheletseng le sekoto ge furaletse hora yena ya botshelela mothating ona mamadi hle ga tlong ka pina ha re gutla re tla be sereng ka lenano la mogatlo wa bibele lesotho lebitso la ka ke maletuka taung yane wa mo hawihelwa ge leboga gao re ntse kgetho ya gao.

0: kgweding ya 10 selemong sena se hodimo, mme o tshwarelwa kerekeng ya Assemblies of God mo ha mogotho setopong Bankeng. Ke hona mo tshebeletso tsa mokete wa ketekelo ya kgwedi ya Bebele o tla tshwarelwa teng selemong sena se hodimo, mme ho sontso ho mengwa batho ka bomong ka dihlopha ho tshehetsa mokete oo. Jwale bohle ba ratang ho tshehetsa mokete ona kapa diodi ha di rata ho tshehetsa mokete ona, diodi ha le rata ho tshehetsa mokete ona, le ka bua le Ntate Moruti Tshidiso Bowman e leng modula studio wa komiti. Nomoro tsa hae ke 5803 43 21 5803 43 21. Diodi, mokete wa kgwedi ya Bebele o tshwarelwa ha bo lona, mme le kopuwa ho tshehetsa mokete oo. Mokete ke mokete ka ntho tsa boteng, mokete ke mokete ka dintho tsa boteng. Jwale diodi, tshehetsang ka dintho tsa bo tsa mokete he, hore mokete oo wa kgwedi ya Bebele tikolohong eo ya lona ya diodi o be o tswelletseng pele, o motle, o ketekwa Bebele, ho etswa kgothaletso ho setjhaba sa diodi hore se ke se tshwarele Bebele hodimo ka ntle ho ditlhong tsa letho. Diodi di tshwarele Bebele hodimo, di tshwarele tsulung ka ntle ho ditlhong tsa letho. Re a tseba ho Morena Jesu la re ya ntlhabelang ke dihlong, le nna ke tla mo hlabela dihlong. Jwale tshebetso ke eno ya dibodihle, ha re tshehetseng mokete ona. Ntate Moruti Tshidiso Bowmane, nomoro ya hae ke 5803 43 21 5803 43 21. Ntate Moruti Tshidiso Bowmane, jwale ba sentse ba kena le ntlo le ntlo hore diodi di tshehetse mokete ona, ebe mokete o moholohadi wa ditletle ho ketekwa kgwedi ya Bebele. Mme o ya ketekelwa mane kerekeng ya Assemblies of God moo ha mogotho setopong, pela setopong sa Bankeng, moo setopong sa Bankeng. Diodi lona la tseba setopong sa Bankeng. Jwale ha o le mono wa qamaka o sheba tlasenyana mono, kereke eo ya Assemblies of God. Mamedi, ha re fetela ka mona ka mokgatlong wa pele Lesotho, ke hore hle lebeke la rona le ntse le butswe ha e le Moqebelo o mong le o mong ho tloha ka hora ya borobong ho se fihle ka hora ya pele thapang. Di bibele di teng ka lebenkeleng ka mono ka mefuta ya tsona kaofela, ka mefuta ya tsona kaofela. Jwale monate o moholo ke wa hore o ka boloka nomoro ya rona ya WhatsApp. Nomoro ya rona ya WhatsApp ke 5030 7142 5030 7142. Ha o bolokile nomoro ena mamedi ya ratehang, ke ya WhatsApp. WhatsApp ena rona e na le catalog he, moo o tlang ho bona dibebele tsohle tsohle tsohle. Dibebele o tla di bona catalog moo, mme o etse kgetho ya bebele yeo o e ratang, kapa kapa o etsa kgetho ya bebele yeo o e bonang. Re batla ho fedisa taba ena ya hore ebe re ntse re fumana melaetsa rona bebele ya sekgowa. Lena le bebele e feng ya sekgowa? Na bebele ya sekgowa ke difeng tse teng? Jwale o di bone kaofela ha tsona, le diphetoho tsa teng kaofela, le tsa Sesotho le tsa bana di teng kaofela ha tsona ka mono ka WhatsApp-ong, catalog-ung, wa di bona le ditheko tsa teng o tla di bona. O bo o etse kgetho ho e reka hona mono WhatsApp-ong. Jwale o tlo tsebe ho tataiswa hore na jwale o patala jwang hore o fumane bebele ya hao. Ho bonolo jwalo. Ha o sa hloka hore o no o botse hore na le na le dibebele difeng. Dingata haholo. Mamedi, dibebele dingata haholo. Jwale iketsetse molemo hore o boloke nomoro ena rona ya WhatsApp, yona ke 503071 42. Ha o bolokile nomoro e, o tla kena WhatsApp mono, o shebe dikataloku, ka dikataloku ka mono, o tla bona hore na dibebele tse fumanehang ka lebenkeleng ke dife, le ditheko tsa teng di eme jwang. O bo etse kgetho ya ho e reka, jwale o tlo tsebe ho tataiswa hore na o e patalla ka tsela ya mofuta ofe. Mme re le mokgatlo wa Belesotho, re ikamahanya le marangrang a moraorao hore re tsebe ho arabela ditlhoko tsa hao, mamedi ya ratehang. Jwale ke yona taba e kgolo he, mamedi, eo re le mokgatlo wa Belesotho re ntse re atametsa ho wena hore ka nnete re ne re loke hore re arabele ditlhoko tsa hao, seo o se hlokang, mme o reke o sa tshwenyehe ka letho. Le ngwana hao mo roma hore tsamaya o lo lata bebele ya ka, o boele hore o e pataletse, o e bone hore na ke ya mofuta ofe. Diteng tsa Sesotho di ntle haholo. Jwale mamedi, ho na dibebele tsa bana tse ngata haholo sebakeng sa bana. Ke a tsa bomme le bontate ba re nna ke na le phetolo ena lena lena lena leane. Jwale ebe bana ba saletse ka morao ha bana dibebele. Ha re rekileng bana bebele ya bona di teng, mme tsa bona di na le ditshwantsho tse hapang tjantjello ya ngwana hore a bale. Ditshwantsho tse mo hapelang hore a bale, mme a bala ho bala bebele. Jwale di teng, di a fumaneha ka moo ka lebenkeleng la rona. Le mona katalogung o ka kena wa sheba wa bona hore na dibebele tsa bana ke difeng. Ke tseo he dintle haholo hle ngwamedi ya ratehang. Jwale atamela mokgatlong wa bebele. Mokgatlo wa bebele Lesotho, tshebetso ya teng ho hlahisa bebele sebakeng sa Basotho ba habo rona. Ho fetolela bebele dipuong tsa lehae, ho aba bebele ka hare ho naha ya bo rona, ho e atametsa haufi le Basotho ba habo rona. Jwale ha re tloha mona ka ho diphaposi tsa kgaso, re leba kwana Bothabothe kerekeng ya Ntlo ya Tshepo, ba kopile dibebele. Jwale re ba isetsa dibebele moo Bothabothe. Re tla kgutla ha di shebisa manaka hae. Jwale re sa ka Bothabothe ka Ntlong ya Tshepo ka moo, re isa dibebele mono he conference-eng. Jwale e tla re ha di shebisa manaka hae, ka be re theoha re le ba Maseru. Jwale le wena kereke ya heno ha e meme mokgatlo wa bebele dikopanong tse tsa kereke. Dikopanong tsa kereke mema mokgatlo wa bebele o atametse dibebele. Ke tshebetso ya rona, ha e tswe ka tjhelete memo eo, ho di fela tong. Jwale ebe mokgatlo wa bebele o tlatla o tlo aba bebele. Mamedi, ka la 29 Mphalane, mokgatlo wa bebele o tla botshwere prayer breakfast mane Emmanuel Hostel. Ditekete di a rekiswa. Jwale ikopanye le rona re o fe hore na ditekete di eme ka tsela mofuta ofeng. Tloho o tlo rapela le rona, re be re tshware breakfast bo feletseng ba boemo bo hodimo mane Emmanuel Hostel. Jwale sepheo e ntse e le ho nyolla mokotla wa dithuso hore re nne re kgone ho tswela pele ho aba bebele ka hare ho naha ya bo rona. Re bile hape re ntse re rapella tshebetso ya mokgatlo wa bebele Lesotho. O be o tsebe hore na mesebetsi ya mokgatlo wa bebele Lesotho e se e le hakae. Mosebetsi ke wane o moholo wa phetolo ya bebele ka puo ya Sephuthi mane Qutheng o ntseng o tswela pele. Re tla utlwa hore na mosebetsi oo o ntse o hapa dipelo ho le ho kae. Tong re tlo rapelang ha re rekeng ditekete re tshehetse mokgatlo wa bebele. Taba tse ding hape tse monate. monate haholo ke hore ka la 28 pudungwana kgweding ya 11 re a matha lebelo re ya le hodimong. Batho ba bang ha ba bina ba re re matha lebelo re ya le hodimong, Morena Jesu re fe matla. Jele re lo matha lebelo ke le bitswang Run for the Bibleless. Lebelo lena le ntse le hlophiswa ka boemo bo hodimo haholo. Re ka nna ra matha dikilomitara tse 11 le metso 5, 11.5 kilometers. Re ntse re matha selemong sena. Re tla be re matha ka mane ka ditaba tsa teng se ntse di tlahle. Mme tla ha re phethela, lebelo lena re batla ho le phethela ka setlhabelo sa Mmisa. Kerekeng e nngwe eo re sentse re tonetse mahlo, re shebile, re etsa dikopo, re etsa dithapedi, re kopa hore hle re tlo tla re tshwara tshebeletso e tjena. Mme sepheo sa lebelo lena ke ho tla tsa mokotla wa dithuso sebakeng sa phetolo ya Bibele ka puo ya matsoho. Batho bana ba nang le bokowa ba kutlwa le puo le bona ba be le Bibele ya bona ya buang ka matsoho ka Sesotho, ke yona mosebetsi o moholo. Jwale kgwedi ena ya Bibele, mamedi, re na le dimphohadi sebakeng sa hao. Se kebe wa ba wa sutha mananeong a mokgatlo wa Bibele selemo sena sa Lesotho, o tlo ikgapela dimphohadi ha re keteka kgwedi ya Bibele. Re o tshwaretse ditaba tse monate. Kgwedi ena e tlang ya 10 ke kgwedi ya Bibele he. Mme re tshwere dimpho tse di tletse di ngata fela sebakeng sa hao. Dula o ntse o mametse he. Re tla sebetsa ka mehala kgwedi ena e tlang, re no tlatse di airtime. Rona le Maletuka he, re tla be re o tshwaretse ditaba, re tlo o fa dibe mahala, re tlo o fa dibebele e le o keteka kgwedi ya Bibele. O tlo nno reke moya o tlatse difounu kgwedi ya 10 fela. Ha e qala e thwasa fela, dimpho ke tse ngata haholo. Dula le rona le Maletuka o tlo bona ha re o etsetsa moferefere wa dibebele. Ha re balele ntshwe pele ke o nna nako ile hela taba kena ke tshepo. Lengolo ba Roma 15:13, Modimo wa tshepo a le tlatse ka thabo yohle le kgotso yohle ka ho dumela. Mme mamedi ya ratehang, tshepo ya Mokreste ha itshetlehe ka maemo ao re leng ho ona, empa itshetleha ka Modimo ya tshepahalang, ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ka dinako tse ding bophelo bo ka tlisa dipelaelo, ba tlisa mathata, ba tlisa dinako tseo re sa boneng tsela hore na e tswale kae. Empa Modimo o re hopotsa hore tshepo ya rona e se fele, hobane ena ha fetohe. Le se Modimo ha fetohe, tshepa Modimo. La maemo a ntse a fetoha, ho hlaya hona le hwane le hona le hwane, tshepa Modimo. Ke molaetsa wa mokgatlo wa Bibele hoseng wa letsatsi la kajeno hle. Re ha re behe tshepo ya rona ho Modimo, re fumane matla a tswang ho yena. Mme le ha maemo a ke a fetohang hang, tshepo e dule e le teng ho rona ho ntate Modimo. Ka ona ke kopa hore re rapele. Morena Modimo wa rona, re a o leboha seng wa letsatsi lena. Morena, re thuse hore re se ke ra lahlehelwa ke tshepo wena ka dinako tsohle. Le re tobane le mathata, ntate, re rapella motlotlei wa rona, rapella le tonakgolo ya rona, boetapele ba naha ya borona Lesotho, dihlooho tsa dikereke, Basotho ba ha borona, re ba rapella ka lebitso la Morena Jesu. Ba etsa hantle Sontae sena se setle, itlotlise bophelong ba e mong le mong ya phelang naheng ya Lesotho. Mofe kgotso, o mofe tshepo ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Mamedi, ha re boele re kopana hape Sontaha se tlang, dikgomo Basotho ba eso.
1: Ha ke so utlwe monyaolo o mokane wa dibebele
0: ho hobe.
1: Kgwedi
0: ena ya kgwedi ena mphalane ge babe hao ge tlo fana ka dibebele.
1: Ka nnete motho a tla fetwa ke hobane fela a rata. O lokile kgaitsedi ya motho letsatsi le letle le hlonolofetseng.
0: Amen.
1: Mamere metsotso ya rona e dulang hantle fela ho ye 30 go ya re lebile.

0: ya busupa hle ke mo leboge jwalo ntate matsoso wa ha modiko o tsa tshulo a kere ha wa tshona o tlile mo mamedi ha tsho hore kgwedi ena ya mphalane e le ho keteka he le mogatlo wa bebele le sotho a di bebele di tla ba palabana batho ba tla igapela mono iketsetse molemo wa ho o dilo mametse selmo ya sena o tlo utlwe ga dipotso hetse e tlang di utobile gwa gao ke go araba fela go reka moya jwale o be monyetleng wa go gapa e re ga go letsenatlhe ke boele ke go ya madume go lona basotho ba batle ditsotsela tšhaba se setla sa go bewa peo lebitso la ka ke maletukataonyane wa mogauhelwa ga metsotsong ye 29 ga re lebile goreng ya bosupa ge kena ka gare go lenaneo la ditsebiso tsa dikereke 2231-6429 le plus 266-59933 mamere o moyeng tumela o lahlile ke mo fete mamere o moyeng tumela
1: ga se di yaka dume
0: mogatuwa waka
1: Yehova o re thusitse o fihlela moa
0: le tia matla go boloka bongwe ba moya ka tlamo ya gotso
1: gore ga wa letle se ka ba teng ga di thodi mpedi ba balane
0: alala
1: ya le bo se duka e ya me ke go pa wetsa tibiso ya parish ya Thaba Bosiu presbytery ya Thaba Bosiu
0: mhm
1: tibiso ya pele ke ya gore ka jeno di thapelo tsa ha magwathi leng kerekaneng ya Thaba Bosiu bo mme ha ba tle ya go phethela ka pa ho etsa taba yane le ya mosadi wa mo Afrika ba itse ba e phethela ka jeno ka hona kereke tla kena ka hora ya leshome lekgotana le ya kopana ka hora ya borobong ba boloke nako tsebiso e latelang ke ya sonta se tlang re tsebisa parish yohle ya Thaba Bosiu hore re tla ba le baeti ba bohlokwa ruri motsamaisi wa presbytery motsamaisi wa seboka o tla etela parishing ya Thaba Bosiu le motsamaisi wa presbytery di ditho tse ba tlatla le tsona ka hona le ka hona le teng ka mokgwa o tshwanang ke reke ntse ke na ka hora leshome ditho tsohle tsa parish ya Thaba Bosiu ha re nka bongata go ya bona baeti ba ba kone ba bohlokwa ba se ka ba fumana parish e ka ka ke le ha ha molo fela go tla batho ba bohlokwa ka lokalo wa tseba mme ke a le wa dithilo ke tsebiso e tswa ke Ephraim Sitheko Lefu motho a mabitso a magago ke a leboa mme
0: ana ha ile sonta tsena le ntsha le a segoa
1: a ile lona le a lokela bitso la dingela le ene la Ephraim da ya se a di
0: ke ke a le ba mgatu ka sonta se tlo lo fetse mamari ke ntse ke na hana ho na le bitso la sekgwala ka e se le mang ke tseba fela gore ke mogauhelwa mamari mo yeng dumele
2: ela la re dumela
0: e dumele motswalle wa bona
2: ela ke mola bothabothe mola kalo wa le kala go e tshwanang selemo se tatele ke lege mo le male mafekeng
0: seboka e ntse le sa banna le batlhankana
2: e se le sa banna le bakana re ketsa go tswa ka ka hulu ke sa rata ke na ka ke re ginga na e vele ke fala ga di se sa le ta mino wa ntsa ta ta di mpo ha di a ha di shotse
0: e ya ntate
2: e na re ke wa o la di ga ma fu o ma buji
0: e ke
2: ka le di go la di ga ma fu na re wa tswa le kwa e tswe a je je je go era ma buji ke po e tsija
0: e ya ntate
2: ha e go ya ga ga metsa
0: nana
2: a tswa le ni sa di le la ga tsa di nena o ntse a je di presi di tsela ga ga ga je tsela e e ntse a bo tsa ke itse o ga di passport ga ba tsaka tsela ba mo hotu a tse di bona ga tswa ga ba je tsela ke ma buji
0: Ee.
2: Ee le re ya ke la go tlo sa wa ke tsela la re. Mo go ga le dire sa ile ha ke ga teng. Le la mino o bua la go la ga o fela ga sala mpa wa.
0: Ha.
2: Ka ba la mpa wa le le mo se tsela la la mpa wa le ma se ke se mane be re nke le mo ho tswa best kwaya. Ka le di se le mo se la ga sa ile ha mpe bona bo o ba la ga ntse se sa ipopa hanne.
0: Tabati ao.
2: Wa gore ga ile number 6 le number 14 ye mo.
0: Ao.
2: E bile e bo fuku ka o fitisa ga di mo.

0: re ile le dingwa ke tsai go yeng ke ya sala re ile le re ya e ya
1: ntate
0: ya le be re a nyu le go ke tsiri e e mo tengwe go la ke le di di re le ma putse o ya la ga go go me ke mutuye ha ke se go ke wa ha e su go go na ha fa ga le tsa tsa go ga di di e le na ba u kwa o le wa ka le tsena go go go ho
1: ao
0: ke utlwa ke ipotsa gore ga re fitsa gae moo baalesuku bana maputse moo re mo re eng banna phutso ya majantsa banna gore banna re taga zero kwa bana kannete ga re a dira gantle o ganka ledile re dimoutue na re lekeletse ke bona ke tla tlaisa ditaba tsena taba di tsamaile gantle kapa di tsamaile gampe Ya di tsaitse ga le ntlo di tsamaile hampe yo nna ke go go a ho.
1: Pepi.
0: Ke ka ba le ha ja ke tsona ha re yo e malala sa. Ke le mpa go te nye re di bo.
1: Pepi mo gato.
0: Ka le le mpa ga ta mela sa. Sa di mpo go tsola le teng di mela le teng le tsi la mpa go mo. Ba se ba re tsetse ba re tsitsa nya.
1: Eh ntate.
0: Bana ga sala batho ya tswa bo siwa le a se ke mela go getollela tsame a re tlhobile tsi a re ba atlele mo sena la re le ke re fela ba tsheo ba bo rona a e mono go ka le tsheo go tla go la di dira mafu si ba ho la tsheka ma hasi
1: o go tla hantle
0: ka le ka mo di mo tsile re go tla go go le dikola re re shebitse dikopa ase e ba mametse mola ba utlwa go sheki wa ita hore ba ntse bang ha tsa tsa mola ba ga la ntse ke leng a te di wa tere le ntsona ka le ke ke ke ka wa tse tsa hetse
1: a ke
0: a la ga ja le wa mono wa se wa hola m
1: le wa hola a se wa hola ko la ntate go tso ha ya te
0: ga le wa m
1: ke fa montate
0: thank you
1: tate le ke ta ka mane ka botabothe ka jeno ka botabothe mo mamedi ha ka mohales hook e ya bona mogatu wa ka wa bona taba yeo ya le petjo la gore monongwa ha ha sengwa hola ka moso ho tloloka ntate le ketsa se le ba heno ka mono skire la inehela a ke ne le santane le file ba bang fela monyetla ba gore ba ke ba itjokotse le bona mamedu mo yentumela
2: ke mera se sibiri se ga tonke nna dumela ho botshabela
1: mogatu wa ka
2: ela hle wa tlhaba
1: na ke
2: ke kopa ho fitisa ditiriso tsena tsa reform ke ba nya di kare church ke qale ka mona ka botshabela mane le jesu ne ke kireke ke na ka hora ya le 10 le tshebeletso ya tellwa pele ke baholo ka mona ka masedi ke kireke ke na ka hora le 10 le motso mong le ha nka mga o kireke mo ruti le putho ba tla lo hlela maqheku le bakudi ka mona ka kalabane mo ketuno le moholo sonta se fitileng ba ruti ba beuwe ka nnete ka magetho ohle ba se rena le le mo ruti phega ka mono ka kalabane ka mona ka tshenola kana le mo ruti le tele ka nnete ba beuwe ka magetho ka mokitwe moholo ha holo ke ga ba le boela ka nnete ba hlanka ba ba modimo ka mona ka tshenola tsatsing lena tsho itse me hlo go kireke ke yana ka go ya bogobedi ke hlabula mm ba se ba sia bana ka matsu ha ba ya kireke ha se ha bana mono ke ha bona
1: mm
2: ya le bua ne tshwenye tse ke ma mountain taole
1: me ya mountain ke o le bo ha me sonta se setla se hlololo fetseng
2: e le wena o be jalo me ya le bo
1: di khomo mogatuwa ga metso songwe ma shuma ba beri hantle jalo fela wena ma mere mo tlo selme ya selo sotho ga habile ho reng ena se ya busupa o moye ndumela
3: dumela ne o phela jwang
1: phela ka mo mena o phela jwang
3: ya le bo me ke hopotsa ba kreste bo hle ke re kenya St Francis hore ka nnete ka la 26 ke mokete o moholo le hona
1: eya
3: wa di tseletso hape ke hopotsela kgotlana la heso la St Francis hore ka jeno di lo dula ho tlopha le ho qetela taba tsena tsa mokete wa

0: Mamedi mo yeng tumela.
1: Ga jeri yaka.
0: Ga ngwane.
1: Go fetse handle.
0: Ke phela ha monate Maria o phela jwang?
1: Ah, ga me tsaka sa ba baletse ka nete ke hweletsa ke le mona qalo mona prosecuting mona go thabuthi.
0: Eh ntate.
1: E moho a le monsena ha utle. Jesu arwe. Na de grete.
0: Ke tsa ke nalo wena.
1: Oh, Jesu arwe Petrus. Na wa nthata na. Aba fua thomo. A re Petrus, ha ba wa nthata.
0: Allo.
1: Ba mo hlatwa waka. Re gidigile wa tswa gaitsedi aka.
0: Eh ya ga ngwana.
1: Ke gidigile ka nete ka mogatlo wa bana ba sangana ka nete go nolo monate. Mme wela ga to tsena tshibeletsong ya motsiare. Ana ya ali tsona tsena ga sa tsile wela ga ke ga tshaga tshaga metsinyana ka bona na ga etsa wang. A ka nete. Go nolo monate bi go ntsole monate le gona ya re gaitsedi aka. Ge a le boa.
0: Ditaba tse thabisang.
1: A tshe tsone thabisang ka nete. Ke ni zwena ntsetswa ke Maria Consola ke ntina le betsa.
0: Ai bona na ma bitswang ka blankiana ha.
1: Na.
0: A nete. Ai
1: bona. A ga tsidi a ka nete a tshe tsone mo na te se ke ga tshaga tshaga metsi ya ga tso ya ga tshebeletsong ja.
0: Di go mo Maria.
1: Thank you khaitsidi a.
0: Thank you tate. Maria Consola Gentina ke wa halebesa ke metsotsong e le shimele nse mehlano re lebile horeng ya bo super mamari mo yeng dumela
2: melano
0: mme
2: le phila jwang
0: ke kopa o phamise lentse mogatwe wa ka ka moha wena o phila jwang
2: la dzila la ga ke ne mo ile ndi tsitse ke khamolana
0: mme amile
2: ke ka se ga thaba bo ntate ya ba le monate.
0: O wa utlwa na ba khotso jwang?
2: A rala ri na a bua a lo sa di khutana.
0: Eh.
2: A u ka tlwa ga yo tla o ye.
0: Halala.
2: A ke tsisa ke re kana khamolane hle. Tsohle ka ofela tsa tshatsi mona kwadi. Ha le puthe hendi ke re kana ntsa bona re dutsetseng ho ya.

0: Mamere mo yeng dumela.
1: Mosi ya motle.
0: Mogato wa ka.
1: Ne se dilala le tsoka ka kuti.
0: Mosi ya.
1: Kimpa ke kena mona tsela go hopotsa ke rekana ya rona ya phagameng. Tharistiki ya moyeni, kutsitsiri ke ya masitise. Go ka jeno ke le ga hlole ya sonda se tsikileng ke ne re le ka bona e ka ntlha ya tsama hantle. Ke kopa ka jeno go hopotsa fela go tsola pele ka mosetsiwane wa rona wa sepotsia. Le potse ke mane mo re fanang ka seo re nang le sona le rona ba sna mo re le mang teng re le ba dipokothunga ke ke mo tsia masimo a sa leo
0: eh
1: a bona ke ditse go go ba mo tsimo ba le ke tsola ha ile ke nang se go nang le sona
0: mm
1: tsola ha o se tlo rona wa o tsile mo ke ga ka nna go nea pa a me ha re hopuleng he ba kresti ba batle ke se le se ka tepo le ka matama go le go o go she ha re busetse go go ba mo tsimo ya re a di le bophelo ka le ba bana le ba shankana ha le sebetse hantle mo qalo le ha ba bana dikola di ka di ka mahlong a e ka nne tse monongwa ga sengwa hola le ngwa hola sengwa hola kula ho toloka ba ga tswa la sentepo ke la tswa motho o ba nna le ba shankana ka le ba se motho ba
0: ka o le bo ha mosia
1: ho ne so

0: Mogadi o maya ntumela.
1: Mogadi wa hle.
0: Mogadi wa waka.
1: Ke ne ya mo ira ntse ntimpa ye gamlana.
0: E ya mme ya mo.
1: We ba teng go se ga teng go se ka mo ka. Ka khadinyana. Ba ga thaba ka mo ka ha mosi. A lo me go ni mo ha putso. A a bo tsinya ntle ba ga tsinya yang go bobe bobe. Ditsinya yang ba ga tlwa ba ka ha monise mo. Ka nkane ka khwadi ka ofela tswang ho ya ha mosi ha ke yeng ha ke yeng ha ke yeng sonda se tla ditsweni. Ha ke yeng ba ga tlwa hle. Ka nkane a ke buya ho ba ke tsa ba sentse ba yeme ba yeme ba yeme ba ditse.
0: Hey.
1: Ya le bua ke ne mo ira mpiki putin pa.
0: Ke o le bo hanne a mo ilwa.
1: Thank you ne.
0: Mo mme. Metso so ya go nama medi ha weta di maidutse fela jalo ho e supileng le sekoto. Moriante nete ke horenya yena ya bosu. Hey, na le dipina tse re hetlisa morao ka gang.

wa bona yena he wena mamere motlo wa salmiya sa lesotho yona yena lapeng ga ntate taunyane mane ne ka lla go seng ka meso ka sontagae monga mono a ke go tswa o seng ha a tswile a sa ntse a fiela a tlhwekisa ditupu ga o na ngwana a tla go bala ka ga ntlo ya ga ke sontaga hua ditshebeletsong tsa dikereke ga ana ba re tsosa re kupule o bula mamati o bula difestere ga ana mathata o a tlhwekisa mo o tla utlwa e sa ntse gabola bjela ge duya lapeng mane go a tsa bo maletuka re tswa gole a re tswa gole ba

0: ona le kgaitsedi ya ka ya eneng e rata pina ena haholo moya wa hae o phomole ka kgotso le bitso la hae ke Tshika Pheya mamedi moya ntumela
1: dumela mme
0: o ratwa wa ka
1: e phela hantle mme
0: ke phela ka mohao mme ka ba o phela jwa ngwena
1: a se nna ke a phela mme se sa ba baletse
0: moratu
1: ke go pa fikisa ditsebiso
0: tsela pele mme
1: o qala pele ka ho leboa kerekana ya haeso ya belabela Alexa ke ne re etetse re le mathokwane Alexa sontahensesedi ka nnete re sebedise hantle mme jolo kgwa re dira ba uetsa gore re tlo e kgitla tente re fetse ga e kgitla tente ya matshegare le dinage e re ba siletsiba go lela tseka mahafing
0: okay
1: ka nnete ba e tseba dinage gore mo e fitlhileng teng ke mathata fela mme re a leboa tle ka nnete ba re amoetse gantle re sebediseng gantle le bona ka dijo tse monate tse ngata tate modimo a nna ba etse gantle ba se ba tla bona ga batla ka mona ka dinageng o rena go tla bo go le jwang
0: ka lala
1: e dikgetini kore ga re tla re saile re le tsona dinage gantle mme
0: yo nana we
1: ke le dinage re ya ka matshegeng ya bantse le fela dinage e
0: tsamaoekeleribe
1: kannete re sebeditse gantle re ya leboa
0: jale
1: ee anna re gopotsa malexa ohle a kerekana ya menyaneng gore re sege le teng re le baitse ba bona ba tse bana re tlolo etsang sontaheng sena
0: eeamme
1: botlhe re fumane ba sentse ba itsikisitse phorogong re a le kopa wa ratua ge tlatla re fitlha go sane ka go lona
0: moratua waka
1: bongwe le ngwe re e tlhole sentse e le gaufinyane le a tseba mosebetsi o re tlileng ka ona ebile re sentse re re gape ga re yeng leetong la thapelo kolo e sentse e ditlala ya pele se tletse ka moya ka kolojang
0: nako ke yona
1: nako ke yone ya gore re yeng leetong la thapelo bere ya yo tsena e le yona bere ya hantle ka mabaka a ka go e le di o di masega le magwala
0: oho
1: ya sa tsindena o tla bolo hobe
0: mogatu wa waka
1: ya le wa mmese di se ra ke nna mothupika mona ka kolojana
0: ne mothupika o le bo ha mmese ntase setle
1: thank you nne lwana hobe jwa

mele ke molebo he jalo male babo majoro a karita ba tso tsa senyesa mane horeng ena ya busupa wena mamere motlo wa salme ya salesotho we salmo ya salesotho mamere isetsa tsebiso mona hore president masemene doctor ya ba mamedi motho ya ileng a bala jwalo buka ya chaka hore o kene spetlele mane sa se hopotso sa mofumahadi mamohato me o kopa ho phallelwa ka madi atle a tsebe hore a sebetswe ka hona sealemo ya sipiletsa ke hona hore batho ba ka tsebang hore ba lo thusana ha ba fihla sepetlele mono ba bolela fela hore ba tlofana ka madi ho ntate masemene ke le motho o tla tataiswa hore na a etse jwang tsebiso ena e etswa jwalo fela ke bo ka medi ba sealemoya

ka o lebala modimo waka ke a okopa oho Jehova o nke bophelo ba ka motho o thunke Paulo wake o betsa ka bophelo ba hae ka mora ho ga feta ka hara dikgaruru mo mamedi a feta ka hara diqholotso tsa bophelo na go nye waneng a lwana le segadi ya bolosi a hopola hore ntwa yena inese ya ka inese ya na male madimpa ine le ya moya ke hloletswe ke modimo ka hona hanka ka o lebala modimo hle.

o tlong ke bophelo ba ka. Ona le ba bang ho seng hona mantswe ana le bona ba bua ho tswa botebong ba dipelo tsa bona hobane ba bone Jehova ha ba lwanela. Ha ke tsho jwalo mamerihle ke ha re kena ka hare ho lenane la hlaphohelwang bakudi. Ho seng ho tletsebeletsong ya hao ye o e ratang o le tlisetswa jwalo fela ke maletuka taunyane wa mahauhelwa. Mme mamere utla hopola hore ke itse re santsane re ena le qholotso ya dilelekela kwano. Ha fihlela maemo a kgutletse setlwaeding re tla tswa re ntse re kena ka tsela e fapaneng. Empa sena ha se hlakole hore lenane o la hlaphohelwang bakudi lona le lokela ho tswela pele. Ntumelle ke beye mantswe ona e le ya thapelo ho seng hona. Ntate Modimo ra leboga ka lebitso la Morena Jesu. O bile le rona bosung bo fetileng. Lefifin le letsho mabali wa holoka moo re neng re robetse teng. Re sitwa ho ka utlwa letho le neng le ka laetsahala ka bophelo ba rona. Empa hobane wena o molebedi ya sa robaleng ya sa o tseleng tau ya leloko la Juda. O re etseditse ka mohau wa hao ke rona bana re tsoha re ntse re ena le phefumoloho. Se ka bohlale ba rona, so bane re le ba molemo ka o fetisa, so bane re le ba kgetheileng, re mpa fela re le ba hauhelwa, ka lebaka leo re tlisa hlompho pokothoriso ho wena hobane di a o lokela. Qala le rona lenaneo lena la hlaphohelwang bakudi ke hona, re etelle pele ka kganya ya hao, gona re tle go latela. Tloho o tlo itlotlisa moya o halalelang go tshepile, bana re a tseba ha o setu ke letho le ho ba ha ho morero wo o ke keng wa o phetha ka lebitso le letlelang moloki Jesu Kriste. Amen.

Mamedi metsotso ya rona e dutse hantle fela ho eleshume le metso e robedi. Ke furaletse hora yena ya bosupa ho seng ho hotle ho letsatsi la Sontaha lena no ke la hlaphohelwang bakudi. Ge bala jwalo testamenteng e ntjha e fanggedi ke ya Mateo. Kgaolo ke ya leshume le metso e mehlano. Meteng mo mamedi re tlo qala ho bala ka temana ya mashume a mabedi a motso o mong. Ka re ho seng hona mo mamedi re bala jwalo testamenteng e ntjha e fanggeding ya Mateo. Kgaolo ya leshume le metso e mehlano. Meteng ho yona re tlo qala ho bala ka temana ya mashume a mabedi a motso o mong. Tumelo ya mosadi wa mokanana ke sehloho sa ditaba. Mme yona e baleha jwana. Jeso a tloha moo a ya dibakeng tsa Tire le Sidone. Ya ba mosadi wa mokanana ya tswang teng o tla a hoa a re morena morata fita nkutlwele bohloko. Moradi wa ka wa tshwenngwa hampe ke motemona. Empa Jeso a seke a mo araba. Barutwa ba hae ba tla ba mo kopa ba re moleleke. Bona ka mo a hoang a re sese morao ka teng. Jeso a araba a re ha ho moo ke romilweng. Ha e se dinkung tsa ntlo ya Iseraele tse lahlehileng. Empa mosadi ya tla a itihela maotong a hae a re nthuse morena. Ya ba Jeso o re ha se hantle ho nka bohobe ba bana bo akgellwe dintja. Mosadi a araba a re ke nnete morena. Empa le tsona dintja di ja makumane a wantafoleng ya monga tsona. Jeso a utlwa hona. Are mosadi tumelo ya hao e ka kang a ho yetswe ka mo o lakatsang ka teng mme ho tlohana go nyona yeo moradi wa hae a fola morena re ka ya homang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng.

homodimo ntate homodimo mora homodimo moya o halalelang ho seng ho hotle mamamedi wa Salmaya sa Lesotho mo repatileng teng e fang kgeding yena ya Mateo e ke rata fela hore o tlo ntumelle re tsamaisane ka mohlodi thero ona fela o reng ntuse morena mamamedi ka re ho seng hona mo repatileng teng e fang kgeding yena ya Mateo Kgaolo ya leshome le metso e mehlano temana ena ya mashome a mabedi a motso mong ho isa ho ya mashome a mabedi a metso e robedi. Ke rata re tsamaisane fela ka sehloho sona se reng nthuse morena. Mme o tla lemoha hore sona re se qotsitse jwalo karolong ya bobedi ya temana ya mashome a mabedi a metso e mehlano. Re kopana le ditaba tsa mosadi yenwa wa mokanana ho seng ho hotla morena Jesu Kriste ha ntsa le leetong la hae la ho hasa evangeli e molemo a sokola ditjhaba a fodisa ba kulang ho seng hona wena momamedi e motle ha le leetong la hae a le jalo dibakeng tsa Tire le Sidon o se a kopana le mosadi ya tumelo e di gogo e leng mosadi wa mokana bibele e re bolella ke hona wana mamere ya motle wa Salmoya sa Lesotho hore mosadi yenwa itse hang ha bona morena Jesu a hweletsa a hua ka lentswe le phefa are morata fita morena nkutlwele bohloko moradi wa ka wa tshwengwa hampe ke motemona bibele se tswela pele go hlalosa gobane Jesu ha ka a araba go barutwa ba hae ba labang ba mo atamela ba mo kopa gore rabi leleka motho enwa mana empa mosadi enwa ha utlwa Jesu a sa arabe wena momamedi ho se ka rabo ya letho ha ka inehela ya ba o sa phamisa matso o ile nna tswela pele ho mo latela a ntse a hoa a re nthuse morena e ka nna ya ba ho seng ho hotle wena mamere e motle wa Salmoya sa Lesotho ke kopana le wena jwalo nakong eo o no so utlwa tshepo ya hao e fela hobane o re ha ke tsebe ke ka nako e telele ho le ho kae mohauhelwa ke ntse ke hoa ke meketsa hore morena bolwetsi bo mmeleng wa ka bo nkimetse mohlomong ke kopana le wena ho seng hona o re mosia ha o tlwisise boemo bo ke leng ka hare ho bo ke imetswe maikutlong a ka ho ke bonang lefu e le tharollo ha hona le motho ya ntemohang boima boo ke leng ka hare ho bona mohlomong le batho bao ke ba ratang batho bao ke neng ke nahana hore ba ka nkutlwela ke bona ba ntlepang ditsheho leqeba la ka le fetohile thabo ho bona ntumelle ho seng hona ke o jwetse wena moratuwa wa ka hore ha hona taba hore na o ka hara eng ebileng e nkileng nako ye kae hwele hetsa ho modimo ka tumelo e nang le dikgoka le wena ka tsela e tshwanang o tle o re nthuse morena ho seng hona e ka nna ya ba ke kopana le kgaitse e ka nna ya ba ke kopana le morwetsana e ka nna ya ba ke kopana le wena mme kapa ntate e ka ba o ya kulelwa ha o sheba moratuwa yeno wa ha wa ntsa fela diphate mono ho sena letho leo o ka le etsang ho mothusa mohlomong e ba le tsona dingaka di se di itse

motlosen sepetleletsa mo mokelang hae go bane rona ge likile sohle se matleng a rona empa re hlotse jwale o boemo mbo o seng o lahlile tshepo o so yemetse nako fela ya gore na o tla o ruhaneng tseba go bane ga go so fele go fela o fitlhela mora motho yena ka sebele sa gae a ntsha polelo ya gore go fedile a ko huwe ka tshepo a ko huwe ka tumelo ore morena nthuse bitsong la bophelo bo re bophela bitsong la dikholotso tsa letsatsi ka le mameri emong ha kuli bukulo bo ga ka ga bo bonang ka mahlo ona le ya kulang antsi a tsamaya me ha o motadi me o ntso bona a phetse hantle a te motho ya jalo o imetswe o je re moyeng wa hae pelo ya hae e tletse ka makukuno go seng gona lentswe la kgothatso leo ke le tshwereng wena kore fela o tlo seke wa inehela bitsa go monga bophelo ka tumelo gobane go tla sebetsa yena ke modimo o utlwang ebile ke modimo o arabang ba bangata ga dikgolotso tsa bophelo di le teng jwale motlhomong e ka ba batho ba gaufi le rona ba tshwana le bona ba rutiwa bana ba morena jesu ba ntse ba re rabi thudisa motho yona moleleke wa ge tlhodiya ma ba ntse ba o fa polelo ya gore na o tla bitsa go modimo o wa gao fitlhelaneng fela o sena letho le e fetogang o qetelela le wena o seo sa tsebe mo o emeng teng e ka o tlhakana lano ka le e tsokotswang ke moya ga o sa tseba gore na gantle go o nepagetseng ke go fela ga e sobe nako ya go inegela wena moratuwa wa ka bitsa go modimo o tla araba o mojetse o re nthuse morena mme ke sentse ke kopa bakeng sa bophelo ba gago gore ga go yetswe go wena ka moo o labalabelang ka teng mogau wa morena wa rona jesu kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di leboloke mamari ga metsotsong e mašome a mabedi a metso e tsheletseng gantle jwalo fela ge ya re lebile goreng yena ya borobedi

0: Amén.
1: Mamaru moyen dumela.
2: Dumela ne.
1: Mogatua.
2: Ke kopela bakudi bana ba latelang seso mabataung se fatsa ena ka mona ka kokoko. Le nkhunwa ka nkhunu mantsha gaga malepe. Le nkhunwa ka nkhunu majwalane mabote. Ke katelle ka nkhunu mathabiso putsane. Bona ba kopelwa ke a usinthabeleng mo tshisana ka mona ka nasareta ka matela ba itshepele Jehova ka mehla go bana wa tshepahala.
1: Amen.
2: Sa mme ba le tsa di sono lo fetse.
1: Sonda se tlhono lo fetse mekele bo ha.
2: Amen.

0: Mamari moyeng dumela.
1: Na duka ka nga nna.
0: Mogato wa waka.
1: Wa bela nna.
0: Ke bulukwe ke mo haunta te ka ba wena o phela jwa.
1: Ya bela nna ga mo ha. O go bela ba. Ba guwa ba tla ke mo go polo le boya. Le mo go tiba se me. O ka e mo go lo fa ka mari. Na duka ba go tla nja go tibo te fara ka. Ha ba ba tsaba ja go tiga fura gane.
0: Sepetleleng sena se tlwaeleileng ka o thwe ke tshepong.
1: Tshepo ga ya nyong, a ke.
0: Go jalo ntate.
1: Oo ya, mme le o bulane manna mo.
0: Wa tseba ga ke na bonnete.
1: Oo ya, mme le gona ya go lofana ka madi, go mo rutiwa se mmele ka nnete yaka, a fole ka nnete.
0: Ga mo lebogela wena kgaitsedi ya motho.
1: Ke a leboga ke a buti mo ka ifala ka. A mo fokile.
0: Tlono lo fala ntate boloko ke Jehova.
1: Ke ra le ya. Ha bana tsa ba ja buti le fuga ga. Ba ntse go a go se.
0: Oh, wa nantsa ke re ke qala o lutlwa.
1: Eh, ke ya nna ha buti le fuga ga.
0: Ke a le ba wena ga itse dia motho.
1: Thank you, ntate.
0: Di khomo ntate.
1: Amen.

0: Mamadou mo yeng dumela.
1: Nna la tsene maletika.
0: Mo gato wa ka.
1: O phela jang na motho wa?
0: Ke phela ka mohau ka ba mmena o phela jwang?
1: Ke se go mphanisa ka melody.
0: Hala.
1: Ke go ke sa tsena ke tsa gwa.
0: Eh, u tla pele na ga e gotsofetse.
1: Ai, go tsofetse nna ke di kopela ba go di bohle, so nda hen sina.
0: Eh, amen.
1: Bo tsi ba go dilang ba ntse ba tsamaya. Ha hulu hulu ke kopela ba ba go di bana ba ka ha go thabolwa ba tsha go gwa. Kudimo go ba ntseka le sa tsile leng kana go tsa go na go bana. Tsalang ba kene ka mathata bona, ba bang ba kene ka ditsetseletso. Tate modimo go ba tadina le bana ba tsamang strateng. Modimo ke ba kutse.
0: Mm.
1: Wa tsise ntate. Tsela thala tsa ha ntate, ke mphani se gatsi. Ke nne Selina go ntika mana ka madedile.
0: Ke a o lebana mme sona lo fala sonta se setle.

0: ke se khutlwaneng.
1: Eh ntate.
0: Bona ke ntate moholo Josepha Mafa le mme mantse ke se Mafa. Ya ga modimo ka letsola ha ya mpe ba a dula bantsa ba a ma mehla le mehla. O no be be tege nyana o bana e ja o sa fole ya mpa he modimo ka tumela a rona ba ka fola senda waka. Eh a tsena ke mo iketse Mafa ke a le bo wa nna wa.
1: Ke a le bo handa te mo iketse.

0: Mamadou Mayen Dumela.
1: Dumela mme wa ka.
0: Ntate.
1: Ee, o bua ntate Masiwa ka mona ka Lekgibele ka dithabeng ka mona.
0: Ntate Masiwa.
1: Ee, a se mme ke kopela mofumahadi a ka mma thusanang. Lehlaswa mono thabateka mono a kulang a ntse a tsamaya ka mehla a ntse a lela ka mahlaba go a mpa fole.
0: Ee, ntate.
1: Ke kopele le mo mokgotsi ya ka lekgatsedi ya ka ka nnete bampe ba fole ena e omane tise mane le yena a ntse ba fula ba tsamaya ampe ba fole tle
0: ntate.
1: Ke a leboa.
0: Ke a o leboga ntate kgotso ga yate.
1: Thanki mme.
0: Ke kgomo ntate. Mamedi re saletswe jalo fela ke metsotso e leshome le motso o mong gantle fela pele re fitlha goreng ena ya borobedi. Mamadou Mayen Dumela.
2: Mel Tigra.
0: Moratwa wa ka.
2: Ke tsantse ke dumela moratwa wa ka.
0: Ka moha o mme ka ba wena o phela jwang ho seng ho.
2: Ke phela hantle mme.
0: Ke le boha mme.
2: O bua le mme Matshiso Motlatsi ka mogotlong ka mona.
0: Eya mme.
2: Ke kopela maqheku ya ka. Ke mme Matibalo Motlatsi ka mona ka Malesilwane. O se a hodile haholo ka ho itshupantsa tsamaya. Ibe ka ngwana wa ka mono Masego ntate Mashabati Motlatsi le yena se le motho a hodileng le yena o itshupantsa a tsamaya. Ibe kgaitsedi ya ka ntate Mashomola Makgutsane le yena ka mokgwa o tshwanang o itshupantsa a tsamaya dilemo di tlile di re teng. Le nna ke a ikopela mme ke ntse ke botlhiwa ke kopa ntse ke botlhile diphateng mme ke kopa mogau ntate Modimo a ba go ise molemo o sa feleng.
0: Amen.
2: Ba re godisitse mme ba phethile tokelo ya bona ka gona ntate ke a leboa ka batho banono mme ke a leboa.
0: Ke a o leboga moratuwa wa ka kgotso ga yate.
2: Tanke moratuwa wa ka.
0: Dikgomo mme. Mamadi metsotso ya rona ga o e tadima e ituletse gantle fela go e leshome ga abile goreng ena ya borobedi. Ke sentse ke tlo suthela ga gadima gaugelong kopele le bana ba gae ka sekolo sa Sontaga.

0: Mamari Moyen dumela.
1: Dumela mema le tuka.
0: Mogatwa waka.
1: Ah enna waka khetswile ha monate ka palo e monate. Palo e le kolang ditumelo tsa rona, gona ditumelo tsa rona di dutse ho kae. Ditumelo tsa rona di sketsa dula ho lefatshe, di dule fela ho modimo.
0: Amen.
1: Eya ka hona ke gothatsa ba kudibana go ba be le tumelo.
0: Amen.
1: Ke nne mama kgetha ka kata ka lenya kwa na ga matekwa. Le mathabo mahumo. Le mamalapo malapo.
0: Amen.
1: Ne ntate masabi mahumo le ntate mahumo mahumo. Ke keng ka sia ntate ntshodi ditshwale ka mona ka hatente ke re ba itshepele morena ba tla fola ka tumelo.
0: Amen.
1: Le bohle ba rin letho. Le mmele ya bona e ba bang ka tumelo o re fileng yona ya palo ya letsatsi la kajeno re tla fola.
0: Amen mme.
1: Ke a leboha mme ma Josephine Marumo ka thaba phatsa hatente.
0: Mme ma Josephine Marumo mme ke a leboha hlonolo fela sonta se setle.
1: Tanyi ki pekae.
0: Mme ma Josephine kwe le pekae.
1: Mme mama Josephine josa. Mme mama Josephine josa. Tanyi.
0: Mme o le kile mogatuwa.
1: Dumedi sa ma josa josa mo.
0: Eh a fitla fela ke mo fa ditaba tsena tsa hae.
1: Tanyi ne.
0: Komo mme. Josankwe le majosa josa mamere re metso tsong e tsheletseng ga habile horeng yana ya borobedi le nana ola gona se le batla le gathala ga golo he o tsebe ga ho letjena o moye ntumele
2: mela mme
0: mgatu
2: o bua le mamogethe mosi wa le ka maphulane
0: eh amme
2: eh amme ke kopela ba kudi wa ba kudi amba tsa maya
0: tsela pele mme
2: Hari mathabo sefuba date sefuba sefuba dinokonga selomo hari mathlatsa sefuba bana bohle ba kopela ke mamogethe mosi wa le ka maphulane
0: ke a le bohanne mme
2: ntle
0: go tso ha ya temme mamere mo ye ntumela
3: o tla ngwana mme
0: ka mo ha o ntate wena o phela jwang
3: a tsela ngane so bona ka tsa go tlhoka go tlhoka go tlhoka
0: eh ntate
3: a tsa ke ba go tlhela botse botse ba go tle a go tlhoka go tsala fatse
0: mhm
3: e sa itse mo rao ye ye re na a a ke ba go ka tlhoka se e tsare le dilo tsa ke lo tu mona e mal tuka
0: ao
3: ao go go ngane so ba pa fola ba go di botse botse ka go di di tsena fase ya le go re tsa go ntumela
0: ke a le bo hanta te phephi hlonolo fala mogatu wa waka
3: ai

0: Mamedi re fihlile pheletsong ya lenane o lena la hlaphelong ba kuri ho seng hona hwa sonta ha sala le shumele metso e meraro kgweding ena ya lwetse selemo e ntse le sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng ke sentse ke suta he ke suthela rakgadi magauhelo le bana ba hae ka sekolo sa sontaha ga tla boela re kopana metsotsong ya mashome a mararo ge re lebile goreng ya borobong ka dikopo tsa sonta go fitlhela ka nako eo mo mamedihle gaebe e tshogotso lebitso la ka ke maletukataunyane wa mogauhelwa
1: ke a le dumedisa lona bana gotlhe mo o lemametseng salema ya sena sa lesotho le le gona teng ke a le dumedisang ka thabo e kgolo bagotsi ba ka ke gagadi magauhelong kopele lenaneo ke la sekolo sa sontaga leo sepheo sa lona e leng go tshwagisa bana ditabeng tsa bebele le gore ba tie tumelong ya bona lenaneo le na le ba sealemoeng sa lesotho ka sontaga se e seng le se seng ka gora ya borobedi goseng ka gona ge bagotsi ba ka atamelang le tlo utlwa gona gana la kajeno le le tshwaretse dife

0: Masimohe le re binetse ha monate. Ha o le jalo ha le se le binne jalo. Ho na le ditaba tse ke le balletseng tsona ka mane ka bibeleng. Le mamela hantle hobane ke tlo le botsa dipotso. Jwale palo eo ke le balletseng yona ke e fanyedi e halalelang e ngotsweng ke Matthew. Haolo ya bogobong. Temana ya mashume a magago a metso e mmedi. Ho isa ho ya mashume a magago a metso e mene. Jwale haeba re ya hopola, re utlwe hore Jesu ho thwe o ne a dula a ntse a ruta batho ditaba tsa mmuso wa Modimo. Ebe ke mona moo a fodisang bakudi, a tutubullang difofu jwalo jwalo. Jwale ho thwe ka tsatsi le leng ya re ha difofu di tswile, ya ba ho tliswa ho Jesu motho wa simumu ya nang le motemona. Motemona ke moya o di tshila. Ha ke re?
1: Eya, kgadi.
0: Jwale motho enwa ho thwe o ne a kenwe ke motemona. Motho ya nang le motemona, motemona ona ha o le ka hare ho yena, e tla ka ke yena a ntse a bua fela e se yena. Fela le lentswe batho ha ba le utlwa, haeba ke mme kapa ke ngwana, o tla utlwa ntswe la ha e se le letenya e se ka ke motho e moholo fela e le ngwana. E le hobane e le motemoni o ntseng o bua ka ho yena. Jwale ho thwe

hoba motemona a lelekwe simumu sa bua jwale motemona ona o ne o kene ho motho ena ena o no itholetse o itse tu sa batle o bua hona le motemana o mong o tla fumana o bua o etsa legata jwale ona ona o thwe o no entse motho ena o mo entse o rebe simumu a ithuletse batho ba tla ka ba bue le ena o ka motsana o lapile o kgotse o thutse o itse tu ha re letho motemana ona kona o etsa ngora thole o aske a bua jwale ho thwe ho ba motemona a lelekwe simumu sa bua e le gore mogana Jesu o la leleka motemona ono ho gotswe itse ha o so tswile ya ba simumu sena se qala ho bua jwale ho thwe matshwele a ile a makala ha o thwe matshwele ho bolela batho ba bangata kore dihlophahlopha tsa batho mogana Jesu na sa latelwa ke batho ba bangata hona ho jwale ha o thwe batho ke matshwele tshwele kapa ho thwe ke matshwele ke batho ba bangata haholo jwale ho thwe ba ile ba makala ba re ha ho iso ka ho hlaha ntho e tjena Israeleng hobane ba ne ba maketse ba re ntho tjena re so e bone Israeleng mona re qala ho e bona e sale jwale ho thwe bafarisi bona ba ne ba re Jesu o leleka batemona ka morena wa batemona jwale bafarisi a ke re bona ona ba sa tsebe ho ntsha batemona ba sa tsebe ho fodisa batho jwale bafarisi e ne e le batho bano ba dulang ba hlola batho ba bang ba boneka ba betere ho feta batho bohle ba boneka ke bona ba entsang hantle ba boneka ba lokile nakona kaofela ba supa batho ba bang hore batho ba bang ba etsa ntho tse mpe jwale nna ba sa batle ho amohela hore morena Jesu wa ba feta ka matla wa tleya hore a fodise bakudi a leleke batemona jwale ya ba ke mona moo he bafarisi ho thwe ba be ba re morena Jesu o leleka batemona ka morena wa batemona taba tsena ha re di kgaotseng mona di ebe di le telele di sa felle mona e le gore tle re seke ra le ebisa ditsebe ha re le mothating mona e re bineng he re reng tlong ba heso.

0: simo hele re binetse ha monate le bine ha monate ha ba go tsibaka jwale ha ke le mothating ona re tla dipotso le ukwile hantle ditaba tse ikitseng ke le balletse tsona ka bibele le ukwile hantle kitse ke dinkile e fanye dinye halalela nyengwe tseng ke Matheu gaolo ya bogago temana mashume magago a metse e medi go isa go ya mashume a magago a metse e mene me yona ene e bua ka motho wa simumu ya neng a kenwe ke motemona yo mogana Jesu a ileng a mofodisa ka pa a etsa gore a bue jwale motho ena wa simumu motho o la tliswa go Jesu ke batho ba ileng ba motlisa ha ka ba itlisa motho a ileng a tliswa go Jesu ke simumu seno gore mogana Jesu a se thuse se tsebe gore se fole ka ba motemona a tswe ka go yena jwale go thwe go ba mogana Jesu a leleke motemana o ka go yena ya ba simumu se qala go bua se ile sa bua ke re
1: ya gadi
0: jwale hape go thwe go na le batho ba ileng ba makala go thwe matsholetshwe la makala ga ke re
1: ya gadi
0: empa ba farisi bona ka ha ba batla go itokafatsa nako yotlhe e be le ga ba re mogana Jesu o leleka batemona ka mogana wa batemona ke bafarisi ba ileng ba tsho jwalwa ke re jwale re tla dipotsong ke na le dipotso tse tharo tlasa dipotso tseo tse tharo go na le dikarabo tse tharo karabo tse pedi di fosaetse e le nngwe e nepagetse jwale o kgetha e nepagetseng o phamisa letso ke o supa ha re hweletse ka gabo ga kwana
1: ya magadi
0: potso ya pele e re ke manya ileng a tliswa ho Jesu e re ke motho wa segitsa b e re ke motho wa simumu ya nang le motemona c e re ke motho wa sefofu ena pa etseng ke efeng abuti o tlelele pela ka mona o bolele le bitso la gago e be o fana ka karabo
2: bitso la ka ke tshepo
0: wa haholo hle monna kapa ke tshepo kapa ke tshepa o hweletse
2: le bitso la ka ke tshepo kwadi ya hlang
0: bolela karabo fela e re ke iphete ga ke tlo o fetsa ke tlo o gopotsa potso potso ya pele e ke re potso tse di na le dikarabo tse tharo o kgetha karabo e le nngwe e nepagetseng ga ke re jwale mamela gantle potso ya pele e re ke mang ya ileng a tliswa go Jesu ei go thwe ke karabo ya pele ei go thwe ke motho wa segitsa b go thwe ke motho wa semumu ya nang le motemona c go thwe ke motho wa sefofu le ga o ka re fela a kapa b kapa c o utlwile kapa ke e phete gape
2: b
0: re ke e bale kutlwe go bona go thwe b go thwe ke motho wa semumu ya nang le motemona o lepile na
1: ya bagadi
0: mo pele potso ya bobedi yona e re go ba mogana Jesu a leleke motemona go simumu go ile ga etsagala jwang karabo ya pele leng a e re simumu se ile sa bipetsana b e re simumu se ile sa bua c e re simumu ha se a ka sa bua ha o se ke sheba motho a o se na ola ka gaba a tshepo ho o ka le pele ka bolela le tsela ha o
2: le bitsela ka ke bo hloka gatshana b
0: ya re go utlwa gona b e reng potso e re go ba mogana Jesu a leleke motemona ho simumu ho ile ha etsa hala jwang b e re simumu se ile sa bua o nepile na
1: e ya gadi
0: mo pele potso ya bogago e leng potso ya go qetela ere ke bo mang ba ileng ba re mogana Jesu o lele ka batimona ka mogana wa batimona ka gabo ya pele e ere ke matshweletshwele a neng a mo latela b ere ke ba farisi C ere ke banka motho yeo e neng e le semumu e nepaetseng ke efeng kore nke ke tlakangke ausi too ka pelenyana fela o kale pele ka bolela bitso la gago na o mang e bo re fa ka gapo
2: lebitso la ka ke a seratlele elsemokete b
0: o re ke b ga ke bale re utlwe potso go thwe ke bo mang ba ileng ba re morena Jesu o lele ka batemona ka morena wa batemona ausi o re ke b mme karabo ya teng ke bafarisi o nepile na
1: eamogadimopeleng
0: ga a leboa le nepile ikopeleng kao fela ga o le jalo he ga re le mothating ona ga re bineng re

0: ne le so ntata ngwana nya la go tshwana mo le nna ka tofet ntate male iri ka kgwaba le ya bua ka o fela ke ke ba tsetsi ba gediwa le sotho le tsiba ke le rata no we o tsa na go ntse le hla bo mo fela pe yena ka e etsise ya ne ya ngwetsi ya ka ntse di banon ntse
1: ya qhibidi ya
0: ke tshoke o tsa ke ba pa metse fela ba tswe taba ye
1: ra bona he
0: Ah, ke nne ka malojang ke ka cooking khokho e ba ba e makoti.
1: Ke o leboha nne wa ka letsatsi le letle.
0: Ke a leboha swidi.
1: Matsa le bathong hletse ratwanga. Tse go jotse nna ke tla ba ngwetsi ya nyaleile mama made. Khametso song e le shimele metso e supileng ga re bile horeng ya borobo. Mama re mo yentume.
2: Dumela hle thando sa mneza.
1: Mogatwa waka.
2: Hela. Mosiawe
1: me
2: go panke ke ke ke ntse ba sa di botle ba matikera di khonyana ana go bokane strekeng tsena tsa khosi
1: e yamme
2: bona ba tletse go kwa tele go ya chomitha tsane se ba sa di bao ba khutle ba bolokile go ya di strekeng tsa bona ntate modimo a pete ba e di kereke ha re tsela ba tlo ba gapetse mona ba ka ba tsama fela ba sa gapere le ba mma le tsatsi ya le be ya le ba sa kereke ma MBDK ya matle le ba nna le ba tsankana o mme mma bana tshebeletso ya bana ke di ketsella ka mme motswadi wa ka mme matinelo le tlhoka ka moo ka gafoso ke a leba sa lwena ke a lwena ntse le moyemong akere
1: ke a o leboga mogatwa wa ka
2: ke mme se nna le tlhoka
1: mosia dikgomo mme thank you wena mogatwa wa ka mamedi mo yentumele
3: akerekeng le bana ba latelang
1: ee ntate
3: mme mmakamoelo janki mme e sedina le tlhoka Mofumahadi ana tleta leduma ne ana tleta abeng ye kereken le ne mmankadimeng leduma ntate matlaselo leduma awiseng go sa leduma ga itsedi ya kampagane mo ono e mogalesuku ne mmatumelo tapole a ka ekerekeng mokwena e motle ntata ngwananyana mothwana keitiletse tsa salengana mona mme
1: mogatwa waka
3: ke a
1: o lebogang tate Mama re mo yentumela.
4: Papa me.
1: Mogato.
4: Papa.
1: Ka mo ha o mena o phela jang?
4: Ke tsa ya chicken ga ra la tsana.
1: Eh ya me.
4: Ke se mo la ho fasi. Ke se la se se mo dingwa. Ke se se tlo mo shele di. Ke mo la ho mo dingwa. Ke ntate mo holo ka mo mo dingwa. Bona ba ya kreken le a nsimalelo fase ka mola ka mantshinyana.
1: Ke a o leboga mogato wa ka sonta se setle.
4: Ke a leboga mme.
1: Dikgomo.

0: latelang.
1: Moratuwa wa ka.
0: E ya se matshidisa modua. A se itumele mphotledi. Ya se ne o Mosotho. La se mo die Mosotho. Bona ba ya kerekeng. Le a se mamello ka monana ka hanowa.
1: Ke o leba moratuwa ka hlonolo fela sonte ya sesetle.
0: Ka
1: di khomo mme Jonana Jonana we mamedi ha pelwena ka e qeta o qhibile yetsa ntho tsa monatse ke di ratang e pompa di danone ntho tsa monate hle di ponga ponga di utlwa monate batho ba o ratwa ke mamane he batho ba o ratwa ke mauhelo

0: Ba re ntumela ke re hlagiyentse sontayen sena sala le shumele metso e meraro kgwedi ye hodimo ke ya loetse selemo sona ke sa diketetse pedi mashima mabedi le metso e tsheletseng mme ke sa bile ke ntse ke nka monyetla ona hle ho lakaletsa bo mamedi bo monnate manane ngo hle a tlang ho latela a sena se ya le moya ke tlo sia matsong a mofuthu a ya nhlahlamang ke mosia wa mogwele jo sankuele mo jo sa jo sa jo santu hle ha o ka mona na mo tla jwa mona mate mamedi hle ntse ke ga ka mphe mosona le dieta ja ke tlo kwatla se ke ke tlo kwatla sela jole bile ka jeno ha re bang gana le gaitsedi ya motho daddy cool hi daddy hey ke kantsile mo na tshe
1: Melagen goodbye.
0: Wa bona he. A bua se go. A exela le pelle, ne? O ka ba ka ho mo bona.
2: Ke ke ba di medisa ba mamedi ba go.
3: Dumelang. Ho tlo tshe mo le mametseng la lo teng, motso tso ka mora ho re bo re bong.
0: Hey, that's it.

dumela mamelo sa masalo so thohla ke molebo e jwalo a o siwa te moruti magutla o tla tsamaya le rona tloa mono metsotsong e mashome a mararo ka moga gora ya brobo fitlheletse mane goreng ya lesha ya leshome fitlheletse mane goreng ya leshome le motsomo bona mamelo sa masalo so thohle kgatlhabe re kena jwalo nakong ya kgumamelo mo re tlo kgumamela ntate modimo ebe goreng ya leshome le motsomo tsa majolo le moruti makafani mo profeta makafani ke na tlo tsa sagata hanko sa motenge tshoka metla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke buswa jolo ha monate ke morena ma house 626 o sa morena ka hatsa ma ya lemong o tsa ma hantle le morena thaba morena di hlaba e motle mokwena ke bua ka mang ha isena morena gwa bane theko ke ngwana nyana hle wa me ya bo sehlana bu imametseng sonta ha tjena bona mamelo sa masala sotho ke tshoka metla ke re le bitso lena la debra a e ka nete ha le ke le tshechelle kwana go ko sebetse le bitso le tugu le bitso le rekilweng le bitso la boleng Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele ke majosa nana bona mamelo sa masala sotho tla ke lona le bitso laka le monate le e reng ha o mpitsa ka lona e be pelo ya ka e ya nyakalla na hantle ke fihla ke nahana ka yona mona mo e reng fela Jesu ke mmoloki wa ka jwale o

0: eno gobane o se kgethetswe ke yana le matla ohle bona le ba bambelong gore moya o galalelang o ba kgethetse bodulo mesebetsing e itseng jale ebe ha ba utlwa e kae ka re they are not comfortable ha ba sebetse hantle mesebetsing e jwalo ebe ba batla gore ba tšhentšhe sebaka ebe ba lebala taba ene e reng jesu ke mmoloki wa ka ena kgethetse bodulo jale ebe wa dula sebakeng sena ee ore o tshwana le yane a reng ke tlo dula maotong a jesu ebe ore ga ke na sutha jale re tlo dula mona he wena moratiwa wa ka e motle dumela o bo dumele empa hela le jalo mamelo sa masala sotlhe a metsotso e le mashume a mabedi a metso medi ka mora hora ena ya robong dumelle hona le tsebiso ka pela ka kamona hona le tsebiso ka pela ka kamona hona le tsebiso ka pela ka kamona wena mamelo sa masala sotho yeo ke lokelang ho e bala yeo ke lokelang hore ke bale president Masimini yeo a ileng a bala palo ya buka ya chaka o kene sepetlele o ya ba bolella hore o tlo fana ka madi ho ntate Masimini o tla tataisha mme o tla etsa se lokelang hore o se etse tsebiso ka bookamedi ba sealemoya sa Lesotho jwale baratuwa ba kahle president Masimini le a tseba ka manta ha mane palong ya buka o tla ba re balla ha monnatenatenate ka lentswe le monnate jwale baratuwa ha sa kula tjena ha re boneng hore na ge mo thusa jwang ha re boneng he hore na ge mo thusa jwang a tsatsing lena ke itsamaela ka ona mantswe
1: Hello, Dumela.
2: Bye, mo khelo wa ka.
0: Thank you le rata.
3: Ah, ke le rata bo le jwana.

0: Bueno, mamedi wa sa masa le sotho hle jolo ka hakile ka o tshepisa gore re tlotla re ba le moeti wa rona ena ke ntate Moruti Magutla o sentse a le teng ka kwano wena mamedi wa sa masa le sotho hle ntumelle ha o le tsena ke mo amohele wena mogatuwa wa ka e motle re be se re kena hle ka pele lentsweng la ntate Modimo ke mo lebetse jalo ena TK a re fela I am the winner ruri ge bahlodi ge bahlodi wena mamedi wa selema sa lesotho ntate Moruti ke o amohela hle ho seng hona se ya le moeng sa lesotho lenanehong la re sireletse morena ka jeno
1: ka nete ke leboha ntate Modimo gagolo hle ntumelle ke hlomphe wena ke hlomphe bookamedi ba sealemoya sa lesotho tlhe ga ke dumedise basotho botlhe gotlhe mo ba mametseng sealemoya sena ba le teng tlhe basotho ba batlhe ke le dumedisa ka lebitso le maatla le legolo e leng lebitso la morena wa rona Jesu Kreste ntumelele go seng gona tlhe ga ke o dumedisitse mo mamedi wa ka e motle ntumelele tlhamoratuo wa ka re nke pina ga go tshwane fela ke tsebe go ba babedile

ke kopa re ke re khutle fela he wena mo mamedi wa ka ntumelle he mo mamedi khie lentswe la mdimo ka ntle go tshinyo ya nako hle ke batla fela ka jeno re ke re bale lengolo le tloileileng haholo ka potemana e tloileileng haholo ka jeno ke batla re tlo bua ka lerato la modimo go seng hona go le tsatsila ka jeno me pele re bala mantsu yana ke batla gore ke re ho wena moratiwa wa ka ha ba hona le ntho lokelang ho etsiba ke gore modimo wa o rata ena taba yona o lokela o ile hloko go sena taba nama emo ke ya seng tseba gore modimo wa o rata tseba gore wa ratuwa hle wena mo mamedi wa sele mo ya sa lesuku dimo ye ratang e ka nna ba ke tsena ka she batho ba fetuile batho ba emeletse go le le wena e ka nna ba re bua tsena ka jeno o utlwa e kae ka re wena ga o sa ratuwa e ka nna ba re bua tsena ka jeno o utlwa e ka wena o lahlegile o utlwa e ka wena o gole o utlwa e ka ga gona ya o rata mare ka jeno go na le taba yeo ke batlang go bua le wena ka jeno ke gore modimo o a o rata a seke a timela a mpe a be le bophelo ntate lena ke lentswe la matla gao morena wa ka ke bophelo ke wena ka sebele morena wa ka ga o bua re a phela bua le rona ka lona bua le basotho ka lona ka lebitso la morena jesu mosotho yo motle o seng ona wa letsatsi la ka jeno re bala bibele mo ereng gobane modimo o ratratile lefatshe seo bibele e se tlhalosang mo nako gore modimo o ratile batho ba phelang lefatsheng lefatshe leo modimo a buang ka lona kapo leo bibele e buang ka lona ke nna le wena lefatshe leo bibele e buang ka lona

Jésus. Kaliba kala sibi. Le fasi lulu kesu ki mulo. Le fasi lulu kesu ki timelo. Le fasi hal kaliba kala le rado la mudimo. Ore man le manya dume lan huyena. Ate abone puloko. Ore man le manya dume lan huye tue luena. Luena ratue. Hauna taba na o motrabu ya mogofinga. Empa luena ratue. Hauna taba na wale loko le finga. Empa luena ratue. Hauna taba na wale lapa le finga. Eka naba kibua chena usenga. Lele lapa la heno haletezwe. Eka naba kibua chena usenga. Le fania hao haletezwe. Eka naba kenu ile libo manga. Luena mudimo oratile. Luena ratue. Muratu wa waka. Hona le mudimo ya uratilenga mudimo ya uratilenga ke mudimo ya senga tshobosi ke batla go bua le motho senga e ka nna ba batho ya rumeseng morana ke tshopaseng gore mang manya dumelang ho yena a se ke atimela gore mang manya dumelang ho yena a be le bophelo bo sapele mosotho wa Jesu o ratuwe le wena mosotho wa Jesu Le wena modimo o ratile. Ha hona taba na o mang, empa ke batla go tiisetsa o sengona gore le wena o ratuwe. Le wena o karolo ya batho ba modimo a ba ratang. Le wena o karolo ya batho ba Jesu a tlileng ka lebaka la bona. Le wena wa ratuwa. Mogatio wa ka gona le modimo. Gona le modimo ya o ratileng. Go tsena taba na o mam gona le modimo ya o ratileng ke batla go bua le motho ya re nna ke mobe ke moetsa dibe ke batla go bua le motho ya reng ke entse dinthotsengata sempe e ka nna ba le modimo ha sampata ke batla go bua le motho ya reng ke moetsa dibe ha ke tsebe na e be nka etsa jwanga ke batla go bua le motho ya reng nna ke mobe le batho ba lahlile le leloko le lahlile le batswadi ba lahlile le metswalle e lahlile le batho ba lahlile ke batla go bua le motho ya reng le mosebetsing ha ba sa rata ke batla go bua le motho ya reng le kerekeng ha ba sampatla ke ba hlaobua le motho seng ya reng ke belaela gore le satane ha sampatla mamela moratiwe wa ka gona le Jesu ya o ratileng gona le modimo ya o ratileng le ga e ka ba batho ha ba sa o rata ka lebaka la diketso tsa gago go seng gona ke rongwe ke modimo go yama godima kgowa yena go bolelela gore o a ratuwa mamela moratiwa wa ka ke tlholetse kgowa yena o sengwa letsatsi la kajeno go tla o tsebisa gore o a ratuwa gore modimo o a o rata ga o a lokela ebe o ka ra dintho tsena tse o leng ka gara tsona ga o a lokela gore ebe o ntso tsamaya ka gara dintho tsena ga o a lokela gore ebe o duse ka gara sebe gobane wena o a ratuwa ga o a lokela gore obe o ka gara di Jesu sena go bana wena wa ratuwa mamela moratiwa wa ka wa ratuwa gona le modimo ya o ratang ka letsatsi le lenya bibele ya kabua mantshwe ana e re monna e monyabitswang Lazaro ya ba o se a šwa ya re ga Lazaro infect Jesu bibele e re ya ba Lazaro wa kula pele a šwa ya ba o a kula mme nako yo Lazaro a kulang ke rata bokgaitsedi yae itse ga ba romela molaetsa go morena Jesu nako yo Lazaro a kulang molaetsa wa bona o mokhutshwanyane o re morena yo o mo ratang wa kula kgaitsedi tsa Lazaro ga di romela go Jesu di re Jesu yo o mo ratang wa kula mamela mosotho wa Jesu go seng gona gwa letsatsi la kajeno lesotho le ya kula basotho ba ya kula empa le ga o le jalo Jesu wa o rata modimo wa o rata tlogo kajeno gobane modimo wa o rata go na le sefila se reng o thubile mamati e re Jesu o tlile ke molopolli o thubile mamati tswaga o tswe ka pele moratiwa wa ka Jesu o tlile Jesu o tlile ke molopolli Jesu o tlile ka lebaka la lerato la modimo yena o tlile ga o na taba na batho ba itseng e ka nna ba itse go fedile empa ke

la le motho seng ya reng ke ne se ke lahletse thaole ke batla go rapela le motho seng ya reng ke ne se ke nagana go ipolaya ya reng ke ne se ke nkile masenetha ke re ke a ipolaya ya reng ke ne se jwale ke gakile lerapo ke re ke a iphanyega gobane tshepo e fedile go seng go nagwa letsatsi la kajeno ke batla go rapela le wena matsatsi a kajeno gobane dintho hantle gobane dintho di gana o etsagala ka tsela yo baneng ba batla ka yona moratiwa waka go na le modimo ya o ratang go na le jesu ya tlileng ka lebaka la gago e re ke rapele le wena ka lebitso la morena jesu kreste e mong ke enwa morena waka o re ke a baka ke a sokologa ke kopa lereko la gago morena lebe godima bophelo ba gae e mong ke enwa diphateng tse tšhesang e mong ke enwa o ka gara toronko e mong ke enwa o makakabetsing morena wato ka lebitso la morena jesu maatla a gao ntate ga a thusa mosotho e mong le mong ga a thusa basotho gotlhe mo ba leng teng ka lebitso la morena jesu ka lebitso la morena jesu fodisa ba kulang o loko le ba tlhamilweng morena wa ka ya lokileng ka lebitso la morena jesu fa se le boleleleng ba beke o fitlhela re kopana sonta a se e tlang gape ba tlhonolo fa se maatla gao morena a be godima bona morena wa ka gore re sonta a se e tlang ga ba mamela lenaneo le na le ba tshware le ba fetole morena wa ka ke kopa mogau wa gago sebakeng sa basotho botlhe le batho botlhe ba mametseng se ya le moya sena ka lebitso la morena jesu tlhonolo fa tsa se ya le moya sa lesotho morena wa ka ya lokileng o seng maatla fatshe tlhonolofatsa basebetsi tlhonolofatsa bookamedi morena wa ka tlhonolofatsa ya tshwereng lenaneo ka jeno maatla a gago a be godima bophelo ba gaetlhe morena wa ka tlholo ya gago e be go yena morena wa ka mo maatlafatse ka matsatsi otlhe ka lebitso la morena jesu tlhonolofatsa lenaneo lena o le godise o le maatlafatse morena wa ka ya lebogang tate.

Amedi wa salama sala soto hle metsotso ya rona e mehlano hantle hora ya le shume re furaletse ntumelle ke molebo jwalo ena ntate moruti magutla wena mogatuwa wa ka emotle ya bileng le rona hle metsotso nya mashume a mararo ka mara hora ya robong ho fihleletse horeng ena ya le shume ha re tsa tsena re kena jwalo makgahlelong wane wa thoriso mo re rorisang thate modimo ke tsho ka mehla ke re thoriso hle ke mo re buang ka yena ke mo re pakang ka yena ke mo re reng rona ge mone

0: kae mogwene re go bitse he ngwana mme so ntae saletsa dihle ga nna ha mona tikolo go e pala mentle mogwene
1: ka nete ke le buile ho le ka ba ke bua le ntate mang ka hle
0: o bua le S Alfonso Molele kwa mane thaba botsigo ha theko
1: a o motho a he so batho nkile buile ha ho le ke thabile ha holo
0: Ah, wa le sonta se sonolo fetse mo gwele.
1: Tanki ntate, tanki. A o no tseba o ha o letsetswa ke ba haeno. A e o santsa no tshwere hantle. Ke le jwetse ka mehla bona mamere sa masalo sotho ke re bana beso ha ke lebelete. A ha ke ipusi nna. Eh ke a buswa. Ya le letla ba pakitsa ka he ha batho ba haeso ba ntse ba hlaha ba kena. Hore ka nnete ke santsane ke le ngwana ya busehang
2: ba yete ho nyama ye zulu

0: Dumela!
1: Dumela, se ka usma josa josa!
0: Moratuwa wa ka!
1: Mosimu, unkhetetse buduru.
0: Unkhetetse!
1: Unkhetetse motho e mong le e mong buduru.
0: A mo etsetsa sebaka
1: hore le ha ba ka ba mokgathatsa.
0: Hai!
1: Baloyi ha ba ka ba kena ba mo duba.
0: Eya!
1: Ke ka ba ba thabisa a tloha ha hai hobane Modimo o mo kgathetse buduru.
0: Hurralo!
1: Ba tebe a kgathatseha a itshepele Modimo wa hae fela ya mo kgethetseng sebaka sena.
0: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!
1: Senkgono Madine Makwala ka bothabothe ke a leboga.
0: Nkgono wa ka ke a o rata ka bothabothe ka mono ntate Modimo ha nketsetse wena hantle hle.
1: Ke a leboga moratu.
0: Thank you. Ao bana beso teng re kgethetswe sebaka. Jesus.

tshwane sohle ha ba ka ba utlwa ka sebaka sena ha se o tshwanele ha ba ka ba bona ka sebaka sena how this how se deserve ha se a tshwanela wena sebaka sena ha modimo a o kgethetse ha ona le manka pa manyaka o tlosang ho sona hona le mo mamedi sa masalo so tlo hleho seng hona ya reng ha ke bone hore na e be nna modimo ng kgethetse sebaka ho ka ng kgethetse bodulo ho kae a e wena magatuwa wa ka sekebe wa nyahama hona le modimo ya re kgethelang bodulo hona le modimo ya re kgethelang sebaka ne ha sa o kgethetse sebaka le ha di fifo di ka

0: Bonyama ye Zulu
1: Jona we Atsa ke le jwetse morena Jesu motle ha ke tsebile ha ba likile la mona empa gona ba bang o seng ho tshabang le ho dikela o seng wa letsatsi le leng le le leng re mona ka botjha ha ba maobane re ne re gobetse re lla dipelo tsa rona di le bohloko re ne re nyahame ha iqala e ba hoseng ha iqala e ba hoseng ao bana beso re hopola lentswe lane la hae e le modimo a re behold I am doing a new thing ke etsa ntho e ntjha jwale re mmona ka botjha hape

Temale Tawolo Ye Ah, we not thank you at Seba, Shemamid. Jesus. Sarona, Major of Mashoma, my very Mr. Supreme Hunter Moran, Rilibiliki, Horengane, Yalashumele Motsumon. Ah, what a hubilemon, natty, natty, natty, natty, natty, hubua kayen, hallelujah. Hubilemon, take a nette, hubua kayena, when Amara tua waka emot, a mehe, relebo hunter, temudimo, kanako yo, are feeling. Yona a tseba re le bo ntate modimo kana ko yo a ileng a re fa yona hore wena mamedi wa selama sa lesotho re ke ge mo rorise na ko nyo a aske skela etsanyeno e re nthola moya waka le tla nhlantsa bana beso le tla nhlantsa go bane ke tseba le ho jaefa ha ga di talenta tseo moya o halalelang o mphileng tsona ke pina le ho jaefa bana beso a tsona ke a dinepa tsona ke a dinepa ba gatua ba ka ba batle ha ke dietsa mona ke dietsa ka bogabane bohle jwale ha re etsa tjena ke lokisetsa hore re e ka mane ge a ka o kae ge a ka khumamelong a tseba ge ya ka ha ga khumamelo jwale gona le ditaba tsa ka tseo ke ntseng ke di batla mona ke tsebe gona ebe di ile go kae a tsa ke tsebe gona di baletse go kae mpa he ha di baleile tsena mogwele ke etsho ka mehla ke re ntate modimo yena o tla ne a tswele pele a roriswe ntate modimo o tla na tswele pele a roriswe Hallelujah. Ntate modimo yena o tla tswela pele a roriswe. Jwale re tlo kena nakong e bohlokwa haholo nako ya khumamelo. Re tlohile nakong yane ya thoriso moo re neng re buha ka yena. Moo re neng re jwetsa batho ba neng ba nahana hore ha bana bodulo ge ba jwetsa ka Jesu ya fanang ka bodulo. Re tlotla re kena nakong ya khumamelo jwale mo re tlotla re dula fatshe re buisana le yena hai bahle wena mo ratua waka o bona o sena bodulo o bona o sena sebaka ena ke nako ene paetseng he hore modimo waka ku utlwile ha ba ntse ba bua ka wena ba re o Jesu ya fanang ka bodulo jwale modimo ho seng hona ke batla le nna o ko tlo mpha bodulo re tlotla re kena nakong ya bohlokwa nako ya khumamelo mo re tlo buisana le yena re mo jwetse hore modimo wa rona go utlwile ha ba bua ka wena ba paka matla le boholo ba hago re utlwile ha ba bua ka wena ba paka ka bo modimo ba hago re utlwile ha ba bua ka wena ba re o modimo ya ka fanang ka bodulo ba re o modimo ya ka fanang ka sebaka modimo tlo re fa sebaka modimo tlo re fa sebaka ena ke nako ya hore jwale ge ke re tlo mo khumamela ho seng hona ena ke nako ya hore jwale ge ke re tlo mo jwetsa o nka sepulo hai tsedin tsa dintho e kere ha ke dietsa ge ka be re bile re bontsha hore na re bua kang re bua kang e ka go ka nka sedulo ya ba o sebe a mona ya ba jwale o nka sa haulwena

ka o tloa sidibeng se jwalo kobane sidiba sena se ne se sa fe Isaka metsi a monate sidiba sena e ne se sidiba se mapodi e ne se sidiba se monate e ne se sidiba se o ka sona ba nyorilweng ba ka kgolwang ho sona ya ba Isaka wa tloha ha dule sebakeng se jwalo ha mamele sidiba se jwalo monna enwa ya ba wa tsamaya a tsamaya a tshepile Modimo a re ke lo tjheka sidiba se seng hobane ho na le Modimo ya ka o tlosa mona ya ba o isa mane Jesu ke moloki wa ka o nkgethetse bodutlo monna enwa Isaka ha sa fihla sebakeng sena.

ditaba ka o sona ha fumane di khobo swa ka o sona ya ba o fumana botsitso ya ba o sidi ba sena ka o bana ke a fumana di ntwa ha ke a fena e ka khona ke sereli bitso la rehobothe sidi ba se o ka sona ke fumane mphunyeletso sidi ba se o ka sona ke fumane sebaka sa phomodo ke fumane sebaka sa botsitso ba khala ntso tsama ntso chekana le didibe kana ba khala ntso tsama e re ha o fihla sebakeng sena ebe o fumana dipuo e re ha o fihla sidibeng sena ebe hona lo go fumana metsi a monate a ka o nyorolang ebe o fumana metsi a babang jwale jwalo ka Isaka ha ile a tsamaya re monna eno ha tsamaya re ke tsamaya ko tshepile wena ntate ya lerato ke tsamaya ke dumetse ho wena wena modimo ya bolokanga ke tsamaya ke dumetse ho wena wena modimo ya providanga ke tsamaya ke dumetse ho wena wena modimo wa phunyeletso ya re ha fihla sebakeng sena sebaka sa rehobothe sebaka sa ile nga fumana botsitso ho sona sebaka sa ile nga fumana phunyeletso ho sona.

saide ngaduna usona anke sidi basena anke ke serere hebothe hona le batho sengona ba hlokang re hebothe hona le batho sengona ba hlokang sidiba sidiba sena ke sidiba sema podi ke sidiba sema mate hona le mina thoko are njwale ke bone ibile ke khotswe Hodi ma siri ba sena Hona le ntwe ke ratang ka monne Isaka o kopana le di dibatse pedi Tsa fihlang a gagwa ke hore a cheke metsi ho sona Impa ha fihla ho tsona le bahlanka ba hae ha ba moelehe banna bana ha ba fumana hore ha ba moelehe hona le banna ba ba lwantshang e ba banna bana ba re ha re tshwanelehe mona e ka kgona re tloe sebakeng sena re ye sebakeng seo modimo wa rona a tlang ho re kgathela sona e ba banna bana ba ya tsamaya nakong eo banna bana ba ntseng ba tjheka e ka nna ba bane ba binapine e reng re apese ka maatla nakong ena eo re tlang phunyeletsong ya rona re apese ka maatla nakong ena eo re tlang dikarabong tsa rona re apese ka maatla nakong ena eo dithapelo tsa rona di tlong ho arabeleha re apese ka maatla nakong ena eo re tlo bona lesedi la hao re apese ka maatla gobane tse ding tsa diphunyeletso di re shabisa ka mahlo a batho jwale re apese ka maatla tse ding tsa ditlhonolofatso di re shabisa ka mahlo a batho di re beya melomong ya batho modimo re apese ka maatla ebe re ntse re iketla kgutsong le nyakallong ya hao ha ke tsebe gona ke ntse ke bua le mang o seng gona

ya hlokang ho hopotswa hore hona le sebaka. Sebaka sena ke sebaka sa phumulo. Sebaka sena ke sebaka sa phunyeletso. E ka re hona le motho ya hlokang hore a tsitsingwe ho thwe, he mosadi wa Modimo, hona le Rehobothe. He monna wa Modimo, Rehobothe ha o emetse. He mohlankana morwetsana, Rehobothe ha o emetse. He itsoa, Rehobothe o emetse. O kebe wa fihla Rehobothe, o dutse mo o dutse ngwana teng. O kebe wa fihla Rehobothe, o phomotse mo o phomotseng teng. Ena ke na phaphama. Rehobothe hao, e hloka wena. E hloka o be mosadi wa senatla. E hloka o be monna ya rapelang. E hloka e be mofuta wa motho o dikgoka. Hobane mmuso wa Modimo o tla habua ke ba dikgoka. O eme mona ha o na le thololetsang. Ho na le ba bang ka ntle ka mane beo e reng ha o na le ntho e ba e batlang, e be ba sebetsa ka matla hore ba e fumane. Ho na le ba tjhekang hore ba fumane dintho tsa bona. Ho na le ba yang makunutung a bona hore ba fumane dintho tsa bona. Jwale wena o dutse fatshe ha o batle ho etsa letho, e ka re o ka ema hoseng ona. Ya ba o nka Rehobothe ya hao, e ka re o ka ema hoseng ona. Ya ba you claim your Rehobothe, e ka re o ka ema hoseng ona. Ya ba o bua tokollo ya bophelo ba hao, e ka re o ka ema hoseng ona. Wa bua tokollo ya mosebetsi wa hao, e ka re o ka ema hoseng ona. Wa bua tokollo ya sebaka sa hao, e ka re o ka ema hoseng ona. Tsa hao tse neng di utswitswe ke Satane ka bolotsana, ya ba o di kgutlisetsa ho wena ka lebitso la Jesu. Moya o halalelang re a rapela hoseng. Moya o halalelang sebetsa le rona hoseng. Moya o halalelang bua le rona hoseng. Moya o halalelang sebetsa hoseng. Moya o halalelang ka taolo hoseng. Moya o halalelang busa hoseng. Moya o halalelang laola hoseng. Moya o halalelang re a rapela ka lebitso la Jesu. O Modimo o sa hloleng, o Modimo o sa balweng dilemo, o Modimo ya phelang, o Modimo ya busang. Re buseletse hoseng ona se sa le Satane le baetsana ba hae ba di nka bophelong ba rona. Ka lebitso la morena wa rona Jesu, moya o halalelang re kebe ra hloleha o le teng. Moya o halalelang re kebe ra swabiswa o le teng. Ke wena ya nang le lentswe la ho qetela bophelong ba rona. Ke wena ya nang le mantswe a bophelo. Ke wena ya ka etsang tsela bakeng sa rona. Modimo wa rona re a rapela hoseng. Re rapella kgotso ya rona, re rapella dibaka tsa rona, re rapella didiba tsa rona, re rapella mehlodi ya tsona, ka lebitso la morena Jesu.

uinqwele. Umudimo haubapiswi. Umudimo uyeme ule jwalo. Umudimo wena uaperekhanya. Umudimo wena burena budutsile hetlela hawo. Hona le mina thokwa reng ha mpona ke fela ke le le fela. Ha mpona bo fela baka. Unthata king hakalo. Ha u bona bo foko di baka. Unthata king akalo. Ya ba modimo wi bona hatsa wi saka. O re sidi ba sedengi saka e. So ke tla o etsetsa sona. Hai. Sidi ba sa phunyeletso. Sidi ba sa katleho. Sidi ba sa thabo. Sidi ba se o etla re ha re fihla ho sona. Ebe re re e re mone. Ke moloki wa rona ya re le fetseng dibe. Ntate Modimo re a leboha. Moya o halalelang hona le yana sa nyahame o seng hona. A utlwa eka boemo bo a leng ho bona o tlo shwella ho bona. Empa Modimo ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu hore tsosolo sa masapo a hae le manonyeletso a hae o fihlelle teng, hore a ye sebakeng sa Rehobothe seo a tlang ho fumana phunyeletso ya hae ho sona, seo a tla fumana kgutso le nyakallo ho sona ka lebitso la Morena Jesu. Modimo wa rona re rapetse ho se, haeba re rapetse ka ho fosahala.

a le bua mme ka nnete ka go nyela hloko ka pore ela hloko ge le ba ruti mme ke le bua mme na modimo ka hona ke sentse ke dumedisa bohle ba mametse sena se ya le moya ke dumedisa bohle ba ratang le lena lenaneo ka lebitso le matala mogena Jesu Kriste mme ke utlwa ke le bohloko ke le lehlohonolo ke utlwa ke le lehlohonolo kgweding ena gobane go setse matsatsi a leshome fela e ba birthday yaka mme ke utlwa e le lehlohonolo gore e be ke tlotla ke bua le basotho sealemoyeng senana se ratwang ke ntate modimo e re ke se ka ka ala le lemephate ke se ka ka bua nako e telele gobaneng gagolo ebile re magareng a kgwedi ga ge le magareng a kgwedi tsena ka ba ka gopola buka ya Joshua moo monna ya bitswang ke Joshua e kileng ya re ga ba le bogareng ba Jorotane ba tshela ya ba gore nka majwe le ke le abe bogareng moo e tle e be sona sesupo sa gore ge kile ga tshela mona ga feta mme ke batla go bua le mo mamedi ya mametseng sena se ya le moya gore go na le dintho tse dingwe tse e reng ga o kopana le tsona e be o nagana gore ke ke wa feta o ke ke wa tshela mme ke batla go tlo bua le wena ya batlang go latlha tshepo ya batlang go nagana gore bophelong dintho ga di loke ke batla go tlo bua le wena ka ntho e fokolang kapa ka ntho e nyane eo re e tlwaetseng mo mamedi wa ka ya ratwang ke ntate modimo gantlentle buka e ke tlo bua ka yona ke buka ya Jakobo James chapter 3 ya teng go na le phate mono e ke tlotla ke bua ka yona e bitswang leleme lelemeng go na le dinthonyana tse ngatanyana tse e fungwanang jele mokana modimo letsatsing la ka jeno le age ke tlo bua ka bana le bana ba modimo ka lentswe lena ka phate ena e bitswang leleme gantle gantle leleme mona go na le dintho tse ngata tse tholang jole ka o taita o kgona go taita ntho e tswekere ntho e solke le ntho e sawa gape-gape gana leleme mona di-doctor le kgona go le sebedisa gape-gape go utlwa se ka gara mmele jole letsatsing la ka jeno ba ratiwa ke batla go tlotla ke bua ka yona phate enana e bitswang leleme gantle-gantle leleme ke phate e nnyane ka gara bophelo wa motho kapa ka ga legano la motho e fa leleme le ka ba kotsi go wena e fa leleme le ka ba botlhokwa go wena mo mamedi wa ka e ka re nna le wena e ka tsamaya gantle go rabaneng leleme lenana le tle le tsebo gore le re thuse gore re tswe ka gaga dintho tse e ka bang re ne re kene ka gaga tsona ga ke tlotla ke ala leleme phate gobane basotho ga motho a bua lolololo ba go ala leleme phate gobane basotho ga motho a bua gona le gane ba go go leleme le ntlha dipedi jale ba ratiwa letsatsing la ka jeno ke batla keke ke tlotla re bua ka phate ena tlhe e bitswang leleme gantle-gantle leleme lena ke tlotla ke nka gona bokeng e se ke boletse ya James chapter 3 ya teng ke tlotla ke kala verse 2 ya teng e be re theotheoa ka yona ga nyenyana ge tlotla ge ithuta ka lona leleme lena gore na leleme ge ka le sebedisang jwa maphelong a rona kapa molelemong wa dikatleo tsa rona gobane lona leleme nnete e sare le na le maatla le ka fetola bophelo ba gago gobane lona leleme le na le maatla le ka senya bophelo ba gago gantle-gantle go na le batho beo maphelo a bona a senyeileng ga a senyewa ke meriana a sentswe ke leleme lebiso la morena jeso le bogoko jale wena momamedi wa ka yeo ke mo ratang ya ratang sena sealemoya e ka go ka ba gaupi le sona tle gobane go na le tse molemo tseo tlo di gola gobane go na le tse molemo tseo tlotla o ithuta ka tsona lebiso la morena jeso le bogoko ya rata gobane ke magareng a kgwedi ga ona motho ya petetsaneng ga ona motho ya phataganeng e mong le e mong o batla go bona gona morena modimo o tlotla a bua eng le nna o tlotla a bua leng ka nna e re ko o jetse ngwaneso ga re sa bue ka yona phati ena bitswang leleme o ka nna wa qeteletse selemo senana se fela o sa tleya gobane o sa tsebe gore wena o na le maatla ka gare wena a o ka fetola dintho lebitso la morena jeso le bogoko jale momamedi wa ka ya rategang e ka o ka dula ga o file sona sealemoye sena jale ka o boletse go gape ke moprofeta o tseba go moprofeta ntho nngwe le ngwe e buang o e bua e ka go o buang le wena jale ga o ka wa etsa gore taba ye nngwe le ye nngwe ye tlotla e bua monana o re mona morena modimo o bua ka nna o bua le nna mme ebe o nka mantswe ano o a kenya tshebetsong o tlo o bona ga bophelo ba gago bo fetoa gantle-gantle mo kerekeng mo ke epeleletseng pele teng ke na le go go batho gantle-gantle ke moprofeta wa bobedi bophelong ba gago moprofeta wa pele bophelong ba gago ke wena gantle wena ntho e o e buang wena ka wena ke yona e tlotla e phetagala so letsatsing la ka jalo baratiwa ke tlhoka re tlo bua ka phate ena tlhe e bitswang leleme lebitso la morena jeso le bagakwe jole ke se ka ka ala leleme phate jole ka se ke thulo ke kopa re potlake.

0: yana bukere ka pele ke so so ntlo e tswege wena mo mamedi wa ka ya rata ke tlo bala mangolo a maga go tsela o bana o setse di go fetse thago o ge re fihlele Christmas ke ka ke bala yana bukere James ke bala buka ya di proverbia chapter 18 verse 20-21 e be ke bala Isaiah chapter 15 chapter 54 verse 15 to 17 or 17 pela o so tsaka go nana go ya ka e tla tla e reng le biso la morena ke so le bo hokwa ke rata mo mamedi wa radio ena nana e ka re mogana modimo a ka fetola bophelo ba hao empa ka morapolelo ke tlotla ke bua kapo ka moralentswe lena ka mogatlhego ena go na le tse molemo tse o tlo di gola lebiso la morena jesu le bagakwane ke kopa o bule pelo ya gago tle omana go na le ntho entšha yo o tlotla o e tshola ge ke re kene lentsweng fela ka nako e khutshwanyane gore re tle re bone na amogela modimo o re tshwaretse eng lebiso la morena jesu le bagakwane ke kopa bo se phetla buka ya gago lemana sere James chapter 3 o e kala verse 2 a go fella verse 11 ya teng ere kgetsi ye sona re di chapter ga se hona le mangolo e ke tlotla ke kopanya lona o re taba yaka e tle yetse sense le biso la morena Jesu le bohoka hantle le leme mo ke batla o tloela hloko go le leme le ka ba bo hloko go wena ka pa le leme le ka o sinetsa le biso la morena Jesu le bohoka mo mamperi waka ke go bahle o buile pelo ya hao o bana ke rata ga mogena modimo a ka tlo bua le wena ke rata ga lentswe le nana e ka ga ke qeta mona e be o kgona go wena o tlo etsa self introspection o bone na wena o kotsi kae wena lebiso la morena Jesu le bogwe ke kopa o tswele pele
1: ntate modimo ge a leboa ka lebitso la mogana Jesu wana sa reta ke lena le sa tla wela lentswe mogana modimo tshwananofatsa botlhe ba tlang go le utlwa ka lebitso la mogana Jesu wana sa reta amen lentswe ge le nka bukeng ya Jakobo kgaolo ke a bogago go tloa ka temana bobedi yona ga e fumaneile ba le ya jena gobane botlhe re gopotsa dinthong tse ngata e ka re ga e mong a sa gopotse dipuong yeo ke monna ya phethegileng ya ka tsebang go busa le mmele kao fela bona ge kenya ditomo ka ganong go dipege gore di tle di re utlwe mme re tsamaisa mmele otlhe wa tsona ka moo re ratang ka teng bona le tsona dikepe le ga di le golo ga kalo mme di fefolwa ke mee bogale di fepelwa ka lemati le lenyanyana mme di ye gotlhe moo thato ya motsamaisi wa tsona e gopotseng teng ka mokgwa o jalo le lona le leme le ga e le sethwana se senyanyana le ithogisa ka tse kgolo bona mollwana o monyenyane o ka chesa mogu o mokakang le lona le leme ke mollo ke naga ya bogopo mokgwa wa leleme ga ga ditlhwa tsa rona ke o silafatsa mmele ka ofela ke o kenya ganage tseleng yotlhe ya kgolo ya motho e tswe le goteditswe ke mollo wa dihele athe mefuta ya diphoofolo le ya dinonyana le ya dihahabi le ya tse phelang lewatleng e na le go thapiswa mme e sa ikile a thapiswa ke batho ga e le leleme tšhe lona ga o motho ya ka tsebang go le thapisa ke bobe bo o sa tlholoweng le tletse masoko a bolayang ka lona re re bo ke modimo ntate ka lona gape re go ha ke batho ba entsweng ka setshwantsho sa modimo molomong o le mong go tswa poko le thoako bana beso taba ga di a tshwanela go dula jwang na a sediba se ka kwalola mothapo o le mo metsi a monatela a ba banna
0: lebitso la morena Jesu le bokwe lebitso la morena Jesu le bokwe go na le ntho e ke ithutang yona leleme mo mamedi wa ka hai ba o ntse o ya le nna hantle go le memo go thwe go na le matla a go direta go na le memo hape o ba itse go na le matla a go destroya go na le memo hape o ba itse bible e re go na le matla a go o ka boka morena modimo lwele le leme le rana le boetse le tshwatshwa le mollo ka fo thutswana ya mollo ye o thweng e kotsi e ka chesanang baratiwa leleme ke setho se sennyane bate baebele ga e bua ka sona e re se kotsi se ka o senyetsa ka fo ya lokisa bophelo ba gago sone baratiwa e ka ithuta maatla a lelemeng go tle leleme mo go asona ga le thapi diphoofolo di kila tsa thapa tsa metsing diphoofolo tsa tlhaga di kila tsa thapa e fa leleme ga le kgone go thapa ba ga tiwa e ka re re ka tlwaela soko

0: na senye sa wena bo philo ba gao le lebe go tshege setho se senyane ka ga le hano la motho e pa le lebe go tshe le a tsama isa le gona o tsama isa mmili o se wa motho ba be le ha fa ya ba bisa le ga le matsana le lenyane le tsama isa sekepe le lona le le mmili jwalo ba ra tswa so se sa tsile ha e ka nne ka tlo kala go ithuta go tsara mmali a rona le ga le fa ka ha ka lo e pa o le go ndro o mane tsedi tsa di mpo o re le ka ga tsama jwa o rwana sa le leme le o bona ke bua ka bona mo ga mo di bona sa a bua o rwana le leme ba tlo ba e ba roa ke ba tlo ba e tswe ka se tsonso tsanda de mo tshimo ka rona le leme ba tlo ba e ba boke yo le bona le le tsela o ke le tsaba ka ra ba e bile ya ka o tsena sili wa sitse se ka kola mesi a monate le a ba bana ba ra tlo o sengwa le tsatsila ka jeno e ka re ka tlo ithuta ke o sebedisa le leme o bana le leme ka nna ba kirona le o ba ke seng botlhata ba o leng ka ra bona o bana le leme ka nna ba kirona le o be ile positive nyeo le go yona jwale le sa tsila ka keno ke hloka ntle maratuwa ke tlo tseki sa mahano a bona ke tlo tla ke bua ka ntle ka maphelo a rona ka nako ya ngwe ka nna ya ba ha se le leme la hao le ba ke tsi ngwana botlhata e ka nna ba ke le leme la ngwanelo e ka nna ba ke le leme la motho yo mong yo wena o kile ngwa mo etsa hampe jwale le sa tsila ka keno ke na le matla hle maratuwa a o re ka tlo sebedisa le leme o le maphelo a rona tla fetoe le ha e ka ba o ne o sitile e pa ka lona le leme o ka hwele sa le hodimo ya ba o bua le morena modimo mo phelo ba ha bo tle bo fetoe le biso la morena ya so le bo hoka yo le sa tsila ka keno ke hloka le sa tsile na na modimo a tlobe a mantse a thabo ka ha ro wena ke ba ka le sa tsila ka keno mo kana modimo a tlobe a mantse a o ga bo phelo ba ha o tla bo bene phunyeletso ditwa tsa re bophelo ba hao di fastise o bane le leme la hao le harahane ha le leme la hao le kala bua hantle le tlo fetola mollo o tshesa mathata ao wa no tsena ha yose e tsheswa ke le leme le leme lo go le ka o lokolla ha o ka le sebedisa hantle le go le leme hantle ha o ka wa le sebedisa hantle o ka thola pholo ba ga tswa le tsatsi la ka jeno ke batla go nka le sonolo o bona ke tlobua ka le leme le ga o le sebedisa go na le tsela e ka bulegang ke batla letsa tsela ka jeno ge ke re boe sege tlo tla re nka gape diprofobia chapter 18 verse 20 ya yona e tsa bua ka lona le leme gore mpa ya motho e ka goga ditsholwana tsa le leme la gae jale ba ratiwa ke batla ge tlwaela tlhokotlheng gore re na le phate enyane ka gare o yona ye e bitswang le leme e mpa ya bohlokwa gore e ka senya bophelo ba gago ka fo e ka tlaisa bophelo ba gago lebiso la morena jesu le bogoka ke kopa potlakele ka peleng ya gam o phetha boka diprofobia chapter 18 verse 20 re tsamaye ka yona gape-gape
1: o le bophelo le bateng a leleng ba le ratang ba tla ja tholwana tsa yona
0: lebiso la morena jesu le bogoka lefu la gago di matleng a leleng bophelo ba gago bo matleng a leleme la gago gore ebe mpa ya gago e gotse gona jwale ke ka lebaka la leleme jalo ba ratiwa ge re o kenange ke rrateng go bua gantle ka batho ba bankafo ka rona gore ge o na le monna le bosadi diphoopola jane e pa gone go na le noa ye neng e le teng ye e kireng ya sebedisa leleme gore e distoa e bene ba le teng tshimologo jana letsatsing la kajeno go o tlo o atlege o tlo o hlole dintho tse ka pele go wena ke ka leleme la gago gobane o thwe mpa ya motho e goga ditshwana tsa leleme o tlo fumana katlego o tlo fumana puiseletso o tlo fumana phunyeletso leleme le ka ba le matao destroya motlhaba motho ya mangwage ga ke tsebe na e tsa destroye jwa motlhaba motho ya mangwage ga ke tsebe na e tsan direct jwa ke batla go katsela ka pelengyana ka nako e ngenyana buka ya baeo ya baatlhodi chapter kaekae chapter 6 chapter 1 chapter 57 but ere ke tlwaeleng chapter e re ke bue ka monnadiswa ke samsone samsone e sela montshitse matlho ya ga ba se ba montshitse matlho ya ba ka letsatsi le na sa utlwa gore ke gathetse ko tansa ke tatsiswa ke lera tsaka a jwetsa batho ba nang le ena direct le gore bao samsone o ne a sebedisa power to destroy ya ba wa destroya

0: tsamaya a tla o ga o ga tsalefu o tla tsamaya ha o ga tsa bophelo o tla phela jwale tsa tsila ka ke no go ba tlo go ke lengolo yo ka pele nyane fa chapter 54 verse 15 verse 15 a teng go 17 a teng ka pele ga la fela jo kwa le taba tsaka
1: ne sa le nna ke bophile mo sino se le rumo le le le le le tsong ho lwantsa le kekela etsa letswe le rumo le le tsang ho tswela matla ho tsekisa o tla letswa ke rona le fara ba sanka ba Jehova le ho luka ha bona ho tswang ho nna Jehova
0: le bitswe la morena Jesu le bokwe taba ke eo mangana go dimo re le ha ba ka ba le ka ho lwantsa empa e ke ke ya ba ka e hona le tsheke e rata mo le rumo le tsetsong ho lwantsa le ke ke la ho etsa letho le patlang ho destroya o ke ke be wa etsahala jolo o tlaletsa e le gore mokana modimo o bua polelo godima gago ka wena o re wena o na le maatla a go tswa motho e mong le e mong ya naganang o tla ba tlokotsing jole satsing la ka jalo baratwa kege ya o eletsa tlengwaneso ka nako ena e setse go sa tsotele boemo bo okeneng ka gaga bona ba tlo lokela o bue gantle ke batatafita maemong a makage le ga nka ka samakgotlhong ya moreti wa lefio ke a seba Jehova o e le gore tsatsing lena ke batla tlengwaneso o seka wa tselela leleme gobana ga o sena leleme taste yadi jo ga o tlo e utlwa jone leleme lenana le ke batla go jwetsa go ko sebedise lona leleme ore mokana modimo a ko bule ditlaka e le gore khunyeletso e nngwe o ka e tlhola ka lebaka la leleme lebiso la morena Jesu re bagoko jone ke batla letsatsing la ka jeno o ko sebedise leleme la gago gantle go rokisa ntate modimo go boka ntate modimo o ko sebedise leleme la gago gantle ore dintho tse ka ba nne dinyametse di tle di wena di hlae gape samson o na le sebedisa gore ba mo ise pela dipalo ya ba samson o wa le sebedisa gampe o gape gore a destroye dintho tse nneng di mo etsa tho tse botlhoko e le gore ka leleme la gago o na le maatla a o ka bua o ka ja wa goga ka lebaka la leleme la gago jale letsatsi nna ka jeno baratuga ke tlhoka gore re tlotla re rapela thapelo e nyanyana gore mokana modimo ampe a re thuse gore ka maleme a ona re ke re tlo buang gantle motlhomang re tlokotsing ka lebaka la maleme a ona re buile batho ba sena molato gampe re buile batho ba sa etsang letho gampe motlhoma ka re ka ga sebedisa maleme a ona gape ganga modimo re kopa o re tshwagele modimo re kopa o re gotlisetse di-positioneng tsa rona go na le ntho e ka etsagalang lebiso la morena Jesu re bagoe date modimo o ya rateyang modimo o ya nang le maatla wena makaitsere go ka leleme laka bophelo ba gae boke bofetowe ka lebiso la morena Jesu mokana modimo ke a tseba ba phela ka gaga mathata ke a tseba ba bangwe ba ka gaga mahlomola ke a tseba ba bangwe ba ka gaga ditrongo ba bangwe ba kene ka gaga dikoloto ntate ka leleme laka ke a bua ke bua polelo ya gore dintho tsotlhe tsa bona di loke ntate lentswe la gao so tlakisitse gore leleme le ka tsamaisa mmele ke a rapela tsatsing la kajeno gore ka leleme laka maphelo a bona a ke a fetowe ditharololo di ke
2: ke le bula holong tate.

0: binela ha sale ke rata ha ke utlwa ke binelwa ke Paul Shalaba.
1: Hallelujah.
0: Yele sapo ga re ntshane jwalo ka motho yeo ke ntseng ke mohlompa. Ah, a fihla yetsetsa nthwe ngata fela.

0: Jesus. Why was only loying well?
1: You sound amazing.

Sure.

Him.

kopa ho inelwa matsoho metsing wena mmamedi wa Selmea Selsotho ka o gaua ho hwa sea le moya tsohle di madulong ha o se utlwa jwalo ka utlwa tje di dula re le metsong e leshome le metso e medi jwale re ya re lebile horenyane ya bobedi mo teng re tlo fumana lenano lane la Jesu.

Silamabela.

Trrr.

hantle metsotso go ya re bong fela re fraletse jwalo gore ena ya rona ya boraro ke sontabekeng ka jeno kgwelelo di moitlhola jalo fela matsatsi a le lesome le metso e meraro kgwedi e re leng go yona ke kgwedi ya lwetse selemong sa 2020 ya sentseng a o dumedisatlhe ka thabo le monyaka tse e bidulogang gantle o tswa botebong ba pelo ke dieketseng bona ke ngwana wa letela ke motlong ka seboko ke tlotsa malo wena o tlwa mona goreng ya boraro re labe re lo tsho gantle mane goreng ya rona ya botshelela ka moo taba di leng ka teng ga e le ga jwaletse bage gobane o tlo fumana jwalo mmino o bobebe re tlo ikgatholla re tla ikgatholla jwalo ga monate e le sonta ke re ke sonta jwale ge tswa dikerekeng ka o fapana ditshebeletsong tsa rona tse fapaneng re di ra kgomamela ra etsa tsena tsotlhe ka o fela tseo go tlwaelegileng gore di etsagale ka sonta empa ge ga e le ga jwale ga ke dumela gantle gore a je re se ebile re jele dijo tsa motsheare re tla itsamaya ka mmino o bobebe o re ikgatholotseng ka ona mmino ko bobebe o re ikgathololang ka ona ga re ntse re tsa jena jole ke tla gopola kwana wa bona mo mo ke yang teng ke tla leba go foseng gwa botšha gwa ka mona ke go foseng gwa botšha gwa ka mo ke tla mo ke lebileng teng a o tlo mpo ntshware le ngwana mmetlhe lentswe le tsotlhe kao fela di a etsagala mona go nna fulu e mpatetseng ga ena size ke ka baka lena le go bua nkekeng ka bua golo gobane jwale o ke imetswe ke imetswe re ya o le je re

etsetso e dula hantle fela ho emedi re furaletse hora ya bohlano ka moo tabadileng ka teng ha re etsa tje setlhile ebile re fetola mawa re kena jwalo mminongwane wa sedumedi ngwana mme re hopole hore ke sontaha mme ha e le sontaha tjena

pejana re bile ditshebeletso tsa rona ka ho fapana, mme hle ntumelle ha o le tena re tle re dumelle kapa re dumellane le taba fela ya hore re fitile dinthong tse ngata, empa ka Jeso re ntse re hlola ho fihlela mona mo re leng teng, e leng hore yena ha a hlolwe ke letho. Ha re itshwareleditse ka yena e le seikokotlelo sa rona, a re tla dula kgotsong, re tla phomola hle sephiring sa mookamedi ya phahameng.

0: nako eo re leng ho yona metsotso e dula hantle fela ho ye 20 ya metsotso e tsheletseng ra re lebile hore ya botlhano, mme ke nako yane ya hore re tla re fumane jwalo tshebeletso ya mantsiboya yona re tla e fumana jwalo ka Moruti Natswane ha ke etsa tje Moruti wa ka ko siela sena sethala o thale ha monate o dumasa ya le moya jwalo ka namane e nontshitsweng
1: tshebeletsong ena ya mantsiboa. Ke dumela hore e ka nna ba o no le kerekeng ka jeno kapa o no sa ya kerekeng. Jwale ha re kerekene kereke ya mantsiboa letsatsing la kajeno. O kena kereke ena ya mantsiboa kajeno le Moruti Natswane ho hlaha kerekeng ya Baptist Church Mamenwaneng Habesele haufinyane le mane Semphetinyane. Ke hona mono ke fumane ya mono haufi le kae kae ha o hlaha ka kgotla ka mono theoa o kena ka ramotse wa Mamenwaneng. Kereke ya rona ke yane hara motse moo. Ke hona mohe momamedi. Momamedi, ha re sa kena tshebeletsong ena, ke batla re rapele, jwale re tsebe ho kena tshebeletsong. O nke bibidi ya hao, o e behe haufinyane. Re be mmoho ditabeng tsa Modimo kajeno. E re ke etse thapelo. Modimo ya matla ohle, ntate, ka lebitso la Morena Jesu. Tshebeletsong ena ya mantsiboa letsatsing lena. Ke rapella momamedi. Wa seyalemoya sa Lesotho hohle mo amametseng seyalemoya sena a le hona teng e ka ba o sepetlele wa kula kapa ha kgone le ho utlwa fela mo a leng teng sepetlele ba bang ba ya kula ba kula ba le malapeng ba le diphateng hwa polwa hwa peswa le bona ke a ba rapella Modimo ka lebitso la Morena Jesu ke rapella ba bang ba teng ba kulang ba ntse ba tsamaha ke ba beya diatleng tsa gago le bona Morena Modimo wa rona. Ke boela gape tshebeletsong ya mantsiboa ke rapella batho ba kulang ke rapella ba leng ditsing tsa tlhabollo mo ba ntseng ba tlhabollo gona teng ke ba beya diatleng tsa gago Morena ke ena ka ga ditsi tseo tsa tlhabollo Morena Jesu Kreste batho ba kene ba bang ka diketseletso ba bang ba kene ka ditaba tsa nnete tseo ba di entseng ke a ba rapella kaofela ga bona ke beela ke rapella batho ba nang le mathata a kgetheileng a bophelo kganthe ba bang ba na le mathata a magolo ba imetswe ke bophelo ga ba tsebe na bankang ba e kopanya leng ebile lefatsheng o beetse o na le batho ba seng ba sa lakatse le go phela ba imetsweng ka thata ba bileng ba lakatsang re ba ikamoe bophelo ba silafaletsweng ke bophelo ke a ba rapella le bona bao ba silafaletsweng ke bophelo ke ba rapella ka lebitso la Morena Jesu kganthe ba bang malapa a bona a mathuleng a tlhalano go bodutu ka ga malapa ba silafaletswe le bona ke a ba rapella ba bang ke bana ba silafaletswe le ka ra bophelo ba bang ke dikgutsana le bona ke rapella dikgutsana tseo tse imetsweng ke bophelo ba sa tsebeng bankang ba e kopanya le eng kganthe ba bang ka ra bona le mafa a bo bona a jewa ke maloko ba hula ka boima.

ma ka lebaka la tlhokalo ya batswadi ba bona ba setse le batho ba sa ba hlokomeleng hantle ba setse le batho ba ba silafaleditseng bophelo ntate mantsibue ngana tshebeletsong ya mantsibua ka lebitso la morena Jesu ke rapella le ba silafaletsi ba bona ba ba silafaleditseng bophelo ntate ke ba beya diatleng tsa hao ke ba beya matsong a hao bosiung mantsibueng ana a maemong le emong wa bona maemong ana a seng monate a bophelo ke rapella dibuhudi tsa seyalemoya sa Lesotho ke rapella tsamaiso yohle ya seyalemoya sena ke rapella naha ya Lesotho ho qala ka motlotlei mmuso wa rona ke rapella matlo a mabedi a ketsa molao ke a beya diatleng tsa hao ntate itlotlise le iponahatsa ka Kreste morena le mopholosi wa rona momamedi jwale ka ile ka re nna le wena re kena tshebeletsong ya mantsibua jwale ka re kene tshebeletsong ena ke ile ka o kopa hore o nke bibele ya hao o e beye pela hao re tlo bala buka ya pele ya bakorinti ebe ke bala kgaolo ya 20 kgaolo ya pele kgaolo ya pele temana ya 20 a nang le metso ye mehlano e baleya ka mantswe ana temana ena e re seo e kang ke bothoto ba modimo ke bohlale bo fetang ba motho mme seo e kang ke bofokodi ba modimo ke matla a fetang a motho momamedi wa seyalemoya sa Lesotho bebele e re dintho tseo e kang ha re di sheba mona dintho tseo e kang ke bothoto ba modimo ho thwe tseo e kang ke bothoto ba modimo ke bohlale bo fetang ba motho dintho tseo batho ha ba di sheba ba re ka nnete mona modimo o entse phoso mona modimo a ka ba sa etsa tjena modimo a ka ba entse tjena hona le hore ebe o entse tjena re a tseba batho ba ya dikolong ba etsa di-science jwalo jwalo ba ithuta dintho tse ngata tsa bohlokwa dikolong empa ho na le hore ha ba ntse ba ithuta jwalo ba bang ba shebe ba re atjhe ka nnete mona ha eba ke modimo o entse phoso ke mona moo mane dikolong ebile ho nang le batho e reng ha ba ntse ba etsa thuto ebe ba re ha re sheba mona le mona re a hlokomela hore modimo ha se ntho e teng ha ona modimo lefatsheng dintho tsena ke tlholeho di ikentse batho ba bolele ka moo ba shebang ka teng ebe ba ya netefatsa hore modimo ha ayo ho thwe dintho tsena ke bohlale bo fetang ba motho bothoto bo ba modimo ke hobane e le ntho e fetang kelello ya motho mona moo kelello ya motho e fellang teng jwale modimo o se a le ka hodimo modimo o se a phahametse motho ha o qala o utlwa motho a se a bua ka bofokodi ba modimo o tsebe jwale hore modimo o ka hodimo o kelello ya hae jwale ho fihlile moo kelello ya motho e fellang teng ho senang ka pele ka moo e ka banyaya ka teng wa tseba motho o etsa dintho tse kgolo ha kakang motho o etsa dintho tse phahameng ha kae empa o ya ka bibele motho o a fellwa motho o na le moedi ke re le ha ka ba a ruta haholo ha kae ya bangaka e tsejwang e tuye phahameng lefatsheng lohle empa ngaka yona eo e phahameng ha kalo ho na le moedi ho na le moo yena e le ngaka a fellwang hona teng mona moo a fellwang o tsebe hore modimo o sa a fihla a ba ka hodimo modimo o sa a fihla a mo phahamela ha re shebe hantle temanena iri

ke bohlale bo fetang ba motho, mme seo e kang ke bofokodi ba Modimo, ke matla a fetang a motho. Mona moo ho bonahala hore atjhe jwale mona Modimo wa fokola, mona ke bofokodi, wa tseba Modimo o fokotse. Ho thwe jwale mono ke matla a fetang matla ao motho a nang le ona. Ha re ke re shebe matla a motho, re ke re a tjhakele, motho o na le matla a ho bua motho, a ntshe dintho tsa ka di ntshang ka mpeng ka mane, tseo e leng disiki, tseo e leng mafu, ebe ha a qeta o roka motho. Ha a qeta o roka motho, motho eno a boele a phele hape, a ne a mo bolaile hanyane ka dithethefatsi. Empa wa tseba na ho etsahalang keng? Haeba motho eno a ka a shwa a ntse a bue jwalo, ngaka ena ha ena matla hore e fane ka moya wa ho phela, ebe motho eno o boela a phela hape. Ngaka e tseba hore e kenye matshwafo a plastiki ka mona ka hare motho wa hema, empa ngaka ha ena moya o phedisang. Ngaka e ka o kenya diphio, ya ba o fumana diphio tse ntle tse ka sefang

tse re tloetsa thapelo mantsibueng ana ke batla hore wena wena molatedi wa morena Jesu hona le matla a ka hodimo ho mathata hona le matla a ka hodimo ho ditsietsi hona le matla a ka hodimo ho mahlomola bofokodi ba modimo ke matla a modimo le ha batho ba ka ba re na o kae modimo wa hao ha o le tjenana tseba hore modimo ka hodimo ntate mantsibueng ana tshebeletsong ya mantsibua ke rapella momamedi wa seemaa sa Lesotho ke le moruti nna tswane ke mme a diatleng tsa hao ntate ama bophelo ba hae mofe o utlwisisa hore o na le matla a ka hodimo ho mathata a hae o na le matla a ka hodimo ho ditsietsi tsa hae le hae ba o sa bona hore ho hlokalang ke lerapa ikgame mo bontshe hore ho ikgama ha se tharollo ho na le matla a ka hodimo ho taba ena ntate ke mme a diatleng tsa wena momamedi ya imetsweng o ko nletsetse mona 51 60 96 38 ke tlo rapela le wena hona bothateng bona gobane go na le matla a ka hodimo ka kreste morena le mopolisi wa rona ga morena Jesu Kreste a o etse gantle a o matlafatse amen.

Jehova a iponahatsa ho Salomone ka bosiu a re ho yena. Ke utlwile thapelo ya hao. Ke bile ke ikgethetse nqalo ena hore e be ntlo ya mahlabelo. Ha nka thiba mahodimo hore pula e sene. Le ha nka laela tsie ho senya lefatshe. Le ha nka romela lefu la sewa tjhabeng sa ka. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka. Se ka ikokobetsa. Sa rapela. Sa batla sefahleho sa ka. Sa fapoha tsela tsa sona tse kgopo. Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong. Ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao a le ke le halaletswe. Lebitso la hao le kgethehe, hobane o modimo ya halalelang, o modimo ya kgetheileng. Ntata rona ke wena morena le modimo wa mehauhelo. Le matshidi sohle. Re se re le teng re itlaleha boteng ba hao lenaneong la sedibeng sa tshepo. Re kaya kae morena Jehova wa makgotla. Athe ke wena mohalentweng. Ke wena ya tletseng mantswe.

mamediki eno mametse ngale ho hle mo wa lengwa na teng tate ka ntlele ka ha rona ha ya lesotho modimo wa rona ke wena ya tsebang se wa se hlokang le pele re tla ho wena ya kulang ha ke a fodiswa ke wena ya fokolang a matlafatswe ke wena ya mesarelong a tshidiswe ke wena ya hlabeileng a hlabollwe ke wena ya lwanang dintwa tsa bophelo a lwanelwe a namolelwe a hlolelwe ke wena ke thapelo ya rona ka lebitso le letle la moloki Jesu re a rapela re a leboga amen mamedi wa salmo ya salsotho hle ntumelle mosotho e motle ngwana thari e ntsho ke o dumedise le ho amohela hohle mo mametseng le hona teng ka ntle le ka ronaha ya lesotho e lapeng moo mosebetsing tseleng leetong ka re o koloi ya baeti ka re o koloi ha o ikgethang ditsing tsa kokelo ya bakudi le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa re a kokota moratuwa wa ka re re ho wena kgotso ya morena Jesu Kreste e be le wena twa wa ka mehla mohlang ka mosebeletsi le morumuwa motswalle wa hao moruti ntho le molefi ya o hehlang le ona o amohela le o ananela thapameng ya letsatsi la kajeno mosotho e motle re kopa tshwarelo re kena ka tsela e sa tlwaelegang ke ka lebaka la qholotso ya metšhini setekniki mme mmamedi wa ka ya ratehang re kena ka lentswe la ntate Tshepo Tshola ke yena ya ntseng a tsetsela a gonya ka mora lentswe la ka o re holokile holokile o re o ne o ngadimile motswalle wa re putsa ka lerato le hape le utlwile bohloko ke ntse ke le ka o re holokile holokile mosotho e motle ore le hapelo e le bohloko e ore le hatsiu ya lefu e gaola bophelo baka le ha lefu le bohale le gaola tshiu tsaka le teng ke tla nne ke leke gore holokile holokile mosotho e motle ga re tshwarwalo ke a re o hetla gore lenaneo le o le mametseng ke sedibeng sa tshepo lenaneo gara mananeo lenaneo le etseditsweng botlhe ba bohloko mosotho e motle gobane ka o fela re utlwa bohloko bophelong ga re nke leeto lena le wena mmamedi wa ka ya rategantle ha e se mokgwa ke molao lenaneong lena gore re kokote re kene malapeng otlhe a siameng ka jeno bao dikola di leng ka mahlong bao ka jeno lena meya e robeileng dipelo di tlhabeileng ka lebaka la lefu le ka lebaka lena le lane re re go lona basotho ba batlehle otlhe mo o lengwana teng phepi phepi phepi o bokwe modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le modimo wa megauelo le matshidiso ohle yena ya re tshidisang mahlomoleng le matshwenyong a rona ka matshidiso ao le rona re tshidisang ba bang ka ona mosotho e motle phepi phepi phepi re mathe lebelo re kenela lapeng le leng le leng le o nang le ntatemogolo le nkgono maqheku le maqhekwana a rona lentswe la modimo testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Isaia ya kgaolo ya 46 modimo re temaneng ya bone e sa le nna enwa o isa boqhekong ba lona mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweu ke entse jalo mme ke sa tla le pepa ke le tise ke le boloke maqheku a ka le maqhekwana ka morena ha le boloke modimo wa lerata modimo wa le hlokomela motshepeng dilemong tsena tsa botsofadi le boqheku.

ke modimo ya sa fetoeng a keke a o tloela a keke a o lahla le ka mohlao le mo motshepe ka go ditlholotso tsa boqheku ka go ditlholotso tsa botsofadi beya modimo ka pele o itshwarelela ka ena mosotho e motle re bue le bana ba rona ba banana le ba bašanyana boauthi le bomgel segutlwaneng sa rona sa ba ba tšhatlhe lenaneong lena la sedibeng sa tshepo lenaneo gara mananeo leo lepetso la rona e leng le reng ga o utlwile bohloko o utlwile bohloko if it hurts it hurts when it hurts it hurts e ka ba utlwisitse bohloko keng moratuwa wa ka ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana le ntswe la modimo testamenteng ya kgale bukeng ya exoda kgaolo ya 20 ya metso e meraro ka temana ya bobedi mola wa teng wa pele le ntswe la modimo le re o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe ke ka ona lepetso la rona segutlwaneng sena sa ba batšha e leng le reng fadimeha motšha tshabo ya o se tshwane le ba bannye kotsi watch out the fear of being different is in the house ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana ba lehela bongata ga e ba batla bokamoso bo o tšhabileng ga e ba batla o phela bophelo bo lehlohonolo sekebe wa mmamela metswalle ba lehela mogopi ba lehela bongata le ntswe la modimo bukeng ya dipesalema ga o lebala pesalema ya pele fela ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana e re go lehlonolo motho ya sa lateleng keletso ya bakgopo ya sa emeng tseleng ya ba etsa dibe ya sa duleng mokgatlong wa basomi empa a ithabela molaong wa Jehova molao wa ona a o nagana motsheare le bosigo o jalo ka sefate se tlhomilweng pela metsi a kwelelang se beyang ditholwana tsa sona ka kgwedi ya tsona seo mahlaku a sona a sa foforeng seo a se etsang ka o fela se a moatla empa bakgopo ga ba jalo ba jalo ka mmoko o fefolwang ke moya le katlholong bakgopo ba keke ba ema le ga e le ba etsa dibe phuthegong ya ba lokileng gobane Jehova o tseba tsela ya ba lokileng empa tsela ya bakgopo e felela tshenyong ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana ga uthile mngela tsela ya bakgopo ya bongata e felela tshenyong ba lehela bongata o tle o be lehlohonolo mosotho e motle ke ya o kgothatsa ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana itlhokomele botšheng ba gago ba lehela bongata tshabo ya o se tshwane le ba bang e kotsi ga re bue le bana ba rona ba nang le bokoa gotlhe mo o le lengwana teng baratuwa ba ka mantswe ya rona a kgothatswa ka mehla ke a reng boleng ba gago ga bo ya itshetleya godima go ba le bokoa your worth doesn't depend on your disability e ba le boitshepo boitshepo bao bo be o modimo ya o bopileng gobane o seo modimo a reng o sona e seng seo maemo a bophelo le batho ba reng o sona ao mosotho e motle kgothala ngwaneso Afrika Borwa moo ka rona maluti mabalane ditropo lenaneo leo le mametseng ke sedibeng sa tshepo lenaneo le etseditsweng o fana ka tshepo setšhaba sa basotho maemong otlhe ya bophelo ngwaneso ga e se mokgwa ke molaotlhe gore re le kgothatse ka mmina thoko mosotho e motlhe re tle re nke thoko pele re tlo kena ditabeng tsa rona

rona ditlamorao ke hore tsela yeo re tlo phedisana ka yona, tsela yeo re tlo buisana ka yona, ke tsela yeo qetellong e mong a tlo iphumana boleng ba hae bo tabotse, boleng ba hae bo sentswe, boleng ba hae bo hlenhlantswe. Ka hara dikamano tsa lenyalo, boleng ba monyalani ho monyalani bo tlokotsing ha ba babedi ba keke ba utlwisisa, ba ba ba tseba, ba ba ba phela le nnete ya hore ha re tshwane, re fapane. Ka hona ha re tlo bonela ditaba mmoho, ha re tlo bua ka ho tshwana, ha re tlo etsa dintho ka ho tshwana, ha re tlo tsamaya ka ho tshwana, hobane re fapane. Mme Mosotho e motle, ke mona moo ha re sa utlwisisane, ho kgobolana, ho swanyetsana, ho se buisane, ka nako e nngwe o boise, le ho rohakaneng, ho tlontlollaneng, ho tsudisaneng, ho bang teng ka hare ho lenyalo. Mme bana ba ka, ba bananana, ba bashanyana, bo auti le bo mngele, ba so kene lenyalong, taba ena e bohlokwa. So kajeno lena re bua ka boleng bo phetseng hantle, healthy self worth, healthy self worth. Ha re bue ka boleng bo phetseng hantle, mamela Mosotho e motle, ho bohlokwa hore re bue ka boleng bo phetseng hantle, hobane bona Mosotho e motle bo tswa ho Modimo. A healthy self-worth, it is rooted first of all in God's attitude of love. Ke boleng bo phetseng hantle bo tswa semelong le boitshwarong ba lerato la Modimo. Motho yao o mo ratang ka lerato la Modimo, katamelo ya hao ho yena le ha le fapane, e okamelwa le ho susumetswa le ho thewa hodima lerato le kamohelo. Jwalo ka ha re ithuta ho Modimo ka Kreste. Mme Mosotho e motle, taba ena e boetse e tiiswa ke maiphihlelo a lerato le sa yeng ka tshobotsi ka hare ho lenyalo. Lerato le sa yeng ka tshobotsi ka hare ho lenyalo. Mamela Mosotho e motle, mme boleng bona bo boetse hape bo hloka tshehetso ya lelapa leno o le morwetsana, le lelapa leno o le mohlankana, le le banyalani ka hare ho lenyalo, le ba ntseng ba rera ho kena lenyalong, mmoho le metswalle ya lona, mmoho le kereke. Hobane lenyalo, lerato ha leyo ka ntle ho Modimo. Mme setsi se re ruta le ho re fa Modimo le ho re tataisa ke kereke ya hae. Mamela moratuwa wa ka, na lentswe la Modimo le re, lentswe la Modimo le ya re tataisa,
le re fa ditsela tseo ka tsona ge lokelang gore ka mehla yohle ka gare ho lenyalo re etse bonnete ba gore re dula re fanana e mong ho e mong tiiso affirmation e betse positive le ka mohla ha re ile ra fapana ho seke wa ba le mo o tla bona moratuo wa hao e le moleko kapo e le ntho e sele. Mamela auti le wena Miguel, affirmations tiiso e tiisang hore o ntse o rata moratuwa eno wa hao le ha le fapana le sa tshwane e a hlokala ka hare ho dikamano tsa lerato, ka hare ho dikamano tsa lenyalo. Taba eo ke yona e lwantshang le ho hlola ho fapana ha rona. E seka re moo re fapaneng teng yaba re emisa hore o motle moratuwa, ke a o rata lerato la ka ka moo ka e behang ka teng. I love you my sweetheart, mosotho e motle. Lenyalo le a nwesetswa, le a tshellwa le ha re fapane. Re lokela ho ba banyalani ba ahanang hore kgaribe ena ya hao yo tlo inyala, mohlankana eno wa hao ya tlo nyala, monna eno wa hao eo a o nyetseng, mosadi eno wa hao eo o mo nyetseng ka hare ho lenyalo. Ke boikarabelo ba hao le monna ho aha mosadi wa hao. Ke boikarabelo ba hao mosadi ho aha monna wa hao. Molekane o aha molekane, ha a heletse, ha a dihi, ha a tsudisi molekane wa hao. Ge ditho ba bang e mong ho e mong le ya hlokana, ha hona ya etseditseng e mong feiva ha le kena lenyalong. Gone are those days tseo re neng re na le kutlwisiso e distorted, kutlwisiso e fosaetseng, e lemetseng. Re nahana hore ho na le ya etsetsang e mong favor, ya etsetsang e mong molemo ka hore o mo nyetse kapo o dumetse ha a nyalwa ke yena. Mosotho e mong, mamela lentswe la Modimo ha le re tataisa ho ahana, e seng ho senyana le ho thefulana le ho heletsana le ho senya boleng ba motho. Your self worth e bohloka ka hara dikamano tsa lenyalo, mme o lokela o e hlokomele yeo o nyalanang le yena le eo o nyalaneng le yena a e hlokomele. Hobane ha motho boleng ba hae bo senyehile, o a itshaba. Ha boleng ba hao bo senyehile, o ipona le o itjhebela tlase, o ikgella fatshe. E ka ba ha le sa utlwisisane ka hara dikamano tsa lona, le buisana ka tsela e senyang e mong, ka tsela e tlontlollang e mong, ka tsela e tsodisang e mong. Mamela, ha eba le nkile tsela eno, qetello ya dikamano tsena, qetello ya lenyalo lena ke tshenyeho. Mamela lentswe la Modimo testamenteng e ntjha. Moapostola Paulusi o re ha ngwalla Baroma, kgaolo ke a 14, temana ke a 19, o re a re ke re batleng ke hona ditaba tse hlahisang kgotso le tseo re ka hahisanang hammoho ka tsona ka hare ho dikamano tsa lenyalo. Pele le kena lenyalong, etsang bonnete ba hore le sentse le qalelletse ho beha tshebetsong to practice, ho batla le ho tsoma ka hare ho se bone le ditaba mmoho wa lona, ho fapana ha lona, batlang ditaba tse hlahisang.

tlisang kgotso. O seke wa tsoma dintho tse le arohanyang, tse le fapanyang, tse dukang kgotso, tse bakang moferefere. Batla ditaba tse hahisanang hammoho. Sotho e motle, lenyalo. Le hlohono lo fetse le a halalela le monate ke la Modimo. O etseditse ba babedi ba kenang ka hare ho lona. Hore ba ise kganya le tlotla ho yena, ha kganya le tlotla di ya ho yena, ba babedi ba imona monwana wa thabo le monyaka le kgotso le mofuthu le lerato ka ho lenyalo. Ka hore ba babedi e mong a tsome ditaba tse nang le kgotso, tse aisang. E seng tse re fapanyang. Mame, Moapostola Paulus, ha ngola ba Thessalonika, lengolong la pele, kgaolo ke ya bohlano ka temana ya 11. Yena Moapostola Paulus o re, ka baka leo le ke le tshedisane mme le haisane, jwalo ka ha lefela le etsa. Mosotho e motle ka hare ho dikamano tsa lenyalo. Ka hare ho dikamano tsa lenyalo. Ke boikarabello ba mohlankana ho tshedisa kgarebe ya hae. Ke maikarabello a mohlankana ho aisa kgarebe ya hae yeo a tlo e nyala pele ho kenwa lenyalong. Ha le ka ba la kena lenyalong le se batho ba aisanang, empa le le batho ba lematsanang ka dipolelo, ka diketso le ka mekgwa, hobane fela re fapane, le tlo qala lenyalo la lona le le bitha ka pelo e bohloko, ka pelo e lemetseng. Mme lenyalo leo e tloba le bosula, le sulafallwa le sa kena, le tlabe le lotswa le ntse le sulafalletswe. Ke boikarabello ba morwetsana ho mohlankana ya tlo nyalwa ke yena ho yela hloko hore o aisa le ho tshedisa motho enwa maemong ohle ya bophelo, e seng o mo kgobole, e seng o mo nyenyefatse, e seng o mo tlontlolle, e seng o mo tsodise. Ke boikarabello ba rona re le babedi, e mong ho e mong. Mamela Mosotho e motle, lentswe la Modimo. Re a leba. Utlwa lentswe la Modimo na le re, re ya testamenteng ya kgale. Sotho e motle lenaneong lena, ha re ikapele tsa rona. Re bua ka ditaba tse re amang tsa bophelo, tsa letsatsi le tjhabang le le dikelang. Lenaneo lena ke sedibeng sa tshepo. Lenaneo le etseditsweng ho fana ka tshepo ho Basotho maemong ohle le mafapheng ohle a bophelo. Mme kajeno lena re ntse re bua ka lenyalo, hobane ha lenyalo le lemetse, ha lenyalo le sa phela hantle, setjhaba ha se a phela hantle. Mosotho e motle o bona naha e senyeha ke ditlolo tsa molao. O bona naha e senyeha ke tai le dithethefatsi. O bona naha e senyeha ke dipolao. O bona naha e senyeha ke tlhekefetso, ke boshodu, ke bobodu, ke bomenemene. O tseba

ditereke tsa rona di a loboka, naha ya loboka, Afrika ya loboka, lefatshe le a loboka. Sotho e motle, mamela lentswe la Modimo bukeng ya Moekelesia testamenteng ya gago. Le ha e mong a ka tla tsohela ya nnotshi matla, ha ba le babedi ba ka mo hlola, le lona leqhele le meloho e le meloho e meraro ha le phakisi ho kgaoha. Mamela, ke rata temana 13 e re mohlankana ya fumaneile ha a hlalefile o feta morena wa leqheku le lewatla ya seng a sena ho eletswa. Mamela hle, ba babedi dikamanong tsa lenyalo, ha e le ngatana nngwe, ba tlamahane ha mmoho ho fapaneng ha bona, ho se boneleng ditaba ha mmoho ha bona. Ha ba tlamahane ha mmoho e le ngatana nngwe, le ha sera se ka sa batla ho kena sa ba tswela matla, ha se fumana le kopane mohlankana le morwetsana le momahane mmoho, monna le mosadi le tlamahane le momahane ha mmoho lenyalong, ho sa tsotellehe ho se tshwane ha lona, ha o bonolo hore sera se kena dipakeng. Ke a makae manyalo a qhaduweng kajeno, utlwe ba neng ba le lenyalong leo ba ntse ba supa metswalle, ba supa batswadi, ba supa baaisane, ba supa bakereki mmoho, ba supa basebetsi mmoho, hore ha e ne se ka bona lenyalo la ka le ka be le sa qhalana, re ka be ntse re le mmoho. Mamela, ha hona banyalani ba kenang lenyalong, ha hona banyalani ba ka hare ho lenyalo ba nang le tokelo ya hore ha sera se kene lenyalo le qhalane e be ba ntse ba blame sera. Ke lona ba fileng sera monyetla, utlo ntso thwe ha e ne e se ka mme matsale, ha e ne e se ka ntate matsale, ha e ne e se ka mohwe wa ka, ha e ne e se ka mohwehadi, ha e ne e se ka molamo, ha e ne e se ka ngwetsi yeso, ha e ne e se ka bana beso, ha e ne e se ka bana ba bo mosadi wa ka, ha e ne e se ka bana ba bo monnaka, lenyalo la ka ka be ntse le phela. Mamela moratuwa wa ka, ha se bona, ke lona, wena le molekane wa hao le dumelletse sera ho kena ho qhala lenyalo la lona. Ntate a llanya mahodimong re lebohile ka nako o re neileng yona re ntse re bua ka lenyalo. Morero wa hao o halalelang, o etseditseng ho fa motho lehlonolo le thabo le nyakallo. Kajeno morena, ba bangata ke meokgo, ke dillo, ke maswabi, ke diboko ka ho lenyalo. Hobane ntate re kene hampe, ntate ra etsa ka moo wena o sa laelang ka teng. Re arapela sebakeng sa e mong le e mong ntate kajeno ya bohloko ka ho lenyalo. Fodisa dipelo, manyalo a loke, naha e tsebe ho loka. Ke thapelo ya rona ka lebitso le letlelang Moloki Jesu. Re arapela, re a leboha. Amen. Mosotho e motle, ha re kopana hape Sontaha setla, ke wa hawa ka moehla Moramolefi ya reng, e ba le beke e hlonolofetse e apereng ke kgotso le thabo. Modimo a be le wena. Haela, re tswa ka mmina thoko ena, e ka nna ya ba kajeno lena le wena o hloka thuso ya Modimo, o tsetselela ho lwanelwa ke Modimo ka go lenyalo la hao. Utlwa Rebeka.

malope ha re ntate nthuse a kwa bina pina ena le yena o re ntate nthuse o re ke tla ho wena ka meokgo le dikeledi jwalo ka mopesalema ke lelaletsa mahlo ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae e tswa ho wena Jehova e ntseng mahodimo le lefatshe ntate nthuse

0: Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Motlotle hilisiye la boraro o ipileditse ho dihwai ho kena temong ya lehlabula ka matla di sanatse maemo a El Nino a lebelletsweng. Motlotle hi o buile sena ha fana ka dikgau ho dihwai tse ipabotseng temong tshebeletsong ya ho phethela beke ya dipuisano tsa dihwai Maseru moo a kgothaleditseng dihwai ho sebedisa ditsebo tsa tsona ho kenya tshebetsong mekgwa e bolokang mongobo mobung. Motlotle hi o boetse a lebohela dihwai tse fumaneng dikgau ka mosebetsi wa tsona wa ho ntlafatsa phepo. A thoholetsa bahlophisi ba dikgau tsena ka ho hokahanya dihwai molemong wa ho arolelana ditsebo ka ditaba tsa temo. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sidibe Motjhabarwane o ipileditse ho dihwai ho beha temo ka sehlohong ho ntlafatsa naha. Mme e mong wa bahlophisi Dr. Puleng Matebesi o re morero ona o kgakotswe ka 2021 ka sepheo sa ho kopanya dihwai metseng. Wa latelwa ke maeto a boithuto a dihwai mme ha jwale o se o kenyelletsa le mokete wa dikgau. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o tla gakola morero wa kgokelo ya motlakase o bitswang Mission 300 ka la pele Mphalane halaka setrekeng sa Thabatseka. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o re morero ona ke wa motlakase tikolohong ya Afrika o etelletsweng pele ke sehlopha sa Banka ya Lefatshe le Banka ya Ntlafatso Afrika o gakotsweng ka Mmesa 2024. O re sepheo sa morero ona ke hore ka selemo sa 2030 baahi ba dimilione tse 300 ba be ba hokelletswe motlakase. Monghadi Rabele o re ke tshebeletsong ena moo ho tla ba teng bohle ba nang le seabo ditabeng tsa matla ho kenyelletsa lekala la matla le merafo. Ho ntlafatsa diphapusi tsa ho rutela tsa bana ba dikonyana le ba sehlopha se qalang, ho netefatsa hore ba fumana thuto ya boleng, ke e meng ya merero ya bohlokwa ya lekala la thuto le kwetliso. Letona Professor Ntoi Rapapa o buile sena ha bula meaho e mmedi ya sekolo sa mathomo sa Ntjabane Berea ho kenyeletsa moaho wa sehlopha se qalang le sa Bohlweki. A re morero ona o netefatsa hore bana ba qeta bonyane selemo sehlopheng se qalang ha ba ntse ba itukisetsa ho feta la sekolong sa mathomo. Mokgetho wa lebatowa la Tiatiane Mohlomphehi le bona le phema o lebohile mmuso ka ho fa setjhaba meaho e hlokwang. A re sena ke mohato o moholo wa ho ntlafatsa bokamoso ba bana. Ya tshwereng molepo e le mookamedi wa thuto seterekeng Mofumahadi Mmatholwana Sello o ipileditse ho setjhaba ho baballa meaho ena ha mookamedi wa sekolo Mongadi Tieho Padi a lebohile mmuso ka ho tsetela bokamosong ba bana. Radiphatlalatso lefapheng la thibelo ya bobodu le bomenemene DCEO Mofumahadi Mmatlhokomelo Senoko o re ke boikarabello ba mohlanka e mong le e mong wa mmuso ho phatlalatsa thepa le maruo a hae e le karolo ya boiteko ba ho thibela bobodu mafapheng a mmuso. Mofumahadi Senoko o boletse sena ka mora ho theha ha komiti e ntjha ya tlhahlobo ya bophelo le moruo moo a supileng hore ho phatlalatsa thepa le maruo ho tla thusa mmuso ho alosa bahlanka ho kgothaletsa ponaletso le ho netefatsa hore ba fungwanang ba kentse letsoho diketsong tsa bobodu ba nkelwa dikgato tsa molao. O boetse a hlalosa hore komiti ena e thehilwe ka diofisiri tsa DCEO tse seng di ntse di sebetsa matsholong a reretsweng ho thibela bobodu le bomenemene. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlo mona. Mamela Maratha a dilepe horeng ya borobong.
1: Ke ya le dumedisa bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho. Ke le tumedisa ka lebe

0: kitso le matla la Jehova Modimo ena a dinile mophelo mphadi ye kgolo ya mophelo e le nyona e o fantshepo ba bang ba ile ba robala ba tswa ba fedile bophelo ba bona bo fedile e ke bohele gobane a feka bohlale ba gao ee dirisa la ka nna ke nkgono mamotlatsi ke pepeduma ya dilemolemo rremeremeremereme rremetsa fela rremeremeremereme rremetsa fela rremeremeremereme rremetsa fela rreme monyo rratla nka dimeditsebe tsa gago le yona nako ya gago ke tlo bua ka ga dipotongwane ga dipotongwane e a sehlogo bophelong ba gago istana le ba bang ka ofela kakaretso ga o phomole lapeng ga gao ke mekunyane e mengata o ruile ditadina ke ile ka shebella setshwantshompono se seng mona marangraeng motho ye monge a gona gwetse ka ditadi ka makundwane le o neelela motho ba o neelela ka one o kgathetse ko nna ntse o ditshelela mafeneta ga di fele di senethana le wena dinka ditaba tsa gago di di latlhela ka ntle e di amamela di lo lefa batho bane ba direng gore ba tsebo gona o ntse etsa jwang o bona dintho tsa gago di gana go tswelelela oa rera empa ga o phetagatse dintho tse o tshwanetse o di phetagatsa rra dipotongwane o eme ka tsela gago o kwetse tsela ya gago gobaneng ke motho yane ya mona ya laelwang ke ge ko sebele rra dipotongwane ke motho wa monga yona ke peo jalo ka gao go ile dikgomo le dikgoo le motho eo o go ile ga dipotongwane wa mo sebedisa and ga o ka bona na motho yo wa sebedisang ga dipotongwane o sokola gakakang go jampage empe le mo batela ntho a ka etsa gore a phele gantle ke seng o tlorisa bophelo ba motho yo mongwe o sotleile tloela ntho o nontse o etsa ye no ntse o romala dipotongwane o ntse go a lo senyetsa motho yane o bona motho eno a ikutlwa o bona motho eno a le bona ore o ba senyetse le bana bana ba gae ba nonoetswe bana ba gae ba mo tlhokise kgotso bana ba gae ba lwantshane e ba lwana bana ba motho wena o qabanya moradi wa gae le mme wa gae wena o le mmangwane wa mana le ngwana enwa ka mme wa gae empa o rata wena go feta mme wa gae o etsetsa ntho jalo empa wa e seba pelei o na le bana le wena e ka ba lerumo le le kakang ga ngwaneno e ka dula le ngwana wa gago ya ba ga mamele wena o mmamela motho yane e leng ngwaneno ke taba tse boloki gakakang nka dimetsabe tsa gae ntho le o e etsang ke bokgopo ga o tlo fumana katlego ga ba tla e fumana lefatshe mona ka ngwaneno wa motho empa Jehova Modimo o yemetse Jehova Modimo o yemetse wa mo kanya go bona o sia ka o tseutse go ngwana wa gae ngwana gae a qetelle a se a mo tlhoile a sa sa mo rate a sa sa mo etsetse dintho tsa nang tsa mo etsetsa tsona a di etsetsa wena e dipolastiki di kena ka koloi ga gago mme wa gae a lapile ausi e re ko jetse o tlo ba le bana ee le ga ba o lenyalo ga o soka o ba le bana o tlo ba le bona ntho e o e etsang e tla gotlela ga bosoko legomo ga o lebetsa le tla go tlhaba ga bosoko ke a leboa he wena ngwaneso ratanang le utlwane taba tsa ka ke tsenang ga dipotongwane ga sa o ageleletse mokunyane jololapeng moo mmele ona wa gago o tla utlwa o ngwaya o itoma ditadi di matha ee ke bua ka tsona ditadi etlhile ke tsona tsenkileng mojao ke a thagisa lapeng mono ga gago ke a thagisa ke a lokisa hela wena abuti hela wena ausi o etseditse ngwana wa motho ngwana ga o sa monyala o se nyala ye mongwe dipele di mogao di na le baji nkatamele ke tlo o eletsa ke tlo o fakeletsa gore ga o etsee jalo ga o etsee jalo ga o tlo tla o sonenofala bophelo mmona ee mo etseditse ngwana o nyala ye mong kankana ga se taba tsa ka tsenotse ke leng go tsona fela nna e re kojetse ke laelwa ke moya o a ntaela gona ke bueng la nka ka tlamona ke re ke tlo tla ke bua ka meriana o tla fumana go gana go batlanke ke kgelowe ke a lebohe ke tlo bua ka molebo molebo se ngwanene wa mphakela molebo ke moriana o ntseng ka legona ditlamo
1: o sebetsana le bothata ba tshilana o ntsha ngwana leta le lengata lena le mo bupetsang motho a fitlhisa ngwana gao mona ke tlo mo lokisa leta lena o a kgathala o a tana nako ena kao fela ee ga o mo reketse molebo o lokile o bona gore a ebo motho ena fela o dula a tlola ga ke tsamaile mo tlisa go nna ngwana ke teng ke tlo lokisa ngwaneno ga bo ngwana ke gole ke batho ba bangata ba labalabelang lesea ba labalabelang ngwana nkatamele ke tlo lokisa ngwaneno wa gago ka mona ka phororong ke tlo montsha leleta ka mogomagethe e seng o motlatsisa ka mogomagethe mo tlise kwano a se ka nna a tlola phuana e seka ya wa watche e seka wa o a tsholla o a tlatsa tlatsa ntho e tshesa o tsholla ntho e tala yane ya tsilana nkatamele ke tlo o thusa morati wa ka ka lesea la gago molebo molebo se ngwanene wa mphakele molebo o teng gona mona pink house molebo o teng gona mona maseru ka room 14 taxing tsa thuathe le kwalabata ee di teng ka mono o a fumaneka mo seema di-4 plus 1 o teng o tla o fumana reka ka setoko o rekise mafelo ana a kgwedi ge le etsetsa monyaolo le wena o ka nna iketsetsa monyaolo wena ya rekang ka setoko o tlatla iphumanela monyaolo ono le wena rekang ka botlolo e le nngwe o tlatla iphumanela monyaolo fela ne ke ratile go etse gantle ka di-25 monyaolo ona ka di-25 tsona tsa kgwedi yona ena remereme remetsa fela ke remetsa fela ke shishina fela kele ke ne ke re go wena ngwaneso o tlo onkatamele he o tlo fumana molebo ka ditheo tse tlase o tlo fumana ditheolelo kamane ka steke lerato pharmacy o teng wa fumaneya ka kuting ka theoeli ka o tshepang o tshwere ditlhaiso tsa kgodi kao fela ga tsona remetsa fela kgodi remedize re remetsa fela ke shishina fela semonyana le mashishina moriana wa letheka moriana o beyang diphio taolong ga ke re ke a dipodisa o beyang diphio taolong gore di laolege senya se laolege gantle e ntho ngwe le ngwe laolege o tlantsha rebiredi yene e tswang le ka ganong ebile ngwe nang le monko ono o boludu gakalo semonyolan mashishi sesose se akga se go phu ebile wa ingwaya dinamaneng tse bonojwana o sebile o tswile maqeba mosese o gana go tswa o a kapisa o tswa ga botlhoko o a kokomosa masišena semonyolane se tla o thusa nkatamele ke tlo o thusa o fokotse gakakang ke eng ga mmele o wa gago o theoile gakalekale ee o theoile nkgono le nna ntse ke ipone o tlhoka kgodi ya bophelo kgodi ya bophelo kgodi ya bophelo kgodi ya bophelo mosula lemao moriana wa direthe tsane tse botlhoko moriana wa maoto le menwana le noka noka ene ya gago e botlhoko e huleile o swabile nka wa phetha ga o tsamaya nkatamele o tlo fumana motsula lemao ke na le mothobapelo ke moriana one o tlo o thusa sebakeng sa letshweya sebakeng sa o beya pelo taolong ya sisa wa nyaroa o ntse o le mogolo gakalo e ka gore sea lane le nyaroang le sa tswang leleta gantle gobaneng ga ba sa lentshiwa leleta lona gogang batho bana tsone ke ne ke go o nkatamele ke tle ke tsebe o tlatla o thusa nna ke le pepeduma ka o tlatla o thusa ka mothobase o se ka nna bupetsana gakalokalo remereme remetsa fela go be le lebetlela betle le ntlhafetse joe ke la ka re mmeya moseu wa le India a eka nnete ga mphoka ke bona gore aa le se ke tseba fela ke sena tsebo e phetaetseng gona jale ke na le ka odimodimodimodimo betle tsoa re bue hela tsoa re bue pilopilo pilopilo e ntse e le ya bontate le yona remereme remetsa fela wena mme ya gago ke gare ya bomme ke gare ya bomme ifumanela gare ya bomme o tlo tseba gore wena le wena o dula le mafolofolo ka matsatsi le mehla gona jale o tla fumana gore o na teena e mpe e babang e sena tswekere le o baneng o sena tswekere iketsetse tswekere ya gago ka gare eno ya bomme e tla o thusa o tlo tsebe go noka gantle ee o tlo tsebe go noka gantle ge na le moriana wa selumi wa mala ee wa mala o teng mona le ga o dia go nka o ka qala ka yona gape katela mosadi kadela e ntse le teng rumo la tsaka la o hla ke le jetse ke na le moriana mona o matla le bitswa lao ke dithotsa mme di thotsa mme di thotsa na tsa hao ha di thotsa set di opa di thotsa mme ke moriana wa motsha motsha o tsha motsha motsha pizza e ke hlanka yona kwa India kwa di thotsa mme ke leboa mme eo ka selegethe ile a labane legato la gore a ngute nthotsene a re pizza ya hao o etse jalo e tla akaretsa mmele wa motho ka kakaretso dithotsa mme dithotsa mme dithotsa mme dithotsa mme dithotsa mme dithotsa mme jale o teng o tla o fumana re na le dikgwatsho ka mefuthi le sane sa bo Garden of Eden se teng ke a se rekisa le sane gape le moriana wa nono wa Garden of Eden ke a o rekisa ke tlo rekisa meriana ya beng ba ona gobaneng ga bamphile ke rekisa ke tla phela ke be gape ka mona ka bothabothe ka otho yena kgaodire medisi e teng ntse ke le go thaloge ke le go rekisetsa stoko ka mono ka go together ka bothabothe mogotlo KK stoko fa o seatla ga nka baka tseba ntse ke re bana ba segometse gati ga ba segomela KK ke kokoropo mo jetse KK ke kokoropo reme remetsa fela ka masteng ka mona ge na le mme makopong stona Oriental Center room 1 e teng o tla difumana ditlhaiso tsena tsa ga kgodu remedies reme remetsa fela ga botisimisa thulo ka mono ka Besco gona ka mono ka masteng ka room 7 o teng Rosemathabo ka setopong sane sa kgala ka genkeng go na le container e pinki mono ee o tla mo fumana ka ditlhaiso tsotlhe tsa bo remetsa fela di teng di a fumaneng kuting ke o tshepang ka mona ka theoweni o tshwere ditlhaiswa tsa kgodire medisi ka ofela ke a tsaya batho ba kgathatswa ke letshwea ka mono ka kuting le bothata bona ba stroke bane ba stroke ga batla ba tompona ba tla o dula mona go a dulwa ga ba kobolola o mobetse mokodi ya kuring a theke bana beso ka nnete ga le gantle o sa tatetse o gaetse jwa se ka tata ga kalokalo reme remetsa fela motho e mong le e mong o tlhoka bophelo ba gae re remetsa fela ge sešhena fela reme remetsa fela reme remetsa fela godu remedies nka tlamelege dinomoro tsa ka ke 56 30 85 56 30 85 23 le ene ya gale ya 63 00 27 55 63 00 27 55 kapa 62 40 54 54 62 40 54 54 nkatamelege ke tlo o thusa ka kuthing ka mono ao tshepang ba thuse mme matomela jangke ka aphamoyene o tshwere molebo fela o teng ka mono ka o mmema kamoelo jangke kata sena ke o sente o teng tla mono containereng pela karageng ya ntete gorome mono pela gante a setlhasa ntete gorome mme mababela ka thabatsa ka o tshwere molebo sengwanena wa mphakela molebo ka thabatsa ka ka mono o teng o a fumaneya godi o remedies nka lebala jwa rumo la tlhaka rumo la tlhaka la o tlhaba o teng o rekisa ditlhaiswa tsa mogodu le wa gae nka lebala jwa tshabitshaniwaka ke memazoza o tshwere ditlhare mono o tshwere dikutu le manyenenyene tshabitshaniwam ke memazoza ka mono ka 60 minutes o teng wa fumaneya le mathuso o jabafu tlasangbarakeng mono di salelang ka te maswabi kamane mme malefaputsane o te kore mo o rekisa moriana o tla fumana ditlhaiswa tsaka le be bang ba saletse morago ke tla nka gatso ke tla le tlisetsa ke tlo lebeela mono ke fa ke gotlile ga lesaisane ntho ne tlhile di senyeya gagolo fela dumela ka mono ka gakeng moto kwa tlhe dumelang hera gapio ya ka dumedisa nkgoromatelo ka mono ka mateise ka maphutsi reme remetsa fela godi remedies le betlela bet molebozi ngwanena wa mphake mothobazi mothoba pelo thobing ka thoba ee bona o ntse o tlhaka kang letsatsi le letsatsi ee o maswebe ge na le sobanke cream sobanke cream mpo nna ke motlaka kang ke tlhaka dipele ka ke lekgeku ee lebone la mohlo le ntse le le teng le ntlafetse ke ntse ke le ntlafatsa go ya pele ke tlo wetsetsa dikhombo tsa mofuta wa ona maputso mane ga ga di foto maputso ga ga di foto maputso ga ga di foto di teng dikhombo di a fumane mo ka o theolela moriana ka o theolela moriana di 25 tsela ke tlo o theolela moriana ena ka o fela yona o tlatla o e batla re me remetsa fela godi remedies Betelele go sapa ga dipotong a ke motimeletse sela nka tamele ke tlo thagisetsa lapeng ha ha le tloela go lwana ha kalokalo bana ba ya o lwantsha ba haisane ba o lwantsha ha le na khotsa ka tingwana mmeleng tate le ya lwana ba o tlepa ditshomo tse mono ba o bisa moloi ba o bisa gona le ga dipotong a le wena e tshebe ka mpone mona ke teng fa mpone ke teng ka mpone ke teng o sa mo kudi yona tshogeng ke stroke ka nna go wa moka o sa tsebe go oka o moka jwang ke a leboa mmamedi wa Salema ya Salisotho.

tsietsi tsa rona re di golele ho yena hobane ke yena ya re baballang ke yena ya re hlokomelang. Basa 6 momamedi ke basebeletsi ba letare mane Mazinot bontate bao ke ba ratang le go ba hlompha e le ka nnete momamedi pina ena ka mehla ha ke mamela ke hopola ngwana motho bophelo bo re bo phelang lefatsheng lena mo motho o robalang o tsowa o sena lehae se le mokati kapa le security le o lebetseng empa o iphumane o tsowa goseng haufinyane ebile semaka naheng e nngwe Asia kwana naha e bitswang Nepal ha batho ba hlaselwa ke sekgohola sa mofuta batho ba robetse ba tseba bophelo bo ntse bo tshwana le maoba le maobane empa ka bomadimabe ba boelwa ke tsietsi ya mofuta wa yona sebakeng seo ba phetseng go sona ka dilemolemo motho wa nahana sebaka seo o phelang go sona naha e o phelang go yona naha ya dithaba le matamo gore na ebe gobaneng ha lona le soka le welwa ke tsietsi ena ha e se fela gore re phela tshireletsong ya Modimo mamedi ka gopola mme wa ka bathong ba Modimo le modumedi sehle nkgono magoagoa masabieleng ha tshimo ee bona fela batho ba ha tshimo moo ba ahileng teng ha ditsietsi tsa mafika a thete a ngadi.

Palo tlasa tshireletso ya modimo. Morena modimo tla dula le tshireleditse ka mehla. Hlebana beso kea motseba me makgowa. Motho a iphelelang fela, motho ya ratang a mme mari a mofereko ka bophelo bohle ba hae. Le ntumedisetsa yena hle motebang eo ye motle. Bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka, ke boela ke kgutlela jwalo lengolong la Abuti Phoka Mofokeng wa Modimo. Ngwana batho re a go hane le yena sonta ha se fetileng a di ile tsa palangwa go tloa Lesotho go ya ona teng hantle Bethlehem, moo a neng a yo lata moratuwa wa hae mosadi wa kgomo tsabo a bolo jwang ha ne a ntshitse dikgomo. Empa ka bo madimabe ba fihlile kerekeng jwalo ba emetse moruti, ba emetse monyaduwa, ba emetse ba habo mosadi ba fihle ba kene ka kerekeng phutheo e mo fe mosadi a monke a kgutlele Lesotho. O re ngwana motho ntate ga dula jwalo ge lebeletse gore batho ba tla fihla, empa ya ge hora ya lesome le metso e mmedi ha e wotla ga tlameha go romelela motho lapeng ha bo ausi a ke a yo botsa gore na molato keng. Ntumelele ge sale mona ngwana motho ke tle ke nke jwalo Justice Mofoleng, mmuso wa Jehova.

mo mamedi re a mo hopola monna enwa mehleng ya hae santsane le mohlankana e motjha haholo. Monna ya matla le kajeno o ntse a tshwere ka matla haholo moo a leng hona teng ho lane la boaelane Rustenburg. Ke a o leboha Justice Mofoleng, bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka Abdi Mofokeng o re ntate motho ya neng a romile ke motho ya tsebang a sebaka seo, ke rangwane ya neng a le teng mohlang ho iswang dikgomo, ya tsebang batho ba lelapa leo hantle hobane a ile a kopana le bona. Ee, ka morao ho nakonyana metsotso e seng mekae a kgutla a ponne a kgathetse matla. O ile a nka ntate wa ka le mme wa ka ba buela thokwana. Ka nako ena batho bohle ba se ba tseba hore na ho etsahala eng, bampa ba sa tsebe lebaka. Yaba re ponne mahlo re batla ho tseba. Ntate a mpitsa hore ke atamele. Ha ke fihla ke a ba nketsa hore ba fumane ho sena batho, ba fumane le dikeiti dipetse, ba fumane lapeng mono ho sa bontshe e ka hona le ntho e ka mokete le ha e se e le fela. Ka nako ena re leka ho letsa, ha hona fono e kenang. Ke nakong ena ha re ntse re eme ntate, hora ya pele e se e fetile, e se e le ka nqane. Ha ho kena koloi ka hare ho jarete ya kereke. Ee, koloi ena ha e fihla moqhubi wa yona a ema a bua le rona. Ke motho eo ke mo tsebang, motho eo nkileng ka bua le yena, motho yo nkileng ka qoqa le yena. Ntate Phohledi, ke tle ke hlakise re sa le mona hore ka mora hore dikgomo di ntshuwe, ee, re ile ra kgothaletswa ho tsamaya counseling le molekane wa ka. Mme counseling eo re neng re tsamaya e ne le hona sebakeng sena. Ke ile ka tla ha nngwe mme ra kopana le yena moruti. A re botsa dipotso tse pedi tse tharo. Aga dipotso tseo a ileng a re botsa tsona ke hore na ke kena kereke kae. Ka mo hlalosetsa, o ile a thola a sheba kgarebe ya ka. Yaba wa mmotsa hore na wena mang eo, athe re sebetsa jwang kerekeng mo. Ke nakong ena eo kgarebe ya ka ileng ya mo araba ka boitshepo bohle hore se ke wa kgathatseha ntate moruti, re e buile taba eo mme re dumellane hanghang ka morao ho lenyalo re tla boela re o tjhakela hape, re tlo tla re tsamaya di-session tsohle, re tlo tsamaya thupelo e lekaneng hantlentle hona jwale. Seo e le nnete ke hore nako ya rona ya ho ba balekane e fihlile. Ntate Phohledi, moruti o ile a kgathala matla. Matla ao a qadileng thupelo eo ya letsatsi ka ona a theoha. Ra nka metsotswanyana e se mekae ka morao ho moo a be a re, re se re tla tla bekeng e tlang. Ke tswile ka moo mohla letsatsi leo ke sa kgodiseha. Mamedi wa ka ntumella tlhaka sa le mona ke tle ke fete. Ke nka jwalo mohlankana ke enwa tshepo kgerentjhane. O motle ha

0: le haiba ho ka etsahala hore motho o iphumane o nyalane le motho wa kerekeng. Ee, mme ke ne ntse ke tseba hore wena kereke ya hao e ka se o thatafaletse tlasa boemo bofe kapa bofe, hobane nkile ka ba ngwana sekolo kerekeng e Katholiki, ke tseba melao le melawana ya yona. Ha hona moo e hlabanang hohang le melao le melawana ya kereke ya heso. Ke ne ke sa tsebe hore moruti o tla swaba ha kanakana ha utlwa ditaba tsena. Ha ke tsebe seo a neng a se lebeletse. Empa ke tla bua le ntate, ntate o tla bua le yena. Ntate Pohledi, re ne re arohane le motho wa ka, re kgodisehile hore taba di tla loka. Ee, seo sa pakahatswa ke hore ke ile ka fumana mohala o reng bonyane beke eo re neng re lokela ho tla ka yona ka lebaka la di-commitment, mabaka a moruti re se ke ra tla. Re tle beke e hlahlamang. Yaba ka bomadimabe le yona moruti o ntse a ena le mabaka a mo sitisang. Letsatsi la lenyalo le fihlile jwalo, re ntse re hokahana ka dithapo. Nna le motho wa ka re ntse re buisana hantle. Le letsatsing la maobane ha e le la bohlano, re ne re ntse re hokahana hantle. Ntate Pohledi, taba tsa tokisetso ya lenyalo malapa a ne a ntse a tsamaisana tsela ena. Bohle ka mahlakore a mabedi ba ile ba dula fatshe ka mehala ho dumellana hore na ho tla etsahala jwang. Ke re le lethathamo la tshebeletso batswadi ba ne ba le rerile mmoho. Mamedi wa ka, e be ho senyehile kae mo? Ntumelle ngwana motho hle, ke tle ke nke motho ke enwa. Sentsho e motshomotsho, mosito sentsho, re phela ka mohala.
1: A Modimo, re a leboha ha o ntse o re bolokile. A se ka bohlale ba rona re ntseng re phela, ke ka mohau wa hao fela ntate.

ha ho nnete e fetang ena momamedi nakong tsena tse thata nako tsa bofelo ba lefatshe mafu a mangata a hlaha dintwa ke tseo di a rena lefatsheng ho tsekwa tseo re sa di tsebeng empa di a re ama le rona re phela ka mohau. Ke a o leboha monna Mosito Sentso mamedi monna enwa ke e mong wa banna ba sebetsang ka thata hle. Bekeng ena ke kopane le yena a tsamaya ka motšhini o mobe haholo. Ee, o phahamisitse monna enwa. A ke batla o pata nnete momamedi Sentso ke e mong wa banna ba sebetsang ka thata. Tshetso ya hae wa e bona. Bodi beng ba mahlomola. O tswela pele ngwaneno wa motho abuti Mofokeng. O re ntate Phohledi ha ke na taba le tsohle tse fetileng hobane re tlohile lapeng ha e Lesotho re tseba taba di le madulong. Ke nnete hoseng ha letsatsi ha ke a ka ka leka ho bua le motho wa ka ho hang. Ha e se fela ho etsa good morning hoseng eo a ileng a e arabela ha monate. Ke itsamaetse jwalo ge le kgotso ge le monate nna le moifo wa heso ho fihlela mona. Ha e le mona ho se ho le tje, ntate Moruti ke eo o buisana le batswadi ba ka. Ka mo atamela nna jwalo ka motho eo ke nang le bonnete ba hore o a ntseba. Tate Phohledi ha ke fihla ho Moruti o ile a ntsheba ka ho mmakalla. A ntsheba jwalo ka motho eo a qalang ho mmona. A bonahala a sa tsebe le letho ka ditaba tsa ka. Ntate wa ka a leka ho mo hlalosetsa Moruti a itatola re yena ha a tsebe letho. Ha e soka a phatlalatsa ditaba tsa lenyalo le tlotla le etsahala kerekeng eo. Jwale ha a tsebe hore na rona re bo mang re bewa keng sebakeng sa hae. A ba re jwetsa hang hang ka yona nako eo hore pele a ka bitsa mapolesa re tswe re tsamaye. Ntate Phohledi, ha ho ntho bohloko ho feta jwalo ha o tlameha ho kgutla o yo jwetsa banna le basadi ba o tshi.

editseng hore lenyalo ha le tlo tswela pele ka bo madima be ha o tsebe lebaka. Ka nna ka leka ho letsetsa motho wa ka fono ya bahaikene. Batswadi ba ka ba leka ho letsetsa batswadi ba hae, ya ba le mo fono e ntse e sa kene. Ka utlwa ho se bobebe ho kgutla ke tsamaya. Ee, ke letswae ba fela hore ha re kgutleleng hae, tseo re neng re di apehile re yo dijang, re natefelwe ke monate wa dijo e seng mokete wa lenyalo. Ho fihlela re ikgotsofaditse rona hantlentle ho etsahetseng. Re ke re dule re ntse re beile pelo sekotlolong. Ka kgutla jwalo ngwana motho tshiba ho lla tsheka mahafi. Mamedi, abuti eno a sa ntsana a sulafaletswe tjena hle. Ha o tshaba, o tshabe nako. Janki Mokaiane o tla re fa pina e monate, lengolo la bophelo ba hae.

maikutlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe ha re rapeleng o ho modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang o re neye ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka Kreste morena wa rona amen Haga mamelen lentswe le pina. Ha batho ba tala ho ata lefatsheng, mme ba tswala baradi, ba ga ba modimo ba bona hore baradi ba batho ba batle, mme ba inkela basadi ka moo ba ka kgahlwang ka teng. Ya ba morena ore. Moya wa ka o keke wa hlola ka ho motho ka mehla yohle ho bane motho ke na mafela ditshiutsa hae e tla ba dilemo tse le kgolo le mashome a mabedi ka yona nako eo le ka morao ho moo diqhobane tsa e ba teng lefatsheng ha baga ba modimo ba bokana le baradi ba motho mme ba tswala bana le bona banna bao Ke tsona dinatla tsa boholoholo tse tumileng haholo.

Lefatshe lohle le ne le bua puo e le nngwe le sebedisa mantswe a le mang. Jwale ya re ha batho ba ntse ba hloma ba hlomola, ba le ba botjhabela, ba fumana thota naheng ya Shinare me ba aha teng. Ya ba ba buisana ba re, tlong re etseng setene re sebese se butswe hantle. Bakeng sa majwe ba sebedisa setene, bakeng sa seretse ba sebedisa boka, ba re, tlong, re ikgahele motse le tora eo tlhogo ya yona e tla fihla lehodimong. Mabitso a rona a tle a tume, e se re ra tshoha re qhalaqhalana le lefatshe lohle. Jwale morena a theohela lefatsheng.

ho tla bona motse le toga yo batho ba yang. Ya ba morena ore bonang ka ofela ha bona ke setšhaba se le seng ba bua puo e le nngwe. Hona ke qale ofela ya mosebetsi wa bona. Mme ha ho letho le tla ba thibela morirong o ba hopotseng ho etsa. A re theoheleng lefatsheng he, re ferekanye puo ya bona ba seke ba utlwana ha ba bua. Jwale morena a ba qhalanyetsa hohle lefatsheng, ho tloha moo ba neng ba le teng, mme ba tlohela ho haha motse oo. Ke ka baka leo lebitso la ona ho ileng ha thwe ke Babele, hobane ke bo morena a ileng a ferekanya puo ya lefatshe lohle teng, mme ho tloha moo morena a ba qhalanyetsa lefatsheng lohle.

Morena a re na e beng ka patela Abrahama se o kileng le gatheng la ho se etsa ha ile mo Abrahama e tla ba se tshaba se se holo se matla mme di tshaba tsohle tsa lefatshe di tla hlonolofatswa ka ena nkeke ka etsa jwalo ho bana ke mogethile hore a tle a laele bana ba hae le lelapa la hae ho tsamaya ka tsela ya morena ka ho etsa tse lokileng le ho sebetsa ka toka e le hore morena a tle a phethe seo a di tshepisitseng Abrahama. Ya ba morena o re sello se qosang Sotoma le Khomora se seholo mme le sona se be sa metse eo se seholo haholo. Ke tla theohela teng ho ya bona hore na ba entse ka moo sello se fihlang ho nna se leng ka teng. Mme haeba ho se jwalo ke tla tseba. Banna bao ba tloha moo ba le banqa Sotoma empa Abrahama a sala a eme ka pela morena. Jwale Abrahama a tamela a re, na o tla hlo timetse ba lokile mmoho le ba kgopo. E re mohlomong ho na le ba 50 ba lokileng motseng oo. Na o tla o timetsa ho na le ho hauhela ka baka la bao ba 50 ba phelang ho ona. Kgopolo e jwalo ya ho bolaya ba lokileng le ba kgopo e ke e be hole le maikutlo a hao. Ho be siyo maikutlong a hao ho tshwantsha ba lokileng le ba kgopo. Na moahlodi wa lefatshe lohle a ke ke a hlola ka toka. Morena a re, haeba nka fumana motseng wa Sotoma ho ena le ba 50 ba lokileng, ke tla o tshwarela kaofela ka baka la bona.

ema a ya gahlanyetsa a fihla itiela fase ka sefahleho ya ba ore beng ha dibaka ke a lerapela fapohela ntlung ya mohlanka wa lona le robaletse le itlhatswe maoto le tleletsohe ka madungwadungwana le tswele pele leetong la lona. Manyeloi a re, tjhe, re tla ithoballa mabaleng a motse. Empa a phehella ka matla mme a fapohela ho yena a kena tlung ya hae. A lokisetsa dijo, a phehela bohobe bo sa lomoswang mme a eja. Empa ya re ho eso robalwe, banna ba motse, banna ba Sotoma, bahlankana le maqheku, banna bohle-bohle ba etsetsa ntlo sakana la nkopi. Ba hwelehetsa Lota ba re, banna ba le ba fihlileng ha hao phirimaneng e ba kae, ba tlise kwano ho rona re tlo ba ja maotwana. Lota a tswa monyako, a kwala lemati a ya ho banna ka ntle, mme a re, ke a le rapela bana beso, sekeng la etsa bokgopo bo tjena. Bonang, ke na le baradi ba babedi ba eso robale le monna. Ha ke mpe ke le tlisetse bona, le etse seo le se ratang ka bona. Fela banna bana bona, le sekila ba etsa letho hobane ba tshireletsong ya ka. Empa banna ba Sotoma ba re, suthela kwana. Ya ba ba re, mothwana enwa ke mojaki fela, empa o rata hore laela, o rata ho ba moahlodi, jwale re tla o etsa hampe le ho feta bona. Ba etsa senkgome hodima Lota, mme ba tamela hore ba robele mati. Empa banna ba ka tlung, banna na betsa matsoho a bona, ba hulela Lota ka tlung ho bona, ba kwala le mati. Ya ba ba fufatsa banna ba neng ba le monyako wa ntlo, ba ba nyenyane le ba baholo, ho ba ileng ba kgathala ke ho nna ba phopholetsa hore na le mati le ho kae. Jwale banna bao ba re ho Lota, na o na le ba bammo, ba bakgwenyana, bara, baradi kapa mang le mang wa heno ya motseng o, ba ntshe sebakeng sena, hobane re lekgatheng la ho se timetsa, sello se qosang motse ona se seholo ka pele ho morena, mme morena o re rometse ho tla o timetsa.

lota a tswa a ya bua le bagwenyana ba hae ba nkileng bagadi ba hae a re tsohang le tswe motseng ona ho bane morena lo gatheng la ho timetsa empa bagwenyana ba bona e ka waswaswa ya re ha mafubi a hlaha manyeloi ya phiela lota a re tsoha o nke mosadi wa hao le bagadi ba hao ba babedi ba leng teng mona o balehe e se re wa timela ha motse ona o otlwa empa a dikadika ka ho banna bao ba mo hula ka letsoho mmoho le mosadi wa hae le bagadi ba hae ba babedi gobane morena o ne a mo hauhetse ba mo ntshetsa ka ntle ho motse ha ba se ba ba ntsheditse ka ntle ba re ho bona ba lehang le ipholose le se ke la hetla kapa la ema kae kapa kae hara pula le ba lehele thabeng ho seng jwalo le tla timela lota a re ho sebe jwalo hle morena wa ka mohlanka wa hao o fumane mohau ho wena mme o nkgauhetse haholo ka ho mpholosa empa ke sitwa o balehela thabeng e se re koduwa ya mphumana mme ka shwa bona motse ono o haufi ho nka balehelang ho ona ebile o monyenyane a nke ke balehele ho ona hle na ha o monyenyane hore ke tle ke pholohe

a re ho yena bona le tabeng ena ke o mametse ha ke na ho timetsa motse o o buileng ka ona potla ka o balehele ho ona hobane nke ke ka etsa letho ho fihlela ho fihla moo ke ka baka lena motse o o ileng wa bitswa Sware letsatsi le ne le se le tshabile ha lota a fihla Sware Morena a nesetsa sebabo le le mollo hodima Sodoma le Gomora di tswa ho Morena mahodimong a re pitla motse o le phula yohle le ba ibohle ba motse o le dimela tsohle tse metseng teng empa mosadi wa hae ya neng a mosetse morao a hetla mme a fetoha tshiya ya letswai Abrahama a tsoha ka madungwadungwana a ya sebakeng seo a neng a eme ho sona ha a le ka pela Morena a tadimanqa Sodoma le Gomora le nqeng tsohle tsa phula mme a bona mosi o foqoha fatshe jwalo ka mosi wa sebupi ha Modimo a re pitla metse eo e phuleng Modimo a hopola Abrahama a ntsha lota koduweng eo ha ne a re pitla metse eo lota a neng a ahile ho yona.

hakang. Kaena di chaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofatswa. Aborame a tsamaya jolo ka ha morena a mmolelletse, mme Lota a ya le yena. Ha Aborame a feyang ka mosadi wa hae Sarai le Lota mora wa Moenai, le thepa yohle eo ba neng ba e sebeditse, le makgoba le bohle bao ba bileng le bona ha ba le Harane, ba tloha ba le ba naheng ya Kanana mme ba fela ba fihla naheng eo ya Kanana. Aborame a feta naheng eo a ya fihla sebakeng se bitswang Shekeme, sefateng sa Eike sa More. Bakanana ba ne ba ahile naheng eo. Morana iponahatsa ho Aborame a re, naha ena ke tla ene ya ditlolo tsa hao. Yaba Aborame o hahela morena ya iponahaditseng ho yena a le tare. Jwale a tloha moo a ya thabeng e ka botjhabela ho Bethele, a hloma tente ya hae hona ting. Bethele ya eba ka bophirimela, a iya eba ka botjhabela. A hahela morena a le tare hona moo, a rapela morena. Aborame a tsamaya a hloma a hlomola a le ba borwa.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi maratha a dilepe a balwa ke puleng sello. Mohlomphe itona kgolo ntsokwane matekane o re mmuso o ela hloko bohloko ba kireke hore ka sebetsa mmoho le ona ho boloka kgotso le bongwe. Mohlomphe imatekane o buile sena ha bula seboka sa banna le bahlankana ba dikireke tsa tikoloho e borwa ho Afrika Bothabuthe mo a qholoditseng mokgatlo wa banna le bahlankana ba kireke ya Evangeli Lesotho e ka borwa ho Afrika Lexa ho hlwaya merero e tla thusa ditabeng tsa temo e le e menya mehato ya ho fedisa tlala. Motsamaisi wa Seboka kirekeng ya Lexa Moruti Jane Makakane o re seboka sa banna le bahlankana ba tikoloho e ka borwa PAPMF se thehilwe ka 2024 naheng ya Zambia ho thibela tlhekefetso ka malapeng, bofuma, tlala le phetoho ya boemo ba lehodimo dinaheng tseo e leng ditho. A re se na le ditho tsa dinaha tse supileng moo Lesotho le fuweng boikarabelo ba ho ba motshwari wa matlotlo. Ho sa le jwalo, President ya Seboka Moruti Buti Siwandlana o hlalositse hore banna ba PAPMF e lokela ho babadisa ba setjhaba moo ba phelang teng le ho kopanya banna ba dikereke tse fapaneng tsa Lexa. Mohlomphe itona kgolo ntsokwane matekane o re kgwebo e hloka boikitlaetso le mamello hore e atlehe. Mohlomphe itona kgolo o boletse sena ha ho phethelwa ditlhodisano tsa ho peleta mantswe a kgwebo tsa dikolo tse phahameng le tse bohareng tshebeletsong e bileng Maseru moo a supileng hore kgwebo e lokela ho hlokomela hore e atlehe. Go sana Lerotho Dimohato Seiso o re ditlhodisano tsena di thusa barutwana ho tseba ditaba tsa kgwebo le ho ntlafatsa boqapi ba sa le dilemong tse tlase. Boteng ba Mohlomphe itona kgolo ke tlotla ka ha bo kgothaletsa barutwana ho sebetsa ka thata ho ba bahwebi ba ka moso. Ho sa le jwalo, kgosana Lerothodi o fuwe kgau ya ho tshehetsa le ho ba mohlokomedi wa saba ha Mohlomphe itona kgolo a abetswe kgau ya ho ba le seabo kgwebong. Mme diteboho le tlotlo wa sekolo se phahameng sa Qacha Snack o hapile bompudi ba monongwaha le tjhelete e malodi a 50,000. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphe Hinthati Morosi o kgalemetse ka matla ditshoso le ditlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi le baqolotsi ba ditaba. Mohlomphe Morosi o boletse sena ketelong ya hae diofising tsa lesedinyane la ditaba la Newsday Maseru ka mora hore mohlophisi wa lona Monghadi Kananelo Bolwetse a kwetelwe le ho hlokofatswa ke banna ba sa tsejweng bosiung ba Moqebelo. Mohlomphe Morosi o kgothaleditse baphatlalatsi ho tswela pele ka mosebetsi wa bona wa ho tlaleha ditaba ntle le tshekamelo. Ho sa le jwalo, mookamedi wa lesedinyane la Newsday Mofumahatsana Lerato Matheka o hlaloseditse Mohlomphe Letona hore Monghadi Bolwetse o kwetetswe lapeng ha hae ke banna ba sa tsejweng ba mo hlokofatsa mme ba mo siya sebakeng sa Thaba Bosiu. A re ka lebaka la ditshoso tsa lefu, Monghadi Bolwetse o sebakeng se bolokehileng. Letona la tikoloho le meru Mohlomphe Thabo Mofosi o re mmoka wa ditaba tsa bolipi o fa ba amehang monyetla wa ho tshohla le ho hlwaya mehato ya boitukisetso kgahlanong le maemo a phetoho ya boemo ba lehodimo mafapheng a fapaneng. Mohlomphe Mofosi o boletse sena mokeng wa naha wa ditaba tsa bolipi ka kopanelo le sekolo se seholo sa setjhaba NUL hammoho le mafapha a amehang ditabeng tsena Maseru.

morupedi and UL professor Makwala Marake o ipileditse ho setšhaba ho se senye thepa ya bolipi molemong wa polokego ya yona. Re thabile Mphahama wa lefapha la bolipi o re ditshebeletso tsa bolipi di reretswe ho thusa batho le mafapha a fapaneng a temo, taolo ya metsi, thibelo ya dikoduwa le polokego ya dijo ho etsa diqeto tse nepahetseng. Ho sa le jwalo, mmoka o boetse wa tshohla sehlahiswa sa moithuti wa NUL se reretsweng ho thusa batho ho fumana ditaba tsa bolipi ha bobebe. Letona la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Retshedisitswe Matlanyane o re dinaha di lokela ho eketsa matsete a mahlale a maiketsetso AI le ntlafatso ya marangrang ho potlakisa phetoho tikolohong ya Afrika. Dr. Matlanyane o boletse sena kopanong ya matona a dinaha tsa Afrika le South Korea ya selemo sa 2026 ya tshebedisano mmoho ditabeng tsa moruo e tshwerweng tlasa mohua o reng ho sebedisa AI le ntlafatso ya marangrang bakeng sa phetoho ya Afrika. Dr. Matlanyane o re mahlale a maiketsetso le ntlafatso ya marangrang di na le monyetla wa ho theha mesebetsi le ho ntlafatsa makala a kenyeletsang a bophelo, temo le thuto. O re Lesotho le Korea di keteka dilemo tse 60 tsa dikamano tse mofuthu, mme naha e amohela menyetla ya ho ntlafatsa tshebedisano, ntlafatso ya marangrang le ho kenya letsoho kgahong ya Afrika e kenyeletsang bohle. Momamedi, maratha a dilepe re a beha kgutlong mona. Boela o mamela a latelang ana Sontaheng se tlang.

Kemetsotso e le shumele metso e mehlano fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobong ke o dumedisa hle mamedi wa selma sa so tholetsa senena bo seng bona ba sonta mo kgwedi ena e hlelang fela jalo matsatsi a le shumele metso e meraro ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme ke sentse ke re ebile ko hwehla ka letso le mofuthu ka jeno hle mo mamedi wa selma sa so thuna ko nyene sentse re kene ho yona ke nako ya lenana la dithalere ka lebitso ke snate matsoga mme ke tlotla ke ba lwena ho tloha ha jale ho hlala mane hore nya le shume le metse mmedi jolo ka so utlwile mamedi wa selma sa sotho ke tsho ka matsatsi le dinako tsohle ke re mmino wa dithalere ke mmino o e leng hore mohlomong o ile wa ba wa e ba karolo ya batho ba bang ba ileng ba kwetliswa ka matla mane dikolong tse phahameng wa bona e ka sena le dikolong tse mahareng wa bona hore na e ka ba ditaba tsa mmino di tsamaya ka sela ya mofuta o jang o tlo atle hore o tlo utlwisisa hore na e ka ba mona mminong ke dintho di feng tse e leng hore o le motho o lokela hore o di ele hloko ke sentse ke na le bonnete le tshepo ya hore mamedi wa selma sa sotho tlhe o bile le sonta se monate sonta se hlonolofetseng letsatsing lena bosiung bona ba sontaha mme ke sentse ke re ke a oamaele tla re fihlamane horeng ya leshome le motso o le mong ga tla lebeya kgutlo lenaneo lena la dithalere e be re kena mokgatlhelong wa bobedi ebile elwa go qetela wa lesatsi lena la kajeno wa mmino wa sedumedi re tlo tsamaya fela jalo le ona horeng eno go fitlhela mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bo boholo mo e leng gore re tla suthela fela jalo bane ba le fa phala re le tathojane ka lerato le ka makgethe atamelatlhe mamedi wa selma sa sotho letsatsi lena la kajeno gobane nnete sebele ke letsatsi la mmino.

ke a roba ke a tsoga a se botlhale baka

0: lexmelemetso e robedi fela mtsotso go tlhoetse jalo gore e ne ya lexmelemetso bene ba madikomeise gotlhegotlhe mo watseng go gona teng ka jeno e le manta gola lexmelemetso e mene kgwedi e le ya lwetse semo sa ketsetse pedi masome a mabedi a metso e tsheletseng a santsa go amadume gotlhegotlhe mo watseng ga teng go ama ka metlha ale le fola ngwana go go amohla ka nna mo katle ke pa ko ha le hante ka sebele ka mantlo yone he to ringe ya shumele metso medi ho ya hore nyane ya bohlano meso ngre ba khatela ka snati e sala mathalo na to ringe nyane ya borobo o fihlela mona he mo ke ka ntapo tsena hona ti ga re fumane fela yo le he ya re bulela mosebetsi ona he ka thapelo ga re fumane fela jo le re bulela mosebetsi ka thapelo ke manta re thagola beke jwale ga re etsa tjena thagola beke jwale ga re etsa tjena ge bogareng ba kgwedi ena ya lwetse bogareng ba kgwedi ena ya lwetse mona moo re seng re le teng ga le selemo sena mamedi a se a fela se a fela selemo se tse kgwedi tse ka bang tse tharo fela re se menyeletsa tse ka bang tse tharo fela re ya se menyeletsa selemo sena re etsa tje ha le twa
1: ka lefato le ka mofete
0: ka fela
1: ke se bona sa kgomo dumela ke tsena se rara ngwana go ong
0: mela nkhono
1: o phela ba mntu wa
0: anda phela ba nkhono
1: mo fa no sa mpega ba le yetsi wa ntsa kwa ha re ka le mo sireletsi ka thatelo ga le bo jo fa mo mahuluka wena ke mo shen le poloko ya gona wena modimo wa gona o itse Jehova re ba ba le tso fitla mona ma tsa ro di mo go tlisa dikotse di le fu ba se le tsa ntate re le le kele se ga bo se mo fitla go ka mo go fu fu ntse ba tla le tsela ha mo di ke di tsene ke bo ta gona ho ka sa bona me go mo ta go tlo di le jo ka mo mo go ka bo no re tsitse tsa kholo ka fitisa go di ke mo fitla ba go ha ga baba wa go ka tya ya fola ga re lapile go fa dijo go ja re nyore le go fa metsi gona jo se ne re ka monka kae modimo o jalo modimo o a modimo o a ga bang ga re mo kopa gore ne se tsa dipula tsa me dipulo di dire dipula tsa dikgomo le batho ke ya ka tsona go la mogau ke gona sene ka sala godimo mesong e tsatsi re le malete a thujana le moqobi wa rona ke kopa kgotso go wena Jehova Modimo go bone o re sireletse leetong lena le o re leng go lona la go leta thojane o fitlhele go raya botlhano se o tshepile gobane ga Modimo o mongwe ntle go wena setsetse molemo ka mehla le matsatsi o bua ba le bophelo ba rona gobane o tshepile ka Keresete mokgona wa rona amen
0: amen
1: ke nkgono phokolang go sa nna ka tsedi tsa kuetsengwe leso kgotso
0: taki nkgo
1: ke le buang tate
0: halida
2: ka legato le ka makgethe.

0: kaofela
1: ke ka bana sa go
0: ndare
1: ke le boha thapelo e ntseng ke ngolo phokolang o sa nna na ke ntate ha o tse fumana le dinositse ka mona ka mogotlong dilo tsi gotlo ke mo tsale teng
0: tangi mngaka
1: ha ke motwa.
0: Haletwe?
2: Ka rata le ka magete.
0: Ka ofela?
2: Se tshabana sa khomo. Go pela hanta da dole fela ngwana ke go ngwa.
0: Hanta pela ba me.
2: A ya ka nnete, ma ho kwa ntate ke modimo. Ka le bitswa ke nne ya pea ma sitse a di wetse monate wa ka thabatseka. Ke go pa le ba thapelo monate re tse bitseng tsong khono phokolang ho sanna. Dadi ha o se fumana dikinisitse le yena a kena e leboa. Le nna ke a leboa ke le nnete ya masitse a di jetse monate wa ka thabatseka. Kgotso ntate.
0: Tanki mme wa ka.
2: Tanki ntate.
0: Mashamba ile a metsemoga go fela a metsetso o re folete jwalo hora ya leshome le metso e mmedi. Haletwe? Haletwe?
3: Ka ga tlo ka makgethe.
0: Ka fela.
3: Ke tla sa khomo. Le a phela ntate ka gana go go.
0: Ha ntla phela ne.
3: Ke phela ntate ke tla ka ke ngone tshepeng ya ka ke tshepile mo gana ke tshi tso. Ke go pa go le wa thatelo e ntseng ke ngone phokolang ho tsanna. Ntate ha o tsi ngwana ndi dinisi a ile boa. Mme a peya masutsa diletse monate wa ka thabatseka le wena wa e lebile. Ke a e leboa ke nkgono tshepeng ya ka ke tshepile mogana tsotlhisitseng ke a leboa ntate.
0: Tanki mogolo.
3: Tanki.

0: How they doing?
1: Kale ka tswe ka magetla.
0: Ka o fela.
1: Ka o fela ke tswa sa go montati.
0: Mme wa ka.
1: Di mane de fura ngwa go go.
0: Mme la mme.
1: Ke nang khona mo khono. Ke tla ula ka tinya mo kana ka mehla. Ntate, ke le wa thapelo. Etswe ke khono phokela mo sa nna. Nkgono se boya ka ke tla ke tshepile mogana a e leboa ntati le nna ke a e leboa ke a leboa ntati ke itsa ka lebitso ke nkgono ke tla dula ka tunya mogana ka mehla ntati.
0: Thank you nkgono.
1: Thank you ntati.
0: Ha re fumane haebane ba ipitikang le ba kokotang le ditsebiso re ya horenyane ya pele.

0: know it. Taki? Do it in Brenda.
1: Swiga la macheroni. Bachiri wa feta na bone. Yesu swiga la macheroni.
2: Hello, Dwa.
3: Hello, Katolika, my head, and I tell you, Fugala, when I go.
2: Come, fella.
3: The Chabana, Sahomonda, eh? Madume, half a little bit of luck. King Hunu has killed a little chula. Ikea, you cocoa bait and tatua. Ya tsiba mona re tsaya na mosha. Je ginalo wena ntate.
2: Eh nkhono
3: ya tsheletseng ho leboa thabe. Ka o ikokobetse. Ha di tsa batho ba ba le bile nthapelo ka ofe. Ka channel. Re tsaya na mosha ho re tlere nepe ka moso. O na tshwanetse ha bi tshe nkhono. Hokulang ho sana o tla disa le ntateane a ileng a leboha a bisa le mme yane a apeyang masitsa ntho tse monake kaofela jale le yena a ipitse e le wa boraro ke a kokobela ga ke kgobose
2: gojalong kgono
3: ke a leboa gobane ka moso o tla etsa jalo gape-gape athe ha ho ane pahala ke ba bitsa ka o fela ya le ha ke qetella ke ipitseleni ke a le bua ka
2: tanyo ho
3: tanki ntate wa ka rentse ke ke bentse ke le tile tsholane ka le gatse ka magatshe ke thabile ke a tiwa o tla re tsa tsa mona le ma ya le bua ntate
2: tanyo ho
3: dake
2: metso e le sumela metso e mehlano fela ga re bile jalo hore nyane ya pele mo tla ke na tabeng tsa rona hetsa ka jeno tsebiso e nngwe ke ena mona mamedi tsebiso e nngwe ke ena mona re ko fe yona President Masimini yo a ileng a bala buka ya tshaka nanonane la palo ya buka o kene sepetlele sa sehopotso sa mofumahadi Mamohato mme o kopa ho phallelwa ka madi a tle a tsebe ho sebetswa sepetlele moo ha o fihla moo sepetlele wa bolela hore o tlo fana ka madi ho ntate Masimini o tla tataiswa ona o lokela ho etsa jwang tsebiso ena he etswa ke bookamedi ba sealemoya sa Lesotho hore ka nnete presidente o kene jwalo setsing sa kokelo sane sa mofumahadi Mamohato sehopotso sa mofumahadi Mamohato yeo e tsebahalang ka kapa e ileng ile a tsebahala ka lebitso la Tshepong ha re mo phaleleng he ka madi ba ratuwa re mo phaleleng ka madi a tsebo fumana pheko a tsebo fumana pholo malwetsing ana a hae pekenyane e fitile mona ka moqebelo ha re hlaka ho lane la leribe mo re neng re tswa mosebetsing teng sekolong sa sa molapo ke ha motswalle mongwa ka motswalle mongwa ka ke kopana le ena mona a re o ile o bona motswadi wa hae ka mono ka sepetlele Makwanyane ya ba hese ke tsamaya le ena banna ke le ka mono ka kopana le ena President Masimini.

ne a le ka mo experience sa makwanyane o bona go ihlile wimetswe bona go wimetswe bana president bona go ga ihlile wimetswe president bana ka ho sentse le kopwa ba lo ho mo phallela ka madi a tsebo fumana ba lo pheko a tsebo fumana pheko ke a tseba ha re buile queen ena ya sama sala so thuso e tla ba di o tla fumana madi president Masimini president Masimini o tla fumana palo ya buka ile ya tloa matsong ha e fela jwalo ka mora hore ehlile a be le bokulo ya ba he o lokela hore a kgefutse o lokela hore a kgefutse a shebane jwalo le le pholo ya hae hore na o mathading a keng jwang e le hore a tle jwalo ho fola ke moo moo ho hlahileng jwalo hore pele a sejetswa ho hloka madi a be a le teng hloka madi a be a le teng.

0: Ha le twa?
1: Ka le ga twa ga ma khaitse ntate.
0: Ka o fela?
1: E tsala sa go mo gana. Ma di me ha fa de tsala mana ke go mo.
0: Mme.
1: Da te ke ke go go metsa ntate. Ke nna o khono. Ke tla di dira ke nya mo gana ka mesa. Ke go go metsa ntate. Ke a utlwa go ya ba le motho ba ya tsena. Ake sao li wak tapu an tate. E an ka waka wun kam tatu a rase a. Ase ka wun kane di tate. Kile, kare ka wito an tate nang kounu sa ela. Kale wan tate yi kupa sara elo.
0: Tangi me wak.
1: Tangi m tate.

E tshehetse metsotso re fete jwalo hora ena ya pele re fetola mawa jwale he mamedi ha re etsa tjena re fetola mawa ha re etsa tjena o sane tlabela bobedi e tlabela bobedi tlabona le dipapadi ka ho fapakana ka mora hore he baking ena ho se ke hwa ba le letho e le ha fapasane he sa di jabatho se ne se etetse Holland Africa Borwa Dobsonville mo ba ileng ba ilo bapala jwalo le setlhopha se hlanga mane ka Madagascar CFFA mo ba ileng ba bapala jwalo Maleka ka ntlha setlhopha ka seng Moqebelo hape jana bekeng ya ho feta mona he ba ile ba bapala jwalo ka dintlha tse pedi ho e le nngwe ke mo he CFA e atlehileng jwalo ho feta mokgahlelong ona he wa leoto la bobedi lo wa pele ka mora hore he e hlole fela jwalo dija batho ka ntlha tse tharo ho e le nngwe ka kakaretso. Tla bapala hosane dipapadi tsa Vodacom Premier League e le la bobedi moo re tlang ho bona fela jwale ha ena ya harabe ke mamedi ha ya tlwaeleha tjena ena ya harabe ke. Ha ya tlwaeleha tjena. Empa he, ke ka lebaka la hore fela jwale ya batho nye le siyo ka rona ha ka kwano, ya ba di tlameha ho tjhetjhiswa. E le hore botshetsi bo atle jwalo ho ya holane la Afrika Borwa. Le dikwena e tla bapala mamedi ka la 29 kgweding ena ya hodimo ka mona ka Bloemfontein. E le la bobedi hape le hape. Ha re shebe he na di tapana jwang banna la bobedi. Matshwaga e tlo nkana fela jwale le diodi metsotsong e ka ba 30 ka mora hora ya boraro. Ha horeng ya pele teng moo re tlang ho bona Limpopo University nkana fela jwalo le manonyane ka hora ya pele hona ka moo ka Bambatha. Majantja e nkana le dinare ka mane ka Mahalisuk horeng ya boraro. Bantu e nkana le LMPS ka PTC. Mzamane e nkana le LCS ka mane ka Estejane. LDF e nkana le Villa ka Rajomose. Metsotsong e 30 ka mora hora ya boraro ha horeng ya pele ka moo ka Rajomose. Difofane e tlankana le members tlankana le members ka moo ka LDF grounds tsatsing la hosesane e le la bobedi bekeng monna ka bane ka qothi mamele ka bane dimo di 42 wa tshitsong ha lebeko o qositswe jwalo ka nyawo ya polao ya ya motho a dilemo di 40 mme ya theola ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa tla hlaha hape lekgotleng ka shweng le metso e meraro tlaleho e supa fela ha monna enwa a ne a la le ena mosadi enwa bosing ba la 2 lwetse kgweding kapa selemong sena se hodimo ntlong ya mothamahane ke moo ho tlalewang hore bobedi bona he e ne e le baratani ke moo ba tlalewang hore ba ile ba tjhaisa mmoho jwalo ho ya mohlomong lapeng ya batseleng ho bonahala ba bile leqwaketsano moo ba ileng ba balwana jwalo he mo monena gagathileng mosadi ho fihlela a timela ho tlalewa ho fungwane jwalo
Jasper ya lebanta le belaelwang le la ena moqosuwa ke ha mahokela tla motsoma motseng moo a motshwara a nehelana ka ena sepoleseng. Tsa ding tsa dintho ha e khona mmamedi ka mona Afrika Borwa. Ho na le ketso e etsahetseng mona banne e motho o utlwileng eo kgahla o e shebile o le motho le morao mane wa re hebana wa tseba batho ba bekang enwa e le motho a mokalo ka Monghadi Edi Maila e leng motsamaisi wa toropo kapa province ya Limpopo ebile a okametse ka mona ka ka lekaleng la bophelo ebile a nka leeto la ho etela ka sepetlele sa dikolong ka moo ka Limpopo e le ho lo sheba mohlomong ditlhotso tseo manese a kopanang le tsona mosebetsing le hore na mosebetsi o ntso tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Ke moo ha a fihla a fumana hore he banna ka mane ka matlwaneng ho bonahala ho sa hlweka tje, ha a botsa ho thwe a ka mona he ke ka matlwaneng a bakudi jwale hore bakudi ba hlapela hona ka moo. Ka moo tshwehlang tje jwalo jwalo ba re ehlile ke ka ntlwaneng ya bakudi ka mona. A re ha ya tlameha ho etsahala jwalo taba ena ha ya tlameha ho etsahala jwalo. Haeba bakudi ba hlapela ka moo tshwehlang tjena ke hore he ba sebedise tse lona le leng manese le di sebedisang matlwana, ba sebedise matlwana ao le leng manese le a sebedisang. Hoba a lona ke a bona a hlwekile jwale ke hore na a hlwekiswa ke mang ha ana a bakudi ona a sa hlwekiswe. Ke hore ba se ba isa ona ana lona ana he le tsebe ho bona hore le ana a bona a ba boemong bo nepahetseng a lokiswa e ba a senyehile le hore le ona a tle jwale ho hlweka ha le tlo hlapisa bakudi ka matlwaneng a tshwehlang. Lona le hlapela ka matlwaneng a hlwekileng a nna ka utlwa ke mo rata Monghadi Edi ha a bua ditaba tseno ka moo ka Limpopo. Ka utlwa ke mo rata ke re he banna ekare a ka tshwaetsa ba bang a fihla le ka hare ona ka mona ba tshwaetsa hore bakudi ba tle jwale ho tshwarwa hantle dipetleleng mona. Ke bekeng ya ho feta fela mona ha ho no bolokwa fela jwalo mosadi eo a tlalehwang a ile a ipepisa ka mane ka bereha ya ba ka mara matsatsana moo o fungwana fela jwalo ka mohokare e se e le mofu. Ka no kenya mohokare e se e le mofu. Jwale hore na ho etsahetseng mono sepolesa se belaela a kgangwe mosadi eno. Se belaela a kgangwe. Motho e mong mona banna ha ntse re qoqa mona o sa nqoqela ka ditaba tsa naha e nngwe ya Afrika mona o re moporesidente wa naha eno o betsitse bahlanka ba tshwereng fela jwalo maemo a hodimo mosebetsing haholo le a kenyeletsa le matona hore ha ba lokela ho ba le dipasa. Ba lokela ho ba le dipasa ho tswa ka hare ho naha hohang, mosebetsi wa bona o ka hare ho naha. Haeba le ba hloka ho ya ditsing tsa kokelo
ha ba lokela ho tswa ka rona ha ba sebedise tsona tseo tse ka rona ha ba di simuemong bo ba bohlokang bona ba etse bonnete ba hore di ba boemong bo ba bohlokang le bana ba bona ha ba lokela ho ba le dipasa le dikolo ba di kena hona ka hare ho naha eno ya bo bona ba di kena ka hare ho naha eo ya bo bona dikolo ha ba tswe ka hare ho naha hohang ho ya dikolong tse ding tse ka ntle ha ba le bona boleng ba thuto ya naha ena bo lona bo le fatshe le lokela lona le sebetse ka matla ho bona hore le a bonyolla le a bolokisa hore bana ba lona ba tsebe ho fumana thuto thuto ena e reng le a e batla didaheng tse ding e tliseng ka hare ho naha ka mona ha ba lokela ho ba le dipasa ba lokela ho kena sekolo hona ka hare ho naha ka mona le ditsing tsa kokelo ba kena hona ka hare ho naha ka mona.

a ipotsa fela na ke bophelo bo bjang banna ha motho a sa sita go tswa ka go naga yago a phela ka go yona bophelo botlhe gagolo ga le maemong a itseng gagolo ga le maemong a itseng motlho mongwe o tla tswa fela ka lebaka baka le legolo le motlamang nnete ya sala gore a ka re galo dinageng tse dingwe ga e le ya bana o ya sekolong icon kapa go ya ditsing tsa kokelo ka ntle o naga e jalo moporesidente ya jalo gore ena yona ga e tlo etsagala ena yona ga e tlo etsagala mabedi ka mane ka Russia le naga yane ya Ukraine o bonagala ntwa e kgomme gape gape ba santse ba tlhaselana jalo naga ya Russia le ya Ukraine sentse e tlhaselana jalo go tla gopola ntwa ena banna ke ya selemo sane sa 2022 ile ya thagoa ka nako eo mo go rileng ga bona jalo le mafura a makoloi ya nyoloa go fitlhelela mane maruting a 2066 empa ka morago mono ya bantwa eno e jalo he e bonagala e theoganyane empa morago tsena ke eno e thagoile gape mme ka mane ka nageng ya India e ne e tshwere fela jalo mo ka wa dinaga tse ikopantseng tsa BRICS e leng jalo naga yane ya Brazil, Russia, India, China le naga yena ya Aforika Borwa mohe mo ka ona o bileng jalo ka 2023 kgweding ena ye godimo ka moo ka India pelo ka ga India e leng yona he e tshwere bodulasetulo ba yona BRICS ka mora gore e sekotsomale jalo kgwedinyane ya Pherekgong selemong sena se godimo ke moo monghadi Cyril Ramaphosa a tlhalositseng fela gore o buile le monghadi Vladimir Putin e le moporesidente wa naga ya Russia gore a ikgona ntate ntwa ena ya gao le Russia kapa ya Russia le Ukraine o le moporesidente wa Russia o ko etse ka maatla go bona gore ntwa eno ya emisa e a fela e le go gona go go baballa kgotso ya dinaga tsena tse pedi e ka sena le dinaga tse dingwe tse e bang di na le maqhama le dinaga tseno di le pedi jalo e le gore kgotso e be teng dipakeng tsa dinaga tseno di le pedi mme o bontshitse gore e tlhile monghadi Putin o mo utlwile nnete ya sala le ga e ba re tlo lebelela gore e ka ema ganganya matitšhere empa o mo utlwile ditabeng tseno tsa mo kopileng tsona gore e ntwa ena a ke a e emise ganyane ya gae le naga ya Ukraine ya ka mane ka Iran teng e ntse e kupa mabedi dipakeng tsa Iran le naga ya America mme kgweding e tlang ditsebi tsa moruo di sentse di shebetse pele mane gore re tlo bona mafura a makoloi a nyoloa gape re tlo bona mafura a makoloi a nyoloa gape a feta jalo ka nako eo ya ntwa ya Russia le Ukraine ga e kala ga e thagoa ka 2022 ba re icon vele man ana ona he a tlo ba pele go feta ga e ba litara e tlo matha mašomeng a mabedi a metso e robedi a maluti ya petrole e be diesel e matha ka godimo mašome a mararo e tlile ena e tshwauwa e le nalane ya mafura a bonagalang a le ditjeo di godimo ka go fetisisa a le ditjeo di godimo ka go fetisisa re ketetsena fela ke kgutlang bona ke tlo kena ditabeng tsa rona.

Mashamele botse re bo mfela a metsotso re fetse jwalo hora ena ya pele mamedi ga ntse ba ntse rona jwalo he ha re etse tsene ha o tla o sheba mamedi re le basotho ka lanne e lanne go dinye na itlang ya mphalane na ha se tota bekete ka fela jwalo di matse mashamele a tsheletseng re ipusa ntse mashamele a tsheletseng re ipusa jwalo ka ile ra fumana fela jwalo bo ipusa ho tswa ho manyesemane ka selemo sa 1966 ke dilemo tse 66 kaofela he selemong sena re le naha ya Sotho re ipusa mme taba ena e thakgoilwe fela jwalo ka thapelo e bileng teng la boraro ebile e qala fela jwalo ka motsamao ho tloha ntlong yane ya ketsamolao e ntšha ka hodima thabaya ena ya mpogo ho theowela paramenteng ya kgale moo e neng e se e le senateng ntlong ya mahosana la gago lona le re sa tswa feta ho lona. Jwale he taba keng, re keteka dilemo tse 66 re ipusa re le saba sa Basotho. Jwale re ke re qoqe hore na ha re le boemong bona he mothating wa ho keteka dilemo tse 66 wena o le Mosotho moo o leng hona teng mohlomong o ka re ke eng eo re le Basotho re seng re bonahala re lahlile nnete ya sala re se re hapile tsa baditšhaba mohlomong ditlwaelo diketso jwalo kapa meetlo ya baditšhaba re lahlile ya rona re le Basotho. Ke efeng eo ka lakatsang hore ha re keteka re ke re hetle morao re itšhebe rona re le Basotho re lahletswe ke tsela ha re le hokae. Mohlomong e le hore re ke re shebe hore he bana tsa taba e itseng ditlwaelo tse itseng ne di re thusa mona le mane ho bona hore naha ya rona kapa le rona re le batho bophelo ba rona batsatsi letsatsi bo tswela pele ka tsela e nepahetseng ho fapana le ha o bonahala morao tjena re se re hapile ditlwaelo le mekgwa ya dinaha tse ding ke mohlomong meetlo efeng ditlwaelo dife.

0: tseo ka reng ha ikona wa tseba hata ba itseng ge ka khutlela ho yona hape ka re thusa mohlomong taleng ho phedisana metse mane jalo jalo ka ho fapakana hore na wena o bona ka ke mekgwa efe kapa meetlo efe e bonagalang se re e lahlile e neng re thusa dibakeng tse ngata re le Basotho jwalo ka ha re le tšhabana sa kgomo jwalo ka ha re le tšhabana sa kgomo ge kopantswe fela jwalo ke morena Moshweshwe ge tswa ditšhabeng ka go fapakana morena Moshweshwe a icon ke tla kopanya ditšhaba tsena tse nsetseng morago ke di etse ngatana nngwe ke di etse ntho e le nngwe re tsebo go hahamallang pele ge ahe Basotho le naga ena ya Basotho mmogo le ga ka nako eno mamedi gono go lwanwa dintwa tse ngata bona ba ha e sa lempa o atleile gore e be re mona mo re leng gona teng. Ba tseba le bana ba rona fela mamedi morago je ehlile ba bang ba tseba ga ubue ka morena Moshweshwe empa ga ba utlwile gona go utlwisisa gona ga e le gantle ga ubue ka morena Moshweshwe go ntse go thweng ga ubue ka morena Moshweshwe go ntse go thweng ga ba utlwi gona go ntse go thweng ka morena Moshweshwe. Empa ha rona re le batswadi ge ka ra hetla le bona ba tla tlopitsa go rona re le batswadi le ha ka nako tse ding ge na le golola ka bona bana ba rona gore ai bana ba morago tsena ba etsa tsena empa ke rona rona le rona re le batswadi na ha eba ngwana o hlotse o sita kapa ha o mamele jwale ka eno wa borokgwaneng a e latlhela ke kotsi ya koloi bekeng ya go feta mona ga a fitlha gae bosigo e be motswadi ore a gotlele matswang a gotlela gona mono matswang teng go lareng la kwala bata ya ba hoseng ke makopana le kotsi ya koloi a ba a timela ke rona bana ba rona ba ge le batswadi rona re bona e kare go gotlela mane mo re tsebang gantle gore ngwana o na lokela gore a utlwe ka tsela ye itseng na ge gotlela moo ka tsela ya mofuta ofe. Ha le toe?
1: Ha le rato le ka makgetha.
0: Ka o fela?
1: Tshabana sa go.
0: Ntate.
1: Tswela ka banna ntho kena. Ditsola ka ke ntate o kgaolola kapa sister Phineas ke ka o bolaisa ka batho a jaaka ba potswa ga
0: ee ntate
1: e ne ke seke ka o bolaisa ka batho a jaaka ba potswa ga gobane e batla gore go hlaloswe go lokile ke tswele pele
0: ee ntate
1: o tlisile ga fetoga a ba re fetuile go fitlhela mona mo re teng ka gabo ya nna a ka e bonolo ka 1970 ke ga re tloa Bosothong ba rona ka ba re tloile
0: sa re fetile na boipuso
1: ntate
0: ka mogao gore re ipuse ke a re fetoga 1970
1: a ke re re ipusitse ka 1965 66 ka 66 a ke re ka kgwedi yona e ya lefome ke a re ipusa
0: ee ntate
1: re ka re nako eno ya dilemo tse ntse tlhano e ne ntse re tsamayantle empa ga re tsa dikgethong tsa bobedi 1970

0: metsi ja re fitla re itshenyetsa ba re a lahlega go fitlhela gona tje. Kapa ga o nkutlwe?
1: A ke a utlwa mongaka, ke batla go utlwa gore na re ile ra lahlega go kae.
0: Re ile ra lahlega ha e re ha re tswa dikgethong ebe ga re tsamaye ka tsela eo go neng go dumelane ka yona ga re fumana boipuso go manyesemane gore dilemo tse dinnye tse dingwe tse tlhano re tla dikgethong go nka thomo e ntšha go setšhaba gobane setšhaba ke poro ga ke re. Ee, ya ga re fitlha gona mono fela re gana sephetho se neng se le teng ka nako eno e ba go phatlhalatswa komatsi batho ba bolawa ba bangwe ba balega ga e sa le baeya ba bangwe ba se gophile gona bolee.
1: Taba eo ile ya ama Bosotho ba rona jwang?
0: E amme Bosotho ba rona ka gore rona re le Basotho ga kere re a tseba gore re na le maele a gore pharela ga eyo banneng ga kere. Ke kgolo ya gore pharela ga eyo banneng gape leano ke gore ga taba di le teng go dulwa fatshe go a buisana go fitlhela banna ba bua nakedi. Ga ke re nakedi wa tseba gore ke ntho e e nkgang gagolo ga o sa e ntsha sefehlefehle empa ga ra ka ra dula fatshe ga re sa utlwane ka sephetho sa gore na dikgetho di tsamaile jwang.
1: Jwale gore Bosotho ba rona bo ile ba lahlega gona moo.
0: Ga e sa le bofela gona mono molele bo fedile gona motlhang ono motlha go phatlhalatswang komatsi e ba baetapele ba bangwe ba tshwarwa ba bangwe ba balea ba bangwe ba kena ditoronkong.
1: Jale re gutla jwang boemong boo re gutlela Bosothong ba rona jwang?
0: Re ka gutla fela ka gore re dule fatshe ka nnete yotlhe e seng ka masawana ka nnete yotlhe re dule fatshe ge re rila ga fosa ga re fitlha mona le mona le mona re tshwanela go tswela pele ka gore e re ga re e ba re tsamaya ka polotikio ga re tshwanela go tsamaya ka yona re ananele re buisane ebe re tseba go buisana ke yona fela taba eo e ka tsebang gore e re ntshetse pele go ba le mekga le magota a dipolotiki a se bothata. Bothata ke gore ga re tswa dikgethong fela re a tsamaya-tsamaya re fitlha mono go re a tsamaya-tsamaya re tloa mono o eleseng mono wa tseba ga re fitlha sekeleng moo o sotšha molamo.
1: O kutlwano ke yona ntho e seyo.
0: Mamelelano. Kutlwano le Bosotho le go gaufelana le go tshwana ka matsogo le gore go tla banna ba bua nakedi le dintho tsena tsa gore yane ya gore o ka nketsang ga e age motse-motse o agawa mogapedi thisele e fedile go setseng ke lehloyo le go tlhoka mamelelano le polayana. O ke ba iphapanya molele go gona bua le tjena le ga re sebetsa le ga re etsa dintho ga re di etse ka mamelelano le ka tshwarelano re di etsa fela gampe ka gore na o mang.
1: O re shabana mahlong.
0: Re shabana mahlong ga ke re le mesebetsi ga e tshwanela go fumane mosebetsi ka se o nang le sona go se tshwere ka tsebo ya gago. Ga se ntho e tsalang eno o le o latwa motho a dutse motseng kwana a tlo sebetsa wena o sale mona o kakatetse le mangwalo le nthongwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe go ona o ma ngwana mang o swa kae o etsa eng ga e aka ya e ba Bosotho ba gona ga se bona nako ena kao fela batho ba ntse ba tletse boiphetetso e batho ba ntse ba tletse boiphetetso go tlhoka mamelelano le dintho tsena kao fela ke ga kae mebuso ya rona e phetolana go e tsana dintho tseo di etswang tse ntseng di etsa tseo ntseng re di etsa le gona je ke ga kae kore mohla re ka gutlang ra dula fatshe ga inagana ga e ba ntho eno e ka ba teng ga ke gona je o na le batho ba lapang kore ba lapa tapo bosodi bo tutile go tlhokelana tlhompho go tutile kao fela go retsitswe bana ga ba sa kgalengwa ba tsuba matekwane ba tsuba ntho nyaope ba etsa dintho tsena kao fela ba tsamaya ba jwa leng ba fetoa masanya leng le batho ba bangwe ba bagolo ba bangwe ga ba sebetsa ba rate go sebetsa la ba fuwe mosebetsi ba fetoa masanya ba fetoa ntho tsena kao fela tse makatsang ke dipolayano fela tsatsi le tšhabang le le dikelang ga e aka ya e ba tlwaelo le semelo sa Basotho kore Bosotho ga e sa le bolatlhe ya ka nako eno
1: a ko leboe mongaka
0: ee kore ga e sa le bolatlhe ya ka nako eno ga ka ga bitsa sekwele ga ka ga dula fatshe kore ga dula fatshe ga buisana ga e ba ntho eno e ka tlhoge e tsala ga buisana ga mamela le molomo mosetlhanyana le ditho tsena kao fela ga khutlela morago gare sekwele ka fitlha kara molele ntshwarele ke entse tjena kapa re entse tjena le tjena le tjena le ba gaeso jalo go tjena go tjena bana ba emetse fela gore ba tlhoela ka godimo ba tla etsa tjena le tjena le tjena le tjena le tjena gore ke bosodu ke bolotsana ke lehloyo ke go tlhoka galemelo ko tlhoka mamelelano ko ke dintho tsena kao fela mme ga e sale ke re motho a nthesile di qadile ka ena nako yona eno ga re tshwanela ga re ya tswa dikgethong tsa 1970 morea
1: a ko leboe mongaka
0: ee ke re dula re le jalo ntle le gore gutle mo re leng teng ga one mo reyang teng
1: tanki mongaka somele metso e mene fela a ntsetso gare ebile goreng yane ya bobedi taba ena ya go dula fatshe le go buisana motlhomong go qoqa gona ba bangwe ba foseditse kae jalo jalo a monyetla o jalo o ile wa ba teng ka 2016 empa ga wa bonagala o tswaletse letho ga e ba go thwe le gona tjena go ntse o na le ntho tsa mofuta o sentseng di etsagala ga ba go tswa letho ka mora gore phumaphe a fitlhe mona go na le monyetla o jalo wa gore go ka dula fatshe jale gwa qoqwa a empa ga o thola go sheba wa tlhokomela o icon taba tsa mofuta one ga di a etsagala ga e ba re ntse ge leng mona mo re leng gona teng ke meetlo efe yeo re kareng ga re ka gotlela go yona fela banna naga ena a rona e ka fumana kgotso gape-gape Basotho ba boela ba Basotho ba ne be re ba tsebang ba matsema moo go bonagalang go na le motlholagadi bana ba teng le bona ba robale ba jele lebese le gaga bo bona go sena dikgomo ga ka gotlela moo jwang go bebe ya kae gore ge gotlele morago rona re le batswadi re lokela e be rona fela jwale ba etelelang batšha ba nang ba rona pele to ba la mokete o mogolo ka mona ka Soto Stadium ka la 4 e le gona go tshwara tsatsi leo la boipuso dilemo tse 60 tsa boipuso ba rona ge le re le basotho e bana ba tla ba teng ka mono ba rona re tlo ba isa bana ba lo bo ha hangwa le khiba e potso e sala ntse le rona ba tla utlwisisa rona ha o thwegena re ke ka dilemo tse ma shuma setseng re ipusa re le basotho na re bua ka eng ke eng e o bona lang re lahlile yo re ka gotlelang ho yona ga hetla morao hore se ba sa so thusi ne se phela ka tsela ya mfuta o tsena mme ha re gotlele mono hape re be ba sotho bane ba morena moshweshwe.

0: ba ya stokofeleng e batho ba baholo he ba lo ithabisa le batho ba baholo stokofeleng kwana le teng ne bantho e tsalang hwane le hwane kapa meketeng ena ya dipina dikonsareteng mane monong ho binwa ena ya taptapo tsa bosibu tlile rona re hola ne le di siko ditaba tsena di sa tswa fihla bo dilemo tsa tsa bo 2006 mona la kgale kwana ho kile ba le tse ding banna kgale motho wa hopola ka bo borokgong ka mane ho na le tse ding tse ileng tsa kwalwa le tsona ka nako e haletoa
1: Come on,
2: kaofela ke batho ba shabana sa go shabana sa go
0: ke ndate mang
2: ke mosopane le pedi kokong ga rapoia
0: ndate le pedi
2: ntate
0: o leta ga tsebe
2: ntate
0: a
2: lu ke mga ka ka tswela pele o yalo mga ka yale ke ne ke re na o ntumela na
0: eh mga ka tswela pele
2: dadi dadi ke ka 52 ba se di ba ile ba tsa di khumo mona motseng ha eso tsa ntate o thingi ntate o a ke tswela le bitso la ntate mongwe ga motseng mona ba nka dikgomo tsa gae basodi ba dinka kao fela ba siana mane fela itse ka morago mono bo ntate ba motseng mona ba di ba fatshe ba rera gore ntate mo ga e le mona dikgomo tsa gae ditse o lengwe masimo a gae ka tsatsi le le leng masimo a yana lengwe ka tsatsi ka le le leng a lengwe a ba fela mme ka morago go mono ke tlhowalo gore gana jale ntho e jalo ga e etsala ga e sa etsala go gang gobane nako eo re di re santsane re na le bosotho gana jale jeta motho ga dikgomo tsa e dintse o a tsheuwa o tla ipona ga go sa etsala go gang e leng gore gana jale re se re fetule magoa ga re sa le bosothong boro ba gona ba nako eno mongaka ke a le boo
0: taba eo e bakwa keng
2: ke o fetuwa ga rona re fetuele mola mo bogoeng
0: jale o bona ka go gotlela morago ge gotlelang jwang
2: ke dumelana le ntate ya buileng pele ntate kgaolola ga a re ge duleng fatshe ka nnete yotlhe ko gona fela ge ka yang ga boela mane ga fela ge ipona gore re tshwanela ge ge ye tseleng yane ya gona ya ga
0: o ge a ene makukuno
2: ntate
0: a o hlakile mongaka
2: ntate
0: emedi metsotso re fetse jwa lehora ya bobedi haleto
3: nkala ga tolo ka magetse
0: ka ofela
3: e tshwana sa go
0: o ska pa o mana taba tsa ha o diatla
3: a
0: fela be ke nyetla